0: Matlhare ya semokisetso ka mokempela e taba e ko ya mokela ya lose bolana mane go sekela kwene ashene bolana mane aha ngana makena
1: Sone kan sirka lo ko sinzi sota e kwatlet. Oi tu sa 00051333077 bulana mano ku sikala kwini.
2: Bulana jeno vela sa kalstan.
1: Julio novela shisan ko yini shisan shisan. Wa
2: ku sheka shopa.
1: Ka tsaka tela son.
2: Algo to ke te deñana mara. Ku sini mi de ku tiki vela son. Seguro usa se voy a evitar que no caigan a la culante, la última más buena de tu estraca. Se han dado y me que se cunen en ese y de jamás me he querido que me coman lo que me coman la bonita. Se cachó a Chivanguero. Se va a su barabara.
1: Bye. Como que não me sinto fiquei na loja pela manhã com aquela queen? Acho que pela manhã. Mamana? Boan, queen Boan. Isso aí. Ganha mais quem? Why ini? Nasuma isa kwenu. Se aloko mumu ba impela mkongwane lwe mata mkhuma ka.
3: Oba mama zwala bra bra saka bra mangala ipheka. Ngathi
1: nje siyamo umhlongolo amkongwane
3: na ngabeva
1: kambe mabelo uwa yakona eku kunu ku
3: kwanguliwa mase abuela nzansaje
1: angalda yakuteka tintsika lela ya ku yangula hi marito nyana nje yakuyaka
3: I'm going to go to the house. Zariyo. Badun sada chalo para sao. Zon zogu diya. Hey.
0: Bluetooth
3: now. Uya wudya. Ani wana wazaj. Wana wazaj.
0: Kambe loko leswi anga mtsantsa nwina loko mumu yangula loko amu yomteka mumu yaleketa sene ya ka kutetisa nawo ke. Mu yapfuna. Wani
3: sengedile daba. Sengedile leswi kuyiwa kule hosi. Ayena ko mumu yo. Ya kana jana ke kuntha ngenhlanzi. Seku ka kwa diku na hele la.
0: Bye bye. Duas horas na 19 minutos. Nima na que mungser kuba ui kungala kuba ui siama bonela. E alô se bulana manu piscala queen.
4: Bulana esteiro quando assim me diga uma bungani.
0: Mamana esteiro, coi numa bungani, nem fula e fiki, ele sulu muka queen. Ah, so she has a command song.
3: Wona mangata indisela masona sakuyiwa anga ni mapa hilo va theta mapa ya mkongwana ni mwana va heta kwa kula ku hela va tlhela va utisa anuna u hamula vansati wa wona ku hamula nsati u hamula vanuna ku ndzi yo kwata na hamula vanuna wa mina loko va le ukwatini va le kaya va swi vona swa ku un'wana wa hina a nga wona a va mutshusi a famba ni nuna wakwe wo famba mukon'wana hi ta mina nsati wa wena a famba mukon'wana va sala va ku murhwela a n'wana wa vona va ku wa swivona leswi wa hi poyila leswi hi nga ka swona leswi a wa pona a matandzela ukati hi lawa ni lawa ni lawa ni lawa ni lawa ni lawa leswi ma haku swona ha swona a mukon'wana a kwata loko a za ku ba se va mu longelisa va mu heleketa ha ku a mukon'wana a biwa a a mukon'wana o bongeliwa a tshama phe a tshama a ta biwa va ku hi ta kumba na wona hiko badza tiweto a va nga ta muba vo mu chavisa na wena nuna ndzi wena a sati wa wena a ni swidela hakakunene muholove xiyele xa nsati a loko se a wuya la kaya na va mu layile va le kaya kakwe ku ta mu vona a ta cinca mintirho leyi a nga yi maha ku za yi ku kwatisa muholova a nga ha ta maheka swona se u ta swifanisa ku hahe a layiwile a swi tshikile leswi a nga yi ka swona haku a nga tshuka va ku ba se va veke mukon'wana khirieni swi ku yini yiniyini hae a mhaka yo tetiwa kwihi na kwihi miti hinkwayo a mi nge hanyi nsati na nuna mi nga holovi eto muholove ti kona timhaka va ta ku kula loko mi ti kota n'wina nsati na nuna mi ti hetela ndzuni ka n'wina loko mi ti tsandza hi kona ti fambaku ti ya kaya kumbe mi vitana vatsali va nuna lweyi mi tsandzeni fambaka ndzuni ka n'wina mi khetha kumbe mi vitana vakadrini mi ta tsandzenisa timhaka aleti mi tshama ndzuni mi khetha mi heta timhaka ta n'wina kambe loko a ta wa nsati alonge la ya kaya a mukon'wana mi tekiwaku a nga biwi a loko mi swi vonisa ku mukon'wana o phindaphinda hambi loko ku mi kauka phindaphinda mi teka n'wana n'wana mi ta mi veka a heta lembe a hasauta mukon'wana a ta cinca miteki wa mukon'wana a nga biwi loko o zao ba mukon'wana u woni u katila n'wana wa wena leko kwihi na kwihi swi nga heta leko ni lehisile ni kombela rivalelo a ni lava ku tshamisela leswo
0: iswona kensile kambe loko swi tsindzisa u ta hi kwatlhetho
3: a ni nga ta gwenta ku nghena bava va botela ni kombela yoyo ka ku rhandza mali a ni nga ta gwenta ni sukela ka xitano ka vava va lava makwavo na makwavo va ka xitano lava ni jika ni ya a nyambani ni kolomu ka ntiyanjayo loko hikuva ni nga heta nkama ku vetela mavito na mirungula hinkwenu vanghana ni rungulaku ni mapfuti na mirungula no ka ni nga gwenti ku nghena hi xikwadla no xitokamo hinkwao masiku a ni gwenti ku nghena na mirungula hinkwenu mirungulaku
0: chao chao 2:27 kunga mngiseri u veka mavonela ya lose bulana mani kusikala kwini
2: au sheni
0: bulana mani
2: endaveni leyani
0: kuyini tatanaro ni ndimanzi
2: hikona
0: nyamisa ule ka ndaveni
2: nada ni le ka maxakeni
0: eswana kambe ke u nga nghena makeni
2: nganyima hi rito la bava leyi a nga sungula ku va nghena lowa ka xitebwani a wulawule kumani a nga biwi nga hamaha independentimente ka leti timhaka leswi swi nga maheta swona project a yi kuman'wana siku a yo holova hikuva a yo famba hikuva a biwile lowa mamani leyi a nga biwanga swikoo swi nga mi kwatisa suka a famba se a ya kuma va swivale leya
5: vaku hayi ha mulava mukun'wana hi lava kumuva loko wa delela a mukun'wana a nga zanga a biwile kon leswi swi nga nanghayena i swilo swa ku dimani siku yena a nga na ra zangu mazaimfane ana a nga rhanganga hi kuxana libara ni ta kuena a nga lava ni ra zangu ka nchumu lexiya o a nga na ra zangu amlanza anuna ala amlanza kwena a leswa kwale amanyani vakuma vauya ekuzeni vakuaaile auya auya loko a ta mukon'wana ta biwa se va fikela va mu holovisa na va nga na lizaranga timhaka leti ti nga holovisa a n'wana wa vona a nga fanele ku va a biwa aaa okun'wanini majaileaakanyingi van'wanyana a za a kumeka a za a fekeleka a lwa na yena wo laya se hinkwavo va tambiri a ra zaa hinkwavo hi ku lwisana hi leswo ni vulavulaka swona
0: leswanake hi ke selo ta hi kwahleta loko ke swi sindzisa

0: 2:37. Sikhomba kwini nami ngisethe mfike nalo sebulana mani kusikala kwini
1: Matlhare ngamkhawo
0: Matlhare hatsi matlhare hatsi kamse sulamile ingasi mama
1: Aha. Ola bolo na mama ile na zabel machaba balu ska bali makuzo.
0: You can see kama mama ile. Ya
1: sotwana leso amkonwane angabiwe. Amkonwane. Lokho azwa asathe ayakaya. Kone tokari tinga kona mashi. Kula kuveni vatshama hansi vatikiva ka n'wana wa vona bya ku i mhaka muni. Loko hakunene wo ba mukon'wana a wu katiyela laha tiyanga. A nga ta kandza n'wana wa wena wu hetile wu katiya n'wana wa wena. Leswaku mukon'wana leswaku wena mu basiku ni siku a mu basiku ni siku ti nga biwa hayi kona. A hi swona leswi. A nga biwi mukon'wana. Mukon'wana vo tshama hansi va vulavula. Loko va titekiwa va twa swaku hakunene a n'wana ku ni xizadyana na maswona va tomuka hi ta mu heleketa va sala va mu laya ku laviwa vanhu vambirhi va mu teka va mu heleketa a nga muki futhi siku lolelo a nga ta helona mukon'wana na yena mukon'wana a nga tiyexe a ta ni madoda a nge lavi nsati yena yexe a leswaku yena lahayana pela kuneneni ku ni xo karhi xi nga kona ku ni vatlhelweni a va holove hi leswo ke va holove hi swa muti swi kona kambe ni ku holova hi swoleswo maxi hi va nyamuntlha va khale a vuntungu a va nga ni tirhisi hina va khale vuntungu a li nga li kona a ku va ni swa muti swi azameta se mu holova maxi ni ku ku tala ku xijumba nhlokweni a hi naxo hina hina vakhale a hi nga ni na xona swa va nyamuka leswi vulavula ni fika kolani loko ni nga ngheni mazintavaro ni kombela Mr. Bawa wa mina wa Manjakazi
0: loko alava kuvaku Manjakazi
1: aku loko famba ni ta hela ni loko a ta swi lava ke
0: se loko va se va ri ke va jikela mulomzana impela impela swinga halunga
1: asine lungi asikona zwo kusikela wa biwa ndomu na vhuni vha timhala ka se akubiwa nada nisho shi jumba ka shoko a hi shi humuleni xa xi tongo ni akaya xa xi tongo ni akaya ni tela swilo anjanga wena ka tia
0: kunene
1: Mamma,
0: who are in the Kalan? I don't
1: hear
0: my grandmother, I don't care. Never move here. Boy, I
1: can't. In Gibella, what I
0: want to go for cake. I Mabane lena kusikela le bwani 2:41 tlunga mungisiri ngima la wana kempera kuva utave kama vonela lo se bulana manu kusikela kwini ya lo se mungisiri bulana manu
2: Joao David Mohane
0: aha uyu kuma kusikela kwini
2: hapo rembe
0: Eso ne, gena maken.
2: Ya, zwazwala zwakho mukonwana. Ngabe so inayo lo ufanele. Eh leko wa holo wa kutumanona. Ya kaya kodwa nami lo mukonwana. Ayikho lokho. Ukutala ke ngona lo mukonwana. Ayikho nalo wami atakuna kami. Nami lo mukonwana. Loko ndzi vona va ni sati wa mina a ya kaya maholovelo manyingi a hi matiki Nosu kota kuri nima. Nwa nuna kuri yena a avalon sa kusati. Akiraza utunga. Yoko asaka ya angula. Ya chayiru. Bas na kala zela zaro. Nasa, ntaya kanga susiru. Kata mpaka ya, kaya kula anja lua nuna ya kele utogu. Kata muna chikili nke. Ndawa kumakwe ya kuhu. Jadi, kita mahu anggul juga anggul juga, kita mahu juga, kita takkan mahu terus orang. Jadi, cerita dalam kota, agama kita takkan mahu terus orang. Kita jangan mahu terus juga. Bela, anggap dia umkong mana kanil dia. Kita ni semua yes, ni sudah dari. Kita tu konsinya tu orang ni, kalau mungkin ni orang ni malam ni lah. Kongwana abasati agama teka tiga jana al operar semika utumi jaye na liwa mamani azini vangwana madana kamu kwata ni kutunga kiki kata vashirikini yu saka maha wangibu kukona kukara yu saka wakali azo zomu operar utumi jaye na muti yu saka kukala wana maybe ibe azo kukona kukona kukona kukona maybe ibe kukata ni kiki agama tiripo mwante ahanyo. Wata miwale ende. Mbunu ya hamba na mishu wangu. Mwakono. Atana liyao na mkoma na kadiyo. Manchi luka hapa. Hingya na kumunga mibido. Weko wako chishinge wa guwai. Kanimamu njima kwa la.
0: Igensil. Bye bye. Duas horas na 44 minutos. Itava yam kela mungset si bulan manu kusikala kuin?
1: Arlindo bata kela kau.
0: Aha.
1: Bawa mi anga ini sabu kawin makanya mai anje makanya dia upuman sabu aw lawan ni saati arit suka akar kaya. Vaya baru dozarat makah wa baswali vaya wamu bau upumanin wa baswali wena. Asuka ayakaya ayawuya usikwini lokulisha nimisho vumkumatsubile lapha ngweni la ungena ukongwanini te lokati sungile afile mabaliana ala siwile manje se kungame kuveni kuholo vaswinene ka vamakwavo va yena va ta nkativiya ni vamakwavo va yena akungheni no wa mina kola ka kutuka ba ba mpumwani ba yo lisana ba mpano ba lisana kena wali aski dele akumele shabu yena ande amituka inga dara ya alwile ukumani ya azate kakonda kunga ukumani tele shabu kakana deve avo tama aki washi teta wa kuluma shiela juga tu bawa aku bana lah aku rasa banyak problem ada. Wo grab bawa problem lah sebab ada magat pula aku rasa banyak tu bawa aku rasa banyak problem pula pun kan kita tak konsensi sebab nanti lesung dia awal ni macam cuma pun aku kembali nanti anggal itu bana kan mam.
0: It's all right, Kensin. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: That's something as a figure corner and go quite a song. Aye. Gana Makin Mixet, Uvega, I'm a vanilla, I lost a blood man. Roshi, any blood man looks like a win? Uh-huh. It's all. Gana Makin.
2: Aloko ba olovile sathi nanu amukaka mamana aprovazela kaya nokumulanda kambe nilo kumulanda awufamba olosako hele mkomo amba nitisa katha dota yakho abizwe lokushila sakathi kuna apho samba bavona bavumeketa lesapho lepha thatha nga utabiyo hey ngiyazi problema njengani porque lá não podia ver ninguém sair da marca na comédia há lá lixa que me jaga quase há lá lixa que me jaga quase Ingela swa ku singaba sisukela kwini hikuva hinkwezo hawona phela ku sayincela ku honeliwa momo kumbe ku honeliwani hinkwavo lani va ta swi kota ku va va swi yingiseta madodo swa ku va kotani ku milaha mundzuku swa ku leswi nga ha yenci njhani naswona loko o tshuka amuka a tshasa hala va ku vitana wena va khoma vabo naswona nga ha leswona a hi swona ku yaka leswi u ta va njhani wumuyenhla swa ku a nga ha ve ni xichava liwa mumana hikuva a ta swi tiva swa ku va ta ni lwela vhela va ta va anihambiloko a tlhela a ta tshama vhela ni nga ha twanani hikuva vhela a ta yenca leswi a swi yencaka hikuva loko u za ku yenceka leswi kona nchumu lexi swa ku a xi nga fambi swona fanele swi lunghisiwa nambo wa wena wanoyo loko u li wena na wena u va ka mabyalo koswi yenca yini u swi yenca leswi u ta kota na u ta layiwa hikuva va ta vana va le kona lavakulu va swi yisetaka ya nakunene nchumu swi lunghisiwa hi ku tshama hansi swi vulavula swekuwa swi voniwa swa ku a mhaka yi kwini na ku ni madoda ni masungukati lava yingisetaka leswi ni nga ka tshamisela ni hlaya swona
0: swona kensile bye bye.

0: Shikoba kuba indi mukisete mfukende alose bulana manu kusikala kwini. Sukala kwini. Eswana ku kwini. Ngena makene.
1: Ezata. Ningena daga ku mukongwana logo a holova tisati wa biwa ke ubona. Amukongwana wa biwa. Tambe amukongwana anga biwa. Aina enhlayisa xileswo hezwi. Ku mukongwana wa ku logo alanda tisati. Mina ndi vema kwezo ave ni ku chata. Ndiwa chatile. Ave ni 3 meses. Na chatile majabu ile ka zazu kam. Akaya. Eh logo na anta mina abiwila vuya biwa vuya sema kwezo mushiwa mukulu ka zazu. Aya teka male nanga lovela hiyo mukongwana. Amkhirisela ku leswi. Xikoma leswo ku wena. We shaba lo wasatori. Bongono wa hini. Ntale swi fanekelaku hi ku tshama ni mali yakho. Lesipoti kumbexana va tshamiseka xikan'we ni nsati wa wena. Xa bisi u xileswo mukongwana a lakanya ku wa hini. Ku kala nga yo twisisi ku loko mu vita loko a ta ku n'wanini a ya nguliwa a nga swi twisisi kha a famba ka va kha a buya kha a famba va kha a buya. A ri mambo.
0: Leswaku va mali leyi a na yi tekile.
1: Papa?
0: Amala a tekile amukana yona.
1: A tekile amukana yona manje a va swilo va yena a va dyile swinene va vona no kote mali a teka kumbe ta ku tshama ni n'wana wo ka a nga janga zoliwa nga la kaya vona ku lukuke mabula ni n'wana wa n'wina a tika ku berisela n'wana wa hina se loko u ta bula ka mu heta nta mubeta futhi mu vona na mali lemiselo vona. Leswa va se bua va ta lomba leswaku a yizi a khale ya hundza njhama se ku timhaka leka va swona na a kume hinkuwu hanye fasi. Yeah.
0: U tshona cancel. Bye bye.
1: Bye.
0: Ina 2:52 ya lotsa mukisete bulana manu kusikala kwini. Ya lotsa mukisete bulana manu.
2: Yalo machana.
0: Kusikala kwini?
2: Ambukwana.
0: Eswana, ngena makene.
2: Ya wabe wa mgonga ande kuba a le kari swilo swi nga tshamisekanga. Swilo swi nga tshamisekanga hi ndlela yi. A tshame hi ku va bukutelana endyangwini wolowo karhi lowu va nga tekana va yi tshama ka wona ni n'wana wa vanhu. Ndlela ya ku mulaya nkarhi wun'wanyana na yena ku a nga endli swilo leswiya wa biwa. Wa biwa mukongwana swa swinene swa bona.
0: U lava titwika nje u mi tiyela mukongwana.
2: Ya wa tiyeliwa. Hi va xivale nkarhi wun'wanyana va papayi va xivale. Mukomba wa tomi ka ku hanya leswaku ha ndyangwini a wu ya ku hi ku muhanyi byo olova nkarhi wun'wanyana. Se ku na swilo swa ku na yena wansati a wu nhume leswo mi nga landzana mama wa mathiki we va byele ka. Va mu komba ndlela ya vutomi ka ku hanya.
0: Inaka se loko
2: nkarhi wun'wana.
0: A hi vutisela na
2: ingamba.
0: Loko se swi ya tsumbuleka leswaku va a lweyi a nga ni mhaka la i n'wana loyi wa la kaya nga ntombi swi mahisa ku yini
2: na nawu wa kombiwa hi masungukaka a ndlela ya vutomi bya ku hanya evukatini ka ni nga lwa nga tilangela
0: a lwa nga ha khomeli u titsweka loyi
2: wa khomeliwa na yena hi vatswele va yena wa kombiwa ndlela ya ku hanya na yena.
0: Swi tsandzeka yini
2: na ni nga ve no mbile leswaku ni nga mu komba ndlela ya vutomi bya ku hanya swina ya se swidama se swa swa tika ta vatswele va yena.
0: Inaka swi tsandzeka yini ku jaha na lona wu lelayiwa hi ndlela leyi vatswele va yona
2: swa tika tshela vana va padrini lava nga tshela ku va ta mulaya mina o dyaya loko ku kungani mapadrini lawa ya fikisa ku va va tlelela vakulu lava va mi komba ndlela ya vutomi bya ku hanya a ku fanele ku banana loko mi ri karhi mi hanya xin'we ni n'wana wa vanhu
0: nakona ku ya biwa kun'wanini ku ta twisisa ku lava ku layiwa
2: ku lava ku layiwa kunene ku na mhaka ya ku loko layiwa le ha lava nga ni tsala lava ku va faltarela respeto ku rhuketela ku ri kona kolano se na vona va ku tshika handleswo hi khensile hlayisekani va va ro swi tini botela ku ri halani tirhani khwati swikwembu a mi pfuna
0: hi khensile ngopfu swinene na n'wina vuyingiseti lebyinene bye bye. Ekutava ya mkela mungano mkisete alo saibula na mungano kusikila kwini?
3: Bebo haji, mkile kwa beti, bebo kusikila kapali, kutaya kutaya kwa haji.
0: Aha.
3: Bebo maashi.
0: Eshwana, ngena makeni?
3: Takata uspende danyana kola uka jimakata mkongwa, nima ila nukuvene ati, kusimia, mkongwa ni asona,
0: aha.
3: Kote vana biwa ya mata. Lokoza se aya biwa se na ukongwa nini. Ati pondo se pe chita kalu wanu na. Tonibo asha aluko kwati kansati. Ambilu kusewa hawa hanyo so. Ati ambakula lukunotuka. Ano ulovi salu wanu na. Ati biwa se niya. A ukongwa nini vasu wale. Asulavi. Ile subisa kumukongwa nungo fungo. Tuti ndototo tilavi wakuliti. Ichetisa akula tilavyo kutindota litalaya nendaeta. Afanela biwa lwi. Paparisa abiwa muu. Pasunga fanela.
0: Kuwe wayo mkongwa nangamu ubi?
3: Angaye, awaye angamu batindota litisi nga na problem. Angamu ubi waye. Sa abiwa ya sa ranga kawa. Ah, abiwa lwi. Atele lalo. Kwe brodo suso usungula kupatulili wale timpama la. Demaji si wanyana wana mwashi. Inao loko. Eliko hini yoo loo vala hakayala. Nume na saati. Angafanila anga kuhindi wansati le. Atekela kufamba tutuma ya sine haka ya sine. Kusa lakuna vatiti ya lakuna vavuvu. Nini mashaka maata afana kukale kuya kavo. Ayani mangalela kwa umi. Baba bote lo waliko.
0: Niko wana nakutwa nje.
3: Takwane na tale kumina ayaka batitie wabu wami ya Miami na mashaka. Tinga choku watu magaliti.
0: Ako ee jala mwina.
3: Jala mwina kumane katu sumai. Baisha za sumai ya lisinu sapa za mengu kukola.
0: Angali kuwe hili wana ni minu.
3: Naso wana lezi. Sina wana masini ya luku hili kumele. Ivanu wako wenu wati choku wa kukwa. Wata mutu. Uhile kama titia wako. Uhile kama voko. Kama mamani vayo uhile. Ako ee ya ni yanga, oi so pazame sinene wanangalama, asuma isi uso hile. Se vangalava madoda wana kusize wako, ayin hambe ni asitu. E, kese ayin hambe ni na hilo, ya asitu kufaku menele hii. Masha zama ya paze mama hile, wanga tala ni kuya kama titia na wafu wana wa mama. Kama satami wanu.
0: Angal kukuma mkongwa nukaveni ka bolo, hilo ya watu jolote diyo.
3: Hey, wow, I'll put it in your

0: Bye bye, vung set nen. Na 2:59 minutos. Então aqui a Mkela vung set começa. Alô, se blana mano que se cala queen.
1: Botela.
0: Zandamel.
1: E ele é Zandré Zandamel.
0: Kweni ngamarakweni
1: amarakweni kuboma kosizame so ni moya ni mikhukwana
0: aha
1: ya
0: eson ngena makeni
1: ni kuswe amadeni amakamu kongwana amukongwana amukongwana diperbala angwana loko a humile ambaleka ukatini a famba a ya le a kaka voko a parabiwa mukon'wana mari swi kona leswaku swi nga endla ku va va n'wi pfuna nyana nchuri loko ili yena a hambaka timhaka ta ku va ti nga dari hikusa kumi va kun'wana va swidakwa va nwaka byala va nga pimisi swa ku va ni vasati nkama ni nkama o ba nsati wake nkama ni nkama o ba nsati wake
0: a vhiki loko lelensati
1: a ta byala hi ku biwa a tsutsuma a muka manje a swi ngena mfanelo ya ku va tsutsuma muka hikusa a mukon'wana loyi a ni va tswele swa ku sungula ku a ntombi leyi a yi dyeli va tswele va jaha lebya swivulana ku pasela leswi ni leswi ni leswi ni leswi entawu va kota ku va va tshamisa va khanela hansi na yena mukon'wana luya loko a nga pfumela a tlhela phinda va tlhela va vuya njhe va ta pasinyeta tinxaka ha timbirhi ta hala ka mukon'wana ni tinxaka ta haleni ku thethiwa timhaka mina swi endlekile a kaka mina hi xivale a tshama ni magoza na ya daku nkama ni nkama ya ku tshama potini a mi bukutela lebyi siku esukamana a boya kaya loko a khasi kaya u ta khasa lahani za ya boya mukon'wana u ta nghena ndzeni bebe hi khanela na yena a boi na wova wusaka a nghena madoda a nghena nchumu kuve a teke mboma futa a yi khota ndzeni ka mpahla ya yena ka kazana loko a khasa ku thekiwa timhaka a nga ha byala ku tiva swindzeni e khasa futa a swi n'wiyisa ku ba ku ba mani a va nkama byala ku ba mani a ku hela ka tiko bya mamana a n'wi ba tiko byi pfimba byi va byi pfaleka bya mukon'wana wa ku fana na wa phukwiwa nyana hi timpama wa mpfuna mpfuvoni porke a hi swona leswi swi dzinganaka ku va a nga swi endla tlhela a boya ni mboma wukon'wanyana ku komba swa ku yena i xigevenga a n'wana na yena wa xisati nuka podi a buzara mukon'wana a mukon'wana loko podi a mi buzara loko foni timhaka sembe a hlaya anti betundu va khanela va kombisana a kaya va tlhela va kombisana swa nge swi nga swi tiyisa swilo mitsimileni ni tinxaka ta hala ni tinxaka ta haleni loko u vona swa ku a n'wana wa wena a buzarile u nga mi tshiki leswaku i n'wana wa wena a tomarima migida a kombiwa ndlela swa ku a wu kateni hi leswi ni leswi ni leswi i ku respectara a mukon'wana hikusa u swi kulani u yela wukati u yela ku va u ya tendela ni tinxaka letiya

0: Mr. Bona le loka loko ba konte kuma kwedi male allo se mkseti bulana mani bulana mani aha tla bula bunang o kongo misa komando
1: kamando batriel Ndiyi mapapa, ndamela, wakonto, kukuli mingi. Nifuoka kangana wana kutika na maputu kaza na inyambane na wana kwa la munga ziya mkele.
0: Bye bye. Bye bye. Itaba ke ya mkele mungano mkiseti na ora 3 na 33 minutu. Yalose bulana manu kusika kuhini?
2: Siya vashko wana betu. Ndotra kamalezi. Uro honzi.
0: Malisi, tlabula bunanga.
2: Antoninyi makwakwa laka ku egwalo ikuma kunileyo njomo.
0: Ulikongomisa kamani?
2: Ikongomisa ka wena kwalaho ni amukeleke ni mudidili wa wena kwalaho.
0: Leswati?
2: Mozinyo makwakwa le mpandeni. Kwa João David. Arindu mati ka ndaveni. Kovongwane ngelaya na kama vungani baba Ibrahim shirinza hati kirimeli dukumai baba Juli novela fititi novela bakaro jimontani laka ishise guanla baba zandamere niko sikazi yako mana fitizari jali marakweni ze bowani kuma baba matolo shuwao Baba Jacob, Baba Selo Machani, kwazo kwa bantu akusukela mapoto, gaza na nyambana kwa barunguliwa. Na ikokhi nkosikazami na ana mathi.
0: Sengani gwala. Nwanenge nwankonze mama na shtere.
2: Eh mama na shtere.
0: Bye bye.
2: Bye cha.
0: Cha cha.

0: Hivi nanga ka lelobako mwimbelele Antonio Makwakwa ina ora 3 na 44 minutes ina mwingisete alosa ibulana manu kusikala kwena.
1: Yo, mungwana mina butela ausheni.
0: Ausheni, unga sabula mnanga tatana mwuzingi.
1: Avite mine erinechi mwuzima kwa kwa kapande mtikini, berja kubeko kwa kuzwa ni magogogo. Nikombansi mla Mr. Balo kwa the story of my life.
0: Aha, urukongo misa kwa mani?
1: Niko ngomi sa kawa ni mga nami na sende nung antendere ni teko ni kawa na kola. Nga mani sa kawa nga nwara di Mozambique, yung kwavo. Wale, Shoma Sol, Elena Gabriel, Abawashirin, Maputi, Naumuini, Ister Nwankondi, Krimil Dukumay, Armin Dumati, Shoma, Bawa Mina Shudu Navele, Kudupu Navele, Wanga nami na wale hati na warungul. John David Muhale kwa la murumbeni la nyongeni na murungulo ni makunya dadele ni mwonga wanzi rizwako mkamali na wanzi tiva na warungula wa bilitu waka nita warungula nubo ngiti kutendra madakani mafu nishansiki nguvu maduwa zora
0: yusone kesi nguvu sidane bye bye rungula rononga tupuma
1: kani mafu
0: itawake yamkala mwani mungisete Kuvak naira tlavla vunanga ya loze bulana mani kusikila kwin
2: na juwa umatolo
0: tatana juwa umatolo tlavla vunanga
2: kumbela alifu za kiloa yuzi kisari kida bana kalu mkwa shishita loo
0: inga upendela wana mzu kukambi nyamta na wala unwani ke
2: na mwosh
0: Bye bye.

lavatela go ba kampela mo ngsetse ba mme go nyika vunanga le ke re tlhabuluwe ke Thomas Chauke e le ke e mo lavatela go kolonga re go ba ata go ngoma le a mashish ka mo ngsetse go ba a pangalatsa mo ngsetse na kona ke go gar ka mo ngsetse da ba e nyika mchini kumbe e tlelata mchini bana klore laba ke bangata simamsa ko wash deso e emisor provincial ya Maputo ya kagaza swingwe ni inyambane malan kuba ke mungsetse iba i kupangalat kamishu ya mkubela wa nyamuntla oba kuba mungsetse tava ke ai komela nyana ikuba ke kunene i munyika a vunanga riringe mpera rivutisa ku leswaku va ka semina ndzi nga va ni ri n'wana wa mani ndzi nga va ni ri wa mani ke i Thomas Chauke loyi.

Madzungula ya misho wa emisor provincial de Maputo muhlayi Natalie Libombo muzhangele kwa tiko Daniel Chap wa unhlanulweyi a dropene dza Maputo akumeka swikhongoto swakulelelana na Jose Julio Andrade mukombisi wa kusungula wa mfumo ku xiyenge xa ta mintlangu ya ku tiyisa mizri hi xiyimo xa Mozambique ya khululekiki. Nkameni wa kone muzhangele wa tiko a hlaye leswaku nuna lweyi a ve ni ntiyiso wukulu ku tiyiseni ka vulondzisi bya ta xiyenge xa Educação Física e Desportos. Mbangwini ku kumekiki na kone ka Ifadini Manasi holobye wa tala vantshwa ni mintlangu ya ku tiyisa mizri a litiko ni xiyenge lexi swi luzinena. José Júlio Andrade, a vez secretário de Estado da Educação Física e Desporto, com a lembra de 1985 com 1994, lá na Conea Kumeki, que com o Vumbenica Milau, e a Guti Savukone, Jatashi Engetiquen, Chicanguen, com o Tabugani, Saku Hambiwa, Kata Mintang, e a Guti Samizi, Mikatsakava Tronga, Navasukole Satiko. Xianda Chacoma, Antigeral, Watavu Polis, Sabjatiko, Ali Mozambique. Ani matshamela ya ku va avani vanwa mabindzo va tiko xikanwe ni va ku pfa heku matiku ya vambe ku va va tlhela va hamba mintizi ya ku hamba na hamba na miela na kani ta vukosi. Akilasi kapangula ale matshamela ya ku zula maboneka kana nwaka ma komba mintizo mikulu mi hambiwaka hi mintamu ya vupolisa lana a kumbisiki ku pumbeka ka timhaka ta ku yiviwa ka vano. Kapangula ali lomu tikweni kutani swa koteka a ku va van'wamabindzu va hamba ta mintengo ni vukosi ku zuleni. Vavoneleli va mimbangu ya ku hlayisa ni ku bekisa swihazi xikan'we ni tinhova va khala na va hlunyaka a ku va ku nga vumbiwa milawu mi nga mpfekelaka mintizu yavo. Va fixikali nakone va kombela matshamela ni matizela manene. Swikhalo swi kombisiwe wa untlhanu lweyi ku fambeni ka ku tlangeliwa ka siku bya fiscal. Muzhangeli a nga pesiya wa fundo sustentável Dino Foi ali mfumo wu ta ya mahlweni hi ku va wu tisa a ku va ku londzisiwa ni ku hlamuliwa swikhalo swi bekiwiki. Kusuhi ni 400 wa tihomu na nwaka ti tlhaveliwa nyezana yi lwaka ni vuvabyi bya dermatose nodular. Ku hlayiwa ntizu wu yelanaka ni ku yantswisa mahanyela ni ku yengeselana ka tihomu. Ka xitiku Mbofana muzhangeli wa mintizu ya ta vukosi a xifundzheni xa le Makhosa ale ku hinkwawo maposto administrativo ya xifundzha lexiyana ku simekiwe miti mi fanelaka ku va mi yamukela ni ku tlhavela tinyezana ka tihomu. Huvu ya ku tsimba milawu ya matiko ya Afrika yi nga panafrikano yi dzungula leswaku tiko bya RSI yi nga Afrika do Sul byi fanela ku va byi helisa tihanyi ta xenofobiya ti hambeliwaka vana va matiko ya vambe va kumekaka na va hanyaku lebyiya tiko kumbe ku tisa. Huvu yi le mayencela ya vana va tiko bya Afrika do Sul ma tlhelelisa ntshaku xinganingano ni ntwanano Afrika do Sul a nga nawuni matiko man'wana. Irish Ali ndota ya huvu leyi ali nambele swi ya mfumo wa le Pretoria wo ti chaveleliki matiko ya Afrika ma hlaya leswaku a swi twisiseki leswaku ku nga vonaka tihanyi ta ku fana ni letiyana. Xenofobia Afrika do Sul kutani xi vange ku zhuzha ka ku tlula 72,000 wa vanhu va ku huma ku matiko ku fana ni Mozambique, Nigeria, Zimbabwe, Malawi na Ghana. Tintlhazi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku mugqivela byi xaka doroba bya Tete ku hisa ku ta chika ku tlhasa ka 29 graus centigrados ku landzela Pemba na 28, Beira 27, Inyambane, Kilimani na Maputo xikan'we na Vilankulu 25, Nampula 24, Lichinga, Ximoyo na Ncayincayi ku pepela hi 22 graus centigrados. Vayingiseti va zhandzekaka hi maendlelo lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonkama hayimisor provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha.

Misy hoana montra koa mbisa mahongo lawa ety veky kaona le to melaka alo amity koany matiko magnoana ia misava ina singora zy 5 minutes zy poko pelane sy angele sy volaka le sako kunane ety fama national ke afrika kusisinena non viores ty vale sako ikulanza ingaroa singora zy 10 minutes zy tavay koma ne tirongo le lavanga ety fama sy soso ikongoma kusisinena na sezora zy ingaroanza vabairo atavay ingaroa setora ingara koma kamati mesiko sati dashi tava ikhangansa stichilesi onarkaso nasole dzungen katiko na kombisa itava ibula enhloko maka yokari loko nkaro fika tava ikuma ino vyora shtangena ka shenge shinwana shingata vaka shi famba ile rimbira shiputukezi lesi ingata shikangula ka i notiario kasi no vida shi tava ikuma linha direta ite onziore shi tava ikuma jornal de maputo nzaku nanga dzo msambiki inkarwa 2 horas estava com uma troca com uma catipo uma jornal da tarde e 2:30 jornal da tarde interessa na antena nacional 3 horas já estava na gaja de Moçambique 14 horas uma unga antiga ninza com TV só com a nambana 14:15 vou na gaja de Moçambique e 14:30 estava em que na cama de jambe também cango que tisa miri e 18 horas com uma sorte loma rongula e 19 horas já estava matimia si com ninza com TV só com a nambana 19:25 e com setina kanemi intengo atava encaro 19:30 jingara kuma ka jornal da noite interessa na antena nacional 20 horas itava ngana ka shingi shingwana shingata sungula ka imunanga dwa msambiki na ikongoma ka 20:30 jingari wankaringana wankaringana atava encaro 21 horas jingaringata kuma ka maungu ya vusiku nzaku shtivisa kwa manambana nipso makombo 21:10 jikuma vunanga dwa kwa manambana 21:30 kuma vunanga dwa ila msoke DJ na 22:30 ingata kuma ka subongo savatsonga 23:00 kuma amaungu ya vusiku kupinda nzako 23:05 takumisa tamatirile inaka siku ramanzoku menoit atava notiari interesa na antena nasional nzako itangena ka shenge shampunzo shingata sungula ka inkari wa menoit 5 minutes kuya fika kusishinene na 5 horas wa siku ora munzoku santo na swiristano tiva lesa ku karupangalatana David Ntimana lwe a ko ezala ka ile ranzo rikuluka sikura na munthu amgovela sikura ranga ka nweti ya mawuri e khangula a nweti ya moya lokulu toloka masiku a swivuliso xitano kambe ku cincacinca ka tinguva ngo a tshuka ku rindzele moya kuma leswaku a nga ha li wona humelelaka ku vonaka tin'wana kambe i nkarhi wa kona xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona ku nga ri khale hi ta va yi rhamba Paulo Mbalangulo wa tipatsakana Tomas Buruma lava va tela ku va va tata hi kombisa a nongoloko ni tirungula lavanga nongoloko lowu u nga swi kotaka ku va na wena mingiseto ku rhandzeka u tixavela a swiphephana leswi u nga kotaka ku va rungula maxaka ni vanghana hi swona i dashmet ka xintsena

0: siyasi hatta bayır tanakan sudan nadi moka yana masala sikuru talangan tum talaka sabat ninga tukta sabat pun timmedeli abu talangan tum nami no masabin singla masere nyami o ba
1: sir
0: ye ko mulen tukta sera mina utma kol sir
1: Isona kuna vela kwa umula kwa ati.
0: Kani mambo tatina wangale. Ha? Na kulu mambo kani patata.
1: Kansele kuna vela misho ome. Inasese ora jito 2 minuto. Shini mingi seti mwana fukene. I woyo woyo. I bula namana ikuma nalukuni. Rishi ile bula namana ikuma nalukuni.
2: Bana baba tista fumento.
1: Oh woyo woyo baba tista fumento. Kwa hii ni fumento?
2: DVD tikweni jaka mahlongolo
1: DVD masenga kama mahlongolo
2: yena tatani
1: oyo oyo
2: ah nami na ko hoyo zela kwa ka kone ni batizwe kwabo ni lihlangana nkuzula
1: isona
2: ah nami ne ngahlambisa ku kuminyangeni azasha akatongo tatana Francis kumthayelo ngwana agasanga na hela nje umkhambi lokho sikona sahlaya na tatana budu nyongwane nena ke sihlanje umu ibona abafana ke bahitibisa na na tatuma mkhamera shetwane kutambe ke kusukela kanya ante kama bulupu wathi ayijele lokho kunisha ubhazo leshithi khakone kambe ahisangana ngela ya kutulu isho shizami ni mawaje ni lifu kita kuhine kambe kwembo isho ni shizami kaya mkwa shizatana
1: isho na aikensi ya mawaje ni rifu kambe inavelelesha ku uvanisi kura omba so
2: kani mambu niba makwezula baba buya kwa hejone hitu waku baba hajone kambe kwembo kita kuhine akaba petu isu bazawa takasa amusambike atikweni ra bona apambile dzidzi tikweni dzaka mahlongolo
1: muva ya mukelisa ku hindlo ku vafikile
2: hi vaya mukela ku tsima vande na vana ti ndzi ku tsama bona ku ku ni eta tsama na vona ku swi tshibe ntsha hi halo
1: muva jonzi sandlela ku hanya lo musambike
2: va dzela vande ni vango endla ha bomu ka ku jone ya khaya va nga swi tivi swi kaya hi lomu ka
1: hina hi swona khensile hi tsaka ngopfu loko tivela swa mu amukela tindlela tinene ma va kombisa ndlela ya ku hanya lomu tikweni nkongometweni wa ku va yisa mahlweni nhluvuko wa Mozambique. Bye bye. Yebo. Sesora xi 5 minuto xini mingi seti mun'wana mpfukeni rixile bulana mani kuma na lukwini Richile na mano ikuma na lukwini.
3: Selo machana mahanyana.
1: Isana.
3: Mahanyana kuche kwata kuzanga kubana swa langani.
1: Mhm.
3: Ape dilele pambeke kwata.
1: Isana.
3: Kan mambo.
1: Inga kuno ku huma handlo se huma nje.
3: Ha no humile ku le khale.
1: Isana. Ileswa ku xa kwa panyana phela xirhavi.
3: Namba la pena.
1: Iso ne kensile kuna vela misho ombe. Amugangeni kurulile.
3: Kurulile mugangeni. Ha kurulile.
1: Iso ne kensa.
3: Dan mambo kese kanshinane.
1: Bye bye.
3: Bye.
1: Sezora ji 6 minuto. Shumiki sene ngomfukeni ya kwezele. Bula na mani kumana lukwini.
4: Aushini. Bula re Hassan Tovela. Shapa impaputi.
1: Hassan Tovela. Shapa impaputi. Kana mansha.
4: Kana maza kwa laka bonti la ngwanye rila kukula kwa ambelua bonti la.
1: Isol.
4: Aso mse kundu na kimputi geti chiri sae na tolu ino hori ila la.
1: Hmm.
4: Ipakefe zanga inyika mwa hosi ikaze.

0: fanelewile swa timpfuni swi a yi tsakisa ya ya kenzikile ni masaka ya vhinti mara hi gwala hi chetela lomuya yi hume mpfuvu yi kandze hetela hinkwaswo
1: mu yi vonile mpfuvu leyi
0: a mikondzo toro madlambani ni kolo mapfuri ka vonile leta ni vuya ntirhweni se ni cincisela ni kuma swaku a yi kandze hetelile vhela swinyanana na habali a ni pate ngopfu
1: hi swona
0: masele vanene lomu gangeni ni mujonijoni mun'we nga vuya a nga hiriwa ko hala joni a vuyile tolo hi yona ya kudyaka
1: ya yi tsakisi leyo
0: mama
1: kula mu museketela a hi siwile va murhwala va vuya na yena lo Mosambiki hi swona hi ku navela mixombe
0: mambo tirahombe na n'we kosele
1: e leya timpfuvu leyo a yi fambeli kule na n'wina leyo
0: mpfula kari letona ma
1: i mpfuvu yin'we swo
0: a yin'we to kandzete kuti vana a lembe ri nga hela ku ni yin'we nga nghena xidyeleni ve hi yiga kohele
1: mayaetinyingi kasi se mu yi dyile n'wana nyama koo
0: yo nghena xikheleni vaka va va fumata hi duvula kohala swi kumbe vi nga yi teke hinkwayo ve hi landzela nyana
1: mu swi kumile nyana switwethana nyana swi ngaka
0: Bye bye.
1: Sezorji 7 minutos e carre pangalana na wena minse de kwai tivanza va bairo. Oi oi, o bulo na mani kuma na lkwini.
2: Ai.
1: Rishile na mani.
2: Madala Jacob Dr. Mator.
1: Oh, aule Jose Stongo gara na mudla.
2: Eh, ni hale ni matola.
1: Eh, ko ine ka matsolo.
2: Ah kuti timelele ya ku bekona papa engonwina.
1: Hina na hina ku rulile.
2: Ah vhiki le fambe kata ya ku be hi wona.
1: I swona. Swivula ka leswaku munhu masiku nyana ya ku yandza se nimfikile lomu ka matsolo. U vuye le mahubu.
2: Ni suketo lo mahubu ni vuya hale.
1: I swona.
2: Leswi ni ta tlhela hi domingo ni tlhela ni ya mahubu.
1: U ya cinca lweyi a nga sala sen.
2: Eyi.
1: Xana ke nsile ku navelela mugivela wa hombe swo
2: kalimambu kalimambu papaya
1: u mula kwatsi
2: xaxa
1: oye oye mi ngisete kwamfukeni
3: oxa mani David Ntiman
1: rixile i mani lweyi
3: una Arlindo Albert la Juba
1: o hi swona ku yini Juba
3: a lexi kahle manje leswi muganga nga wukula ni switiva swa ku tshamatshamela ku ya ku yini la ku swi la ku kwatsi kalimambu
1: Isso na cancelo que tu amarre choc fanan lao.
3: Arma mantre.
1: Bye bye. Sesora de 9 minutos. Xinkaro wena kuva u tsandzela le tumela ka muganga u kumeka wona. Rishile bula na mano ikumana le kwini. Mwingsetu ngomfukeni kwezela bula na mano ikumana le kwini.
4: Ni kumana ni ka mali Santa Isabel, João Chiboleka.
1: Oh, João Chiboleka a Santa Isabel kamale. Koyini kamale?
4: Ah kamale ali suma handle manje loko pa ile kona je lava hi jelisa kuri vafana va ku rhumeka ke
1: ni swona va marumekana
4: kambe ha ni ke la hombre vona la ku
1: am kuma nga hombre a ku
4: vona vela ku huma ya nghena masingwe ni bashikomo
1: oh u fanele ku khoma xikomo xi tiya mandleni
4: ehe
1: eh u jukula swiphela
4: khale mambo
1: Isu
4: ni shigone mugivela wa hombe.
1: I can see le kunavelela ntiro unene lo fanele ku ulandza ka siku ra namuntlha la u navela ka ku va u khoma xikomo xi tiya mandlini.
4: Amen, amen.
1: Bye bye.
4: Bye.
1: Mwinse tsom fukeni. Yego ezela na mani kuma na lukwini.
5: Ba David ntima.
1: Oh, ija lo fanele ku famba leni.
5: Ama saka u bowani.
1: Mhm.
5: Ave ka le wona madalo ke sa swa xirame.
1: Eh, shaki samsana.
5: Eh, asira mi tsatra vhara madala ko ku move.
1: Phoka ke munga ku sini barasha ko sen.
5: Awe, mi baba. Asi dai ke la kula ku ambala jesi street.
1: Mm.
5: Ambile ku le hleka li boy.
1: Isa.
5: Igamba yari la balanga.
1: Mm.
5: Ile le ku baba le langa ku wa tala makamuni. Eh.
1: Awa vuya ne.
5: Ka mako tingu wa tapo wala mada.
1: Awa vuya le ndleleni, ta sungula ku vaikhala fonts.
5: Ndlela we mbejo.
1: Eh.
5: Wa tana ndleleni, we tli. Bebe wo sala sala jirami.
1: Ata ni ta kwena yena.
5: Ata. Ata ntayen.
1: Aswipini ya tlangela mavonela ku fana nalawo ya ku va seva la ku sungula ku vava lulamisa va tshamela ku va mukuma mati kusuhi.
5: Ey baba isizwe khaleso.
1: Mhm.
5: Lava magezi lava seko va nga ta va ta vekela magezi.
1: Ey ku hluvukile mugangeni.
5: Ah ku hluvukile va lavo bayisa va tala ku tiva nguluvi.
1: I swona ku navelela.
5: Bye bye madana.
1: Bye bye.
5: Bye bye.
1: Sesora shi 2 minutos. Amo gangeni wa nyaka ka wana ko yini? Bula na mani kuma na lukwena tsha yimkile mingisetwa ina kambe kono munwana amfukene lwe yema yema mukela ka. Rishile na mani kuma na lukwena.
6: Alo.
1: Oyo oyo na mani kuma na lukwena.
6: Ankosi yame.
1: Nkosi yama zavala.
6: Yelwe.
1: Ko yini azavala Carlo Misho?
6: Azavala kuke kwathi kune moya mani.
1: Mm.
6: Kune simfula fulana sokala singafuni nchumo kusukela ka tolo moya so yigubuzaka.
1: Mm.
6: Asi angamo hayu pokini.
1: Isho.
6: Wo mwina koma kuto semi njani.
1: Ah kurulile seni.
6: Ani ma.
1: Simfula swinakatelaka swivule swa ku matsamela ya ku bindzula swa ku dya ta vala manena mbile swa nga uxika. Hi vutisa leswaku hayi swa tshembisa leswaku muta bindzula tanihileswi swi faneleka kona ka nguva leya vuxika
6: a ku bindzula ku nge ti bindzuliwa nchumu bava hikuva a mati a mawe ni a timanga leti nga gwaletela ha to va mpfhukini njhe
1: miswona
6: ya
1: i ku navelela mixomba swo
6: kana mambo va jingula hinkwavo ya kuma muti wa wena na wu tshamisekile
1: inkomo ku navela mugqivela wombe
6: hebu
1: bye bye mixed on fken hi koizela hi bula na mani kuma na lukwini rishile
7: u bula na albin lumbe na mahobu dash a bowane
1: albin lumbe ni mahobu dash a bowane oyo oyo
7: kana mambo tshisile koizela ta trend man na wena koizela se ukalile man
1: Ei matirela kone hambana la a xitichini kambe itira kola. Sikuru nwana rwana ilandza mitiro kola.
7: Ah, ta kensa me.
1: Hiswana amugangeni koi.
7: Amugangeni aninge hembe ntami nyo huma ni langutalangisa swivaya kola kaya kuma padzi ni hina ndze fambela mbangu manje a viki lezi ah. Ku humelele uyive ntami kolo mugangeni.
1: Ei.
7: Va dumela vyaru nyana dza papaya munhu ku hala wa masinta tinta nyana va helela tihuku a u yizi lani ma huku
1: vai va nyana va teka
7: ya va yizi nyana vo teka great va vona swa ku a vyaru mezi va nghenela tihuku hinkwato va helela
1: ei ya ku biha leyo
7: ma yi vona lawa ja ma chavisa ka
1: a ma kume jala ma endlaka leswi ku va mumu heketa ka
7: a munhu loko nga mukhomanga hosi swa kazata hambi hi mbuti teku ekelana yona ndzi ya ndzilo phela loko a munhu loko nga mukumanga
1: swa tika nyana
7: a ndzelela matagada ma tlhasaka xitirati xa lukatirangu a va ha ma vona ni swihuma a fambe naku
1: hi swona
7: ya ei a hosa byi hi vonele mhaka hi mhaka wu yivi leyi
1: N'wina tani va hanye va muganga lowo a makona mapolisi ya komunitaria lava va tshikaka va secha-secha va vonelela muganga loko ri pela jombo kusa hi ku ni tshemba swaku a swi fuyi leswo va swi yiva ni usiku swo
7: va ku va sekretari va vakhomiwa va tlhela va nyikeriwa maphoriseni ma ni ku ha ri maphoriseni a va tshami masiku mangaki va tlhela va huma futhi
1: okay
7: ya
1: kambe lwana na swona mutazama swikota
7: apa ha loko mbita swikota hi swi khongela swilo swa swikota
1: Hi swona.
7: Hi swona tatanti mani.
1: Bye bye. We will be back.
7: Oh, kan mani tivona, kan mani.
1: Oi, oi, mngi sethu kamfukeni, ibula namani kuma nalukuni. Mngi sethu kamfukeni kwezela, ibula namani kuma nalukuni. Shatsanza makuba ibula mngi sethu hina, karingana sesara jetsa 6 minuto, sine mngwana mngi sethu amfukeni, lweye ingoka yena, oi.

0: Hello? A kona ntlhari ya hina hi fanele lulamisamatshamela a swi hi tsakisi ku va ku tshwenyemuka ngopfu vanyikiseti rixile i bula na mani u yi kuma na lukwini
1: Awuxeni Radio Mosambiki
0: i mani lweyi
1: ku na albino novela a bowa lexifukundzi etikweni bya nhlampeni nhlumbula
0: lexifukundzi e swo yini tatana magiki
1: ni kone xaka la mina a ku tiva xifukundzi
0: ya ku tiva nyana
1: hi loko ku yini xa
0: yi tiva swa ku hi marakweni ya ku tiva nyana katsonga yi tivi a ku tivi kahle
1: loko ni laya na bowona na u nga se na tlhasa mabombeni u jika u ya a wuxeni u tsemakanya xiporo u vuya ku ni maxamba lamakulu swinene
0: u fanele ku va ta ni teka siku rin'wana hi famba hi ku vona muganga lowo ku lani ka ku karhi la ka ku karhi ni ta ku tiva kahle
1: hi swona ni nga hlayisaka mugangeni wolowo ni nga le ka wona ya ni se na twa ya ku biha hambi hala ka koti hala ka xefede kwarti ra yena Olga wun'wana ha lata ku lulamile
0: hi swona
1: loko kuyikulu kona ku biha ha tluletana leswi ku ngetetasi devi na hi swi twile leswi swi lavelaka hikuva u va yamukela hi kahle lava va lavaka ku hlaya tindzava ta mabaro ya vona a numero ya karata tara ku yi kuma swoswi
0: swa tikanyana kambe swi ta lulama
1: kambe mhaka ya xirhama swi tiva
0: swi nga endleka lexona xi hlengelaka ka mhaka leyi
1: ni telo wa nuna wa ku i na yena a tshama ka mavoko ka matsolo kambe xi mavoko lawa ma nga ta matsolo kumbe xi matsolo ma nga le ka mavoko a ni swi tirhisi mbirhi
0: i swona bye bye
1: okay tira hombe ntimani
0: kesile sesiora xi dzana minuto se bula na mani u yi kuma na lukwini rixile muyikiseti nga mpfukeni ya ko esele bula na mani u yi kuma na lukwini Aikona, mwingi setwa yena, a 84 matsamela madlela matsonzoma. Isinene ku vaitirisa 82 310 57 51 tsena. 82 310 57 51. Ihla hitirisa ka 84 Aikona, a nga na byalisi matirela yena. Rishile na mano ikuma na lukwini.
2: Oh, lishile ntimani.
0: Eh. Eshu vulele. Ndimusa
2: vulele ayene, ye.
0: Eh amanyana.
2: Ye na kola manyana.
0: Ko yini manyana?
2: Eh manyana u kahle ntimana.
0: U kahle, u pfuke khale.
2: U xirhami ntsena.
0: Mara u pfuke khale phela.
2: Oh u pfuke khale manje se huma handle.
0: Oh mara swi ku twisa ka swona le nga ku se humile handle o ranta ranta nje.
2: Oh nga u pfuke khale ka u rongo.
0: Hi swo.
2: Se tinyi hloni. Dimiri sitharile.
0: Isona.
2: Eh ana na matisa urongo.
0: Amugangeni ko yini ko?
2: Hayi amugangeni u kahle ntimani.
0: Mm.
2: Hayi ukarata ikona, ukarata ikona hiyo le ya masiku. Eh ya xitarata ntimani, sizo tsukela bowana ate pati xingalana.
0: A xitarata sivula mansusi.
2: Na da hey, am futa masivula mula sho.
0: Mm.
2: Hayi
0: tshamisa sweswi ya
2: swa xikhele. Hi swona. Movha ya famba ku xaniseka.
0: Mm.
2: Hi tshamelela kumbe vana bya va sela xibomba.
0: Hayi yini ku tshemba swona va ta yengesela nhlayo ntsengo wa swona swibomba leswi.
2: Mina na swi se xi sungule ku onheka onheka nje.
0: Oh va ta vuyisa swin'wana. Ai shurak ai xa ku sungula xibomba lexi va xi nghenisa risa na swona swi ve kona swin'wana swibomba swo
2: hi swona swi pfa swi onheka loko va swi lava va susa
0: hileswaku a ku va xi kota ku cinciwa xibomba phela xi fanele xi ti kombekisa swa ku hayi se na karhelanyana se ku nghena xin'wana a wu swi lava ku famba xibomba xa nyuwana nkarhi hinkwawo
2: Bese famba njewani nkonkava soko loko se xi onhekile a pala mafisa xin'wanyana swi teka mukama nyana
0: swi teka nyana nkarhanyana
2: swi kama tela ku nkama leziya.
0: Kamba kufika xa fika.
2: Ah, kufika xa fika.
0: Hi swona leswi khensaka swona.
2: Bye
0: bye. Sizwa ra 22 minutos. Muito certo of que nego zero. Bulo na mani kuma na lkwini. Muito certo. Yego zero. Bulo na mani kuma na lkwini.
3: Kushira ku kola matola jipi.
0: O, so aí tata na stima.
3: Nga sala swa ku shafamba, dula ku kona. Moyana, not to look
0: at some
3: bow. Isa. Gonga Colano, talk me, Panjana Hamel.
0: I Bakwazina, speaker Logu, in Betelaka, and Singana. Gombe said, so I want to get off from Bakash.
3: I can say what I saw. I could be here.
0: It can say, like one of them, Govello Telamatom Makatek. Bye bye. César, já 23 minutos. E Manuel, o que mano alcoin? Muito certo que não bulana man o que mano alcoin? Chatzonzo manhã, aí quando entrar aí na família que vai lhe amar chamar ela lá, Virginia mandat. Ei, aí quando acho que não precisa lhe lá, lhe amar chamar ela só. Lomsamad Samela Mwenyana show. Ida kota kwa ilongo loko kwatsi ni mwingisetu wa hii. Na mwingiseti anga fanili kuwa azatu wa tintiu, kuwa tifele, kuwa kuwa azama tintileta kuwa lava kubula na hii. Na anga shukuti. Nakona pela si shikaradusu wa shinyingi ngarolo. Ugusawa kuata. Au kuata kayena kuwa kuchincha nivutumi bzaena. Chincha manyela. Si kola anu ashina velisi shono. Ila kuwa yamahlweni kuva hi pangalatana mingisetiwa hina a ku rileni ndzeni ka ntsako ri xile bula na mani hi kuma na lukwini
1: kanyagoni
0: ka xapostawu
1: ye loko mutiva na kapitanaa
0: a
1: wu xi endliwa nti mani ta vuya
0: mani ti nga landziwanga
1: ixi xa vutisa vuvangani loko mulivambirhi xiku ni kona vavunharhi
0: ya swi vo
1: loko lu wexe xiku ni kona na ku pangalata Ati ti uta kona na vona mishilo. Para ku deketa tiko mishiko.
0: Shaka ratanyana.
1: Mo uta ku yini xikwembu xivulavula xoxa xipondo ya munhu.
0: Mhm.
1: Ya ku biya makone kanya goyi. Ndile kina ba vhiri atulanga na manuli nya ntungu.
0: Hi swona.
1: Hi ku kulungela se ya kulungela bazari la kula bazari kanya goyi ta va doro.
0: Wa swivo.
1: Leswi tsakisaka.
0: Ni mpfula loko yina ku nga ta khima mati la.
1: Hikunene ita va doropa ta va ti utswitswi ya bazara ka hina hi nghena xibuchana hi tiyerile
0: hi swona
1: kasi ni ku hoyohoyo a marunia ya cooperative kanyagoyi ni ta vuya kanyagoyi ya cooperative la hina kambe la pfuka hi ta ku yini teke hi mayisa swoswo lava ku da va banyanda lava nga ka mali ya hina hayi lava
0: ya vuya
1: hikunene Ninge ku hela ka viku ne vanti vana ku navela ntirho wunene.
0: Kensile ku navelela mgivela hombe hinkwaswo swi fambi kwatsi.
1: Amen.
0: Bye bye. Sesora xi 25 minutos. Mwingset. Rixile. Oi, kuma na lukwini bula na ma. Mwingset ngofukeni ya ku esele bula na manu kuma na lukwini.
4: Kaba njolo.
0: Kama njolo, kama tutu.
4: Hei, matutuini.
0: Hei, na manla?
4: Una magai.
0: Oh, magai ya Bela Vista, kama njolo.
4: Hei.
0: Aikona. Wapsikota nyana akugia.
4: Akugia.
0: Hei.
4: Akugia. Akugia.
0: Tani leshe, mwetile unze kele, masuko, hii dia 24, alisuko ra matutuini. Hmm. O que é um gol, Fasho?
4: Bolhe, tá nem tá, Fasho.
0: Ei, só, na. Qual é o que mais jogou longa carlo amigo?
4: Ah, carlo, eu vou te tirar da só. A puna é o casada.
0: Isso.
4: Já bante manilis. A puna é o casada bruno. A puna é o casada bruno.
0: Isso.
4: Um ano outro lá magoia, se pisi, tá de qualquer maneira. Quem ganha que lhe dá linha corde. Ele deu tudo no quarto ali, mas com o anime quando ele está em casa.
0: Ei, kone ke yini magaya bela vista
4: ah tikasa sukati nenda mkoso lokaleri watogwa mutini ngakumana tikase bila na pongwe
0: bisho
4: ani mwa papai
0: asfambi kahle mani fanele kuva ngonisana na vatsongwana mutwanana mva mlongoloka mlongoloka swingo
4: ani mwa kanyama
0: eh
4: yebo dubula karo tshela
0: yebo
4: tata
0: bye bye. E nas 6 horas e 27 minutos. Oi, oi.
5: Tô te vendo, mano.
0: Rishile.
5: Rishile, você é homem.
0: Trabalha
5: no meu curso, mano.
0: E sabe?
5: Mas já tem curso da usina, espera a usina. Mas tem as coisas que eu não sei se eu não sei se eu não sei se
0: eu não sei. Oi, um lande.
5: Ah, um lande.
0: E sabe? Ileswi swi vonaka mintirho leyi landziwaka mapayipi lawa ma kongomaka koseno ku va kota ku va mati ma nga vi xikarhato ka muganga lowu
5: leswi
0: a va mi tivisanga n'wina tani vanyi va muganga swa ku ntirho lowu endliwaka ntirhokulu wa ku va kota ku va ku yaveliwa mati miganga leyo
5: siku ni siku ku baliwa swosweswo manje swi swi phe swi humelela
0: kambe kambe miseli nga celiwa ni maphayipa ma nga vekiwa a swi voneka mo swi vona
5: dokumentari le
0: i swona a hi navela ku va ma tshamela malulama mo va ni mati tani leswi fanekaka kona
5: tiyisile uziyanga porke loko swi leswi u ti nga hlambi phelaaa u ka yi nga na ku hlambi porke mati kwati mati mahlukwako
0: na ku fundzi swi nga endleka se ku va ni ku tolovela leswaku mati ma koho a ma koho se ma hlambela ko ya liwolowo ya hambiloko se ma fikile mati ma ri koho maswaka nkundlani a swi ku yamtseli mukhuhlwana swoho
5: loko a ni nga tivi hala swikuveni ka mukhavela swini ni hala magitarini hala porke kumbe ndhawu leyi jonas leyikulu na yona le
0: hi swona hi ta vanhu lava tirhisa hi va kuma na voko va kahla va hi tsandzela leti humelelaka muganga luya
5: ya mazendo ku vula ku mi lunghisa a swi nesikaleyi a timhaka leyi tata ku ta ku fona yi ta hi karhata leyi
0: eyi
5: u fona ku za ku hela a karhi wa ha teketela
0: eyi virgine ma ni tla ta kola wa swi twa ni ku tshemba leswaku a ta zama hinkwaa tindlela ta ku va va lulamisa vona va nga tintlhari tata tinkomba
5: a va swi lunghisi ntoweni swa hi karhata
0: hi swona hi khensile
5: byebye loyi
0: ka swi thwaye ka vakokwana bye bye
5: na wena mi rungula kaya loko muka loyi u rungula vatukulu va mina
0: hi swona se swona xi 30 minutos hayi kona emugangeni lowu hanyaka ka wena ku yini kun'wana ku pfumala ka mati kun'wana ku na vayivi kun'wana ku rhulile ka wena ke emugangeni i vula na mani yi kuma na lukwini
6: swile papai
0: ri xile
6: Mubon.
0: I kwatsi ngonwina.
6: Ah na mina hanya.
0: Mhm.
6: Amugangeni kurulire.
0: Ka khongoloti.
6: Ka khongoloti.
0: Isho.
6: Ah, yo ta ku titimela se.
0: Mhm.
6: Ba titimela intamo swinene se.
0: Ku titimela ngopfu ma.
6: No, mina ni mungana wa mina la ni kusuhi vizinyo.
0: Mhm.
6: Ni nga dzivala ku famba ya xava magumani eka mona wa pfumela a xaniseka swinene ni tikile ku famba joni ya xava magumana
0: hi swona
6: majoni swi suka kazata za yi ta ku yini
0: leswi va kalaka va nga lavi munhu ko se ta ku u famba ya xava magumana nkarhi lowu se ya kuma na ni tin'wana
6: yi ta xava kalamigadi so
0: hi swona
6: ta nyima kwalani ni nga wisa vanhu vanyingi ma se hi teki mi lulambisela mhaka ya matelefoni
0: hi le ndzeni ka swona ni ku ehlete virgin na mandlati la aku hayi khona hi lwa na swona swi talulama
6: ya loko anga skuti nda beta msusa tshama mira ka mbangu wa yena
0: hi swona bye bye tata na Alberto so
6: ya ya mina na lulamisa mi gwele swa ku palo ku nga lulamisi a ta buya papa ya Alberto la
0: hi swona
6: ya khani mambo loko khese ka ya rungula ngamu
0: ta yindlisa swoswo vanani siku rinene swo
6: okay
0: bye bye e na 6:32 oi oi Rishile bulana mane kuma nalukweni. Awusheni mungisele ngomfukeni. Mungisele. Rishile bulana mane kuma nalukweni.
7: Mane ntimane.
0: Rishile. Fairomar. Mhm.
7: Eya na Fairomar.
0: Ison.
7: Azimpete ku rolile ningaka ningati yo kwazimpete mukuri. A wetende 3:29 a ni panga swa ku karhata a ni tivi makorhi wa swinuna tatana Pedro Mula kumbe swi kona nga swi twa swileka ku ni kuleta ma swi ni ta veka xitshama ta nghena hlantswo ku kola
0: hayi ni ku tshemba leswaku a le ku tini na yena ku va hi tsandzela yi tumelelaka lomu nga kona
7: na vuya ta hlaya nchumu
0: hi swona
7: se ni ku tlhela ni folisela mamana Virginia ku na muntu wa ku va ha muchova bya e va chovana ta ka ndhawini a leswi ni ngana ni huma hi ku tlhutsulula
0: a loko u nga simi hayi khona u gacha cuvulo
7: ne sime swi tiwani
0: so
7: va hala kuwa majaha u resto hi xilungu swa famba a xana swa swidade linda ke swidade swizimpeto ke ta bonito
0: swa tsakisa ku twa marito lawa mama ka mamana Fairomari kuse Fairomari hikusa siku rin'wana na rin'wana a kombisa swikhalo leswikulu hikwalaho ka ku va nsile i nga susiwi se swa tsakisa
7: a nsile n'wana nga ha se swa yantswa hambi to a tolo ni yile ni ya cukumeta nsile ni na cukumeta nsile ni ku kume ku laya ko ka ku nga basanga leswi hi ku ti chela tigaja leti hi tsemaku ta misini mae a konditori ni challengeni ka konditori a le basile ni swo swi nda ka chela ni nga kukula laha swo ku ni ta ku kuma na ka ha basile
0: na hina hi hundzile
7: ni nga tivi se na chela ku kona makorhi wa xinuna ku a ni se famba hi kona se ni loko a njhela ta hlaya nchumu nea
0: na hina hi hundzile hi kona hi sonto hi vona leswaku a yi khona impela ka basisiwa
7: ya se swa yantswa swa yantswa a hi leswi yantswa la ku se ku saseka hi ku leswi nyamutlha yi nga diya loko ni ya xaya magezi swiwuswi i va ra va ni tsema ta xa dilixo swa yantswa va ni tsema ta xa dirado kusa rado na xikutara hinkonkama loko va tsema ta xa dirado ra mina wa problema se a lixo va tsema ta xa dilixo ku ni swilo u tshama naye a va ye mahlweni va kukula va lemba
0: hi swona
7: ani mambo ni vekela ni katikulo na mina vhofo n'wa munyingi kolano ni padrini wa mina bule so ku na vato lava nga ku ni xirhame mina ni twi xirhame hikusa a leswi vangela ku ni finingela a nyiko ya nono mina i nga rito makwakwa nga tlangi hi swo
0: a xava
7: swa ku ku timboyo xirhame chao chao chao chao
0: kesile 6:35 mingset i bulana mani kuma na lukwini mingset kwa mfukeni ya kwezela i bulana mani o i kuma na lukwini swa tsonzo banyana kambe ku ni mun'wana mingiseti a mpfukeni rixile hina mani u yi kuma na lukwini
8: ni ndota ka sikhwama kwatransete
0: ndota ya ka sikhwama kwatransete Marcos Nyangava
8: a wu phazamanga nyam
0: hi swona
8: a kutanikele ku ringela makeni na ku xisela tota na wa mina mari ntimana ni kutesa ku na muka u nga tikarati ngopfu ku teteriwa mundzuku
0: so
8: namta andiro ku ro khoma khoma nyana ndzi
0: yo khoma khoma
8: namto ko ku nga ta mani tirisele
0: kambe nga tsutsumisi tindota
8: na na na no pole tsutsu
0: ego se nga tsuka ti balekisa la to ku ai khona ha
8: yeah eh de tsuma ndo ku ngana makene ni sasa ku anya nga veri shire pat
0: iso a
8: lem kwatano swete ta tsama nga kona ku zwile ku tsamisedi swi tirhile nga na swona mina nyangave kumbe hi voice za community za swona nga swikwama lomu i xibomba xibomba hi na swona lomu swibomba swi vava swi vekele za kwase nga futhi za kunilemba swa hafambe lo
0: so
8: za isindile singa kona mathi va veke xiboma ka swinyiwana swinga kona leswi swi gama ka Arbergade era xin'we ntsena swa fambela museu mazi 3 dias za a swi ri kona nga ku xi yo variyana hi tivi nchumu xiwona swa ku wa foliwa bixi xinyimeriwa 0 a xi kona ya swama 3 dias za i swindzele leswi nga na swona mikasikasi wone yini lomberi dati ke i timhaka ta swikome ku leswi swikome swa khale khale za leswi a swi ya va helekele nkama wa kona swi kuma swi vonhekele swinyamana swi ku ya va hlele nchumu vatumbule va swanyiwana va nga ta phakela va hinyika xin'we sweswo xin'we sweswo kambe swi ya hi kona ya hi timhaka ta swibomba xaniseka swi teleka lomu ka swikwama lomu liberi dati ya xibile xi nga swona hi voxi ta xitsungu
0: i ni ku tshemba leswaku va ta lulamisa matshamela
8: ya n'wina mpota voxi wa hina n'wina fanele ku va moya ba xihambelana le ambezeni wa hosi paroki ya
0: a swi rhandza ngopfu ku va pangalatani mintirho ya hina ni ku tshemba leswaku a le ku swi tweni hinkwaswo swi humelelaka
8: na swi tiva swa ku nuna lweyi wa kompanyara wa barisalani xitshungu se a hi tweli ku siwana mexo timhaka ta nsila ele khale ma vona va sifile va pfa na va gazetara swo swi yi tlhela yi tala le mitini ya hina lomu leswi va hi sisela 2 meti swo swi kambe yi tshamile ya leswaku a n'wana ti nga tlha hi ku rila va ka hina ya xona
0: hi swona
8: n'wana a nga rili a nga rili loko swi lulamisiwe ti nga phaleliwa se hi leswi swi hanyiwaka ka tinguva leti nga ka tona leti ti nge hi sungula ku rila hi hala ta minyembeti hi kona va taka ku tiza hi ta khomiwa hi makhalatswa ku yimaka moni ntukulu wa mina se ya va ka hina a hi swona leswi se na kombela timhaka ta nsila lomu mindyangwini ya hina lomu hina yona nsila yo tshama ya kombela ku va hi teta swisiriwa nsila va ka hina se leswi hi swi xitirhi xa mina ni nga na swona kambe ku tela ka swona tatana wa mina ntimama a ku rhula ku tshamiseke hinkwako xisila i timhaka ta ta xibomba xa ku hi teka lomu ka swikwama lomu liberdari para hi kota ku fika adorobeni kole i xanisela hi nga na tona timhaka ti swimbeli ni ti vulavulaka leswi ku tela ka tona a ka tshamiseke tona timali i ku tlangela ka mina nyangava hikuva ni amukele ni ku yena mahlwele ku hi tirhela kwatsi khani mama
0: khensile ku navela mixihombe
8: a mfanele va nge zandamela nge sikhaleta laha
0: a hi se mi amukela kambe ni ku tshemba leswaku a le ndleleni
8: ya mina ni kanetela ku tshuka le ni ta veketela mafata lava tlangaka ku kreta la
0: inshallah bye bye mingiseti ngampfukeni rixile bula na mani hi kuma na lukwini rixile mingiseti ngampfukeni hi bula na mani hi kuma na lukwini Mungiseti, oyo oyo.
9: Awuxene tatana ntimana. Ni tlhela ni buya ku sana nyikele a rela tolo wa gama wa ni tlhalisisela swin'wanyana.
0: Hi swona.
9: Ku humelele ya ku biha tolo ni vusiku. A ku ni munte ku ni holovoli layana. A majawa matiwa wena loko u ma vona final semana. Wo yiva xibakela xa vhinyo lebya dhaha ku tshuka vatsutsumani va ya na luba a barakeni a vanwa swa swivochongo le jaluha un'winyi wa baraka a beke a serela ku tshuka laha hansi laha loko va cina leswiyana va badla a wu xika leyi kutani loko a pasinyete a xivochongo ni vhinya a loko va cina o gama a tela a hlamuka timbilu a hlanta a wa hansi hi ku poza ya loko vanghani va vona leswi a hlanteke ku tsaka mala hansi laya na swa ku i mahlanta a swi voneki va vona ngaku ngati loko a wa laya wu hi mombo laya na gama a dismayara va tsutsumatsutsuma va ku a fila hlanta ngati swi ku yini va gama va tata muteka va ya muteka ndlwini va va mu kombelela movha para a ya a wu xipitali loko a tlhasa wa xipitali o sisimuka va ku ina a file ni ngati ya yena yi tsuku ku ta vhinyo la ku tsuka ya hi leyi nga yi humelela leyo a va fana na ladaman waswana swa tiku linga rhule maka munhu wa mabrinkadera. Ja linga humelela le.
0: Swa tika.
9: Swi karata ngopfu ka swa ke swi humelela hala vangi ka kuta. Waswa.
0: Isona imatwini.
9: Ya leswi a nyimela leswaku ina vata ku muyini president kumiriwa no poda enjeleso. Loko munhu anwa xihochongano xihochongo. Loko anwa zingano zinga amabhela lawa mafambelani.
0: Ya malungu loki.
9: Na dati nyoka na ta iti tolwele leswi n'wanyana. Ya kana mabutira hombe timana.
0: Isona bye bye.
9: Ciao ciao.
0: Ina Cesar che 43 minutos. Muitsete. Oi oi, bula na mani kuma na lukwini.
10: Antlula na mbukatembe.
0: Oh, antlula na mbukatembe. Tata na xilawuli koyini ka tembe.
10: Oh, mana mo xira.
0: Oh, uyo wa mana mo ntse xira.
10: Xira ni kuma inkola endiro no mabo ku dije usuku usiku ni mina ku yema ta ntshinja se cha. Ah, baro le tsamsekile. No one khombo kuni munwe wa zinyo anga suka ya ponda duro ansa twa yena. Awa tsikene khale. What the treasure ana sato kuna twa soka le ponda duro abuya ta xa samuti. Bang fonela tuka buya. A tshuka ni madihlali. Madela xilawu. Wa xa samundu likwi. Nuki pe ina hodi wa nuku ya kala wa wazinyo nuku tiwana na tiwana ni nso kuhuma kwa nishti abe yuli garela sato wa nasa asha se munti ya ya kui andi nso si okelele kangana kakwa etel ganga shawa munti abu sema blogo toda ambi kunda sawi kwa rawa ya kanya munti
0: nisho
10: ya nuku jere nuku bombo silandelele kungena kawa sebede kwa trao kuma nga xidawa ko tirha ku jikajika hinkwako kulumuka xa misava ye mhaka leyi ni nga na yona ni ni bodestera
0: se leswi a tshama na wena mutini wa wena
10: a nga tshami na mina a tshama na vanghana va kona
0: ey
10: ni ku tivanana hi tivanana ho divana hi ku yaka
0: mu divana hi ku yaka ma
10: so
0: kambe yena swola wena swaku a nga ve wena u nga ve u xaviseki muti wa muti wa yena
10: a swola mina Ei, madashi la uli wacha sa mundi lono uli kui nuki. Pimi onse elanga uguardo, kuti nuku tiwanana, tiwanana.
0: Maka kone ya karatanyana.
10: Awe.
0: Kula kuba utola vela kuba nye lwe isa ya kakalano. Loko kone susu chincha, kakutivisa, kosa nena nana tasola oe naso.
10: Dipo ye mlungu wa mine ili ngatiraka ena ashkulinyo, ena ngashao, kumangani mwali. A kumetere.
0: Isona bye bye tatana xilawuli. Nkava vanga heti. Ina sezora je 45 minutos. Mixet, oye oye, ubulo na mani kuma na lukwi.
11: Anshen kuma.
0: Rishile.
11: Ya, ikini yao makamu ama tola sini.
0: Isona, so yin tatana makamu?
11: Ah, ama tola sini, wana ungeku rumiene.
0: Ikensel ikunavela mishombe.
11: And mom.
0: Bye bye. ina 6:47 hi kongoma avugan'wini bya mabulu lawa laha hi tivaka hi navelaka ku va hi tiva ndzava bayiro u ri xile munyiseti n'wampfukeni ya ku ezele pulana mani yi kuma na lukwini oye oye munyiseti
12: awuxeni
0: hina mani yi kuma na lukwini
12: a vete amabu 23 ambrose
0: a vete
12: Armando Vasco Tembe.
0: Oh, Armando Vasco Tembe.
12: Amaubo
0: 23.
12: Amaubo 23. Ah,
0: Abuane.
12: Abuane.
0: Isso.
12: Ah, Josias Tongocar.
0: Ah, Josias Tongocar, mano.
12: É. Yeah.
0: Isso, né? Coine Amaubo 23.
12: Ah, Cucache, Cuxicache.
0: Cuxicache.
12: Kambisi za mishaya mchanyana.
0: Iso.
12: Mna mkuzi.
0: Katireka.
12: Haa, katireka nji.
0: Iso.
12: Niso zingola angela, nivona nga, nivona abairo, soko yi, nishika aki mkandi.
0: Mm-hmm.
12: Mna mkuzi.
0: Iso na kensile, tembe.
12: Mm-hmm.
0: Anda ku vula vula tingwana kambe, ah, ikona iti tziki. Eko sa, ashilosi, okay. Ashilosi shawo shaka ratanyana lishi. Bye bye. In the 6:48, in the minutes to move on again. Rishile. Rishile, minutes to move again. I can't. I'm going to move on again. Rishile. Ibulala mani kuma na lukwini.
13: Ibulala kuma na lukwini. Ibulala kuma na lukwini.
0: Madlela phezulu phansi kuna manyala.
13: Uthawutanganga ngiti lo.
0: Eh, amulave swilo swa ku swingolile, lava swa ku swa ku basa. Selisini henhla seni. Hayi kona, swi tshamisekile hinkwaswo.
13: Andi n'wina mbela mezeni hikwalaho ka hina. Mu swi vona swa ku nada ku tshama hasingiki ha punyala la. Ta n'wi tshama henhla hikwalaho ka hina.
0: Hi swona.
13: Lexile mandavidi swoi.
0: Ah, I kwa tsengo ngwe na mama nene isi mango.
13: Na inchai tekele masake na zulili.
0: Mhm.
13: Tuko inkwado zeke inkwado zeke samba ya ruba ingela na shwa kudoke kamu.
0: Isa.
13: Ambevo ngo shizami shizami ha halenu ina ni marko msiana diya kwa kesera lo kutitimeta.
0: Mhm.
13: Lo kui isa na kona vwa kesera nchiliku hikuku freskara.
0: Isa.
13: Isa ikalingo kwa shizami.
0: Mhm. Shkari shu mwana shwa kwa ambana ni lava mwana la.
13: Ai, na yambanile.
0: Isa.
13: Ama kamba ma ithote engela ku hisa, prisi zanda ku tsama hele.
0: Isa.
13: Ai fana papa isla ulim tarri ngombe ngona ntima ka ita zaim beta terase ninge.
0: Ata tsama yeshe kuva kota kuva anga anga khombi ti mangati nga mukume.
13: Loko ku i ku buya liti liti ene a nda ngona tsami terase ninge.
0: Ambi loka li ntirweni, timu lanza kwa ntirweni. Loka li kaya, timu yela kaya. Loka ya tu unyini. Timu lanza kwa se.
13: Kwa ya tu unyini kubaya. Kuna anu usiwa na intamu mga mwale. Na, da, itero silingendo.
0: Isona.
13: Kalimambo pa ntirweni.
0: Ikensile kuna mamisha ombe.
13: Kalimambo.
0: Teta nashila ulo itu ile makakona, shona. Ntsava yo leyo ina 6:51 hi tiamukela vayingiseti vanharhu hi gemeta xiyengele xa mabulo nkongometi na ku va hi tilulamisela hi ku se 7 ya ku rhamba ku va hi kuma leti ti humeleleka siku ro fana namuntlha ka malembe ya tolo na tinirisima i matimu ya siku leyi nga ta ma kumaka nkarhi wa 7 muyingiseti ri xile bula na mani yi kuma na lukwini
14: Ora mama na Virginia Vasco Mazive Albertas.
0: Mama na Virginia Mazive. Virginia mandlata lwa msima tshamelela ku va u kota ku va ungena na wena.
14: A ni vonile mboya ngwana swa ku no xaniseka ku na atendela xar.
0: Iso na. Ko yini mugangeni?
14: Albertas ya mashela ela u manene.
0: Mhm.
14: Ngoka ninga tebe bairo nga dzikolo halaka ba saba tumo hambi ni kandla dinga bindi kwa mbangu unwa.
0: Misa.
14: Masila ninka kwa ni mini mashele ila mane.
0: Hmm.
14: Afiki na tunzi fambele itingele letine.
0: Misa.
14: Le kensa nda mkova e kumane ni kanela na we.
0: Mm-hmm.
14: Uni tungulela na shara kola.
0: Hi ta endlisa sweswo xirhundzu xo ka xi nga tiki ta xirhula ka yena kwala kusuhila.
14: Khale mambu mama na fayirazi va li ku ni bekela u mbangu hi ku pfinekela majesi ya makwakwa.
0: A zamile mambu ya ngwana.
14: Khale mambu chao.
0: Bye bye. Ina sesora xi 53 minutos. Hi ta amukela vangisetu vambirhi ke metra xiyenge xa mabolo ri xile na mani kumana lukwini. Mingisetu ngomfukeni ya kwa esere, pulo na mani kumana lukwini?
15: Antoni Shkuka ka Jabisa.
0: Antoni Shkuka ka Jabisa, kwa ini ka Jabisa?
15: Ya, ka Jabisa.
0: Kuru lile?
15: Ya, viki ya, zivu ntikila kinene, kumanga mchuma kwa ichunza chunza lu.
0: Ison?
15: Rongu indo kumisipambi kashu kwa lana.
0: Na ina, sishtano kuru lile, ntsakuku lugu tivala shaku mingangeni nkwayo kuni matamala manene. Isona ikensile kuna vela mishombe.
15: Ali ali lwa mama nani shikalisha kuiva kuni lava muivela kuma salada.
0: Oh lava vafanele kuva va khomwa va hiketiwa ka mintamu. Ya phoyisa kuva va kota kuva lwamisa va vuyisa ka ndlela leyinene.
15: Ba xikole.
0: Eh vafanele kuva xikolweni kusa mungwana mungwana ka swikota kuva ari mathlati byalela bindzu lo masalada lawo akuya lelo munhu
15: iso
0: eh
15: kana mambu ntlangelele ntizunene kona
0: bye bye
15: ciao
0: mingse top gamu yimuya mukelaka ibulana mane uyikuma na lukwini
16: eh shiguma nzene primara dama ndatse
0: primara dama ava shiguma nzene
16: nawe mama na selisa torzo ava Majumini sana wa shiguma nzene.
0: Iso.
16: Kani mama papa, ujati sangu wa papa, yiku rujilo wansa maitwezi.
0: Mm-hmm.
16: Tu mugangine, ay, ngaka sangu wa gurulanga. Isona sana ntena. Eh, limiti hibizi wa kikini kola na pola, loko ingera lani, kisele kini ungera lani, kwa ambi, ishalo yisa papa.
0: Eh, shakarati.
16: Majumini wako ne, ye na atima, kama sikuwa wako ne amu.
0: Mm-hmm.
16: Kumele hii ya beba kola jengu ni kamina lari zaa. Aba kwa ta buya tolo, lwe mbanyana nga elisela juli. Nga ashi kwa tanga, nako na mwiki tamele keta majinada ya ime la hii.
0: Isha.
16: Ile tu nga kumukangeli sela fiki li zaibu wana na kisa kibishi.
0: Ya shukuvalisa leo.
16: Ah, ya shukuvalisa papa. Ikona na kola hii kisasa rata.
0: Hmm.
16: Kisasa rata si umika kumeni. Akale kama tiko wa kusahima.
0: Isha.
16: Nuhu umaungeli la mimi. Manso sepa. Nukamu uchinchini.
0: Ku cince tinguva ku cince ni mahanyelo hinkwaswo.
16: I mahanyelo hi swona swi hinkwaswo leswi swi vekaka hi Yehovha ende miti ya yindrile a tlhaveleli.
0: Iso.
16: Leswi nga na swipapa hi lawu loko kumuka wa ntama ku hlayisa.
0: Khensile ku navelela mugivela unene ku tala mathomo makateko.
16: Ni mama na vona swi tsari ka tsama.
0: Bye bye.
16: Yeah,
0: Icon, hi gemetile xiyenge xa mabulu. Kusa leyini loko nga loko va hi tsutsuma hi kongoma ka manjolo. Ye hi rhamba ya Zariya Ximaxava lweyi. Loko a hetela timhaka ta ntukulu wa muxina. Hei! Hi kongoma ka Setoresh. A Zariya Ximaxava. Hi tshandzeli leti u nga na tona hi vunanga lebyi.

Hilembe la 1939 akuvekisiwe laveko wa kuva kuya kuwa njanji leyi nga hata tleketla bindzu la migodi ka matiku ya Rhodesia, na ku dyondziwa leswaku bindzu lolo a li ta fambisiwa hi xitimela xa ntlhava xa Limpopo kumbe ku li teka li ya fika mpolwe wa Beira. Matimu ma vula leswi swaku ku yakiwa njanji ya xitimela xa ntlhava hi lembe la 1914, lexi xi nga ha sukela ka n'wamba ku ya fika a xinavana ku va xi tirhisiwa ka muganga wa Nkomati. Hi 1919, Lopoge Gavan a kunguhate ku va njanji yi andlalatiwa ku ya fika Gijani, kambe swi kotekile ntsena hi lembe la 1936, nkarhi lowu ku nga gama ku yakiwa 160 wa makilometro kusukela ka n'wamba ku ya fika ka Nsado ya xifundzankulu Gaza. Na ku nge se na gama yimpi ya vumbirhi leyikulu ka matiko ya misava, lexi nga ha pfalela a ku yandlalatiwa ka njanji ku ya fika a Rhodesi wa Dzonga a le kombe la Limpopo. Hambileswo, hi 1975 ku kombisiwe tindyondzo ta Trigo de Moraes mayelano ni ku londzovotiwa ka ta vurimi aka Gaza, lana a nga kombisa leswaku njanji yi fanele a ku hundza hi lomu a ku ta yakiwa kona a baraje la Masinjiri, kambe makungu lawo ma voniwile swa nga milorho. Hi ku sungula ka kona ku kombisiwe makungu ya Trigo de Moraes ma voniwa leswaku ma ni lisima hi lembe la 1951, ma tlhela ma pasisiwa hi Oliveira Salazar, murhangeli wa Conselho ya Portugal. Caminhos de Ferro do Limpopo, leswi ku nga ha vitanisiwa xiswona, ku pasisiwe makungu hi lembe la 1951-1952 hi brigada la swirho swa ta vurhangeli la Mpolwe ni Caminhos de Ferro ni ta vutleketli hi kola ka nawu wa 2 ka Mayo wa 1952 lowu u tsemiweke a ku va ku sungula ntirho wa vuyaki la Linha do Limpopo ku ya fika Phafuri. Hi 1953 a ku kunguhatiwa leswaku mintirho ya vuyaki a yi ta gama na ku nge se na fika siku leri li vekisiweke, kambe a ku ni swirhalanganya hikuva a ku yakiwa ka Buluwa a ku ta gama ntsena hi Janeiro wa 1954, leswi a swi ta na byalisa a ku famba ka xitimela kusukela Lourenço Marques ku ya fika ka Mabalani. Ku khanguluweni ka xitirho lexo ku kumekile swirho swikulu swa ta politika nkameni wa kona. Hi tlhelo la Maputukezi ku kumekile murhangeli Craveiro Lopes a nga kumeka Musambiki hi liendzo, kasi hi tlhelo la Rhodesia ku kumekile holobye nkulu wa Federação das Rhodesias, Goldfrey Hanks, Visconde de Malve. Mhaka yin'wana yi humeleleke hi siku ro rhanga ka Mhawuri wa 1934 a ve ku va valwi va Frelimo va phanga govela la masochwa ya Maputukezi la Omar a xifundzankulu Cabo Delgado ka yimpi yi rhangeliweke hi Salvador Mutumuki. Ndzhaku ka ku hi 25 ka Abril wa 1934 ku dibiwile mfumo wa vuvulu Portugal, mabulo ya ku sungula xikarhi ka mfumo wa Putukezi na Frelimo ma endliwile hi 7 ka Junyu wa lembe lolelo. Mabulo lawo ma nyathile hikusa Maputukezi a ma ma lava ntsena ku va ku yimisiwa yimpi, kasi Frelimo a a sindzisa a ku va Portugal a yamukela mfanelo ya ku va vana va Musambiki va nchunseka.

0: Kama timu ya siku na mundla hitsundzukile ati makatimbiri ku khanguliwa ka njanji ya xitimela xa nthlava lexi nga ha hlanganisa Mosambiki na Rhodesia hi unka mawuri wa 1955 ni ku phangiwa ka govela la maputukezi la Omar hi mintamo ya Frelimo hi siku lo rhanga ka mawuri wa 1934. Nongonoko lowu wu lulamisiwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa ka vukhavuteli bya Tomás Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongonoko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: ya mkuma kanchanchai.
1: Ina kama putsunena hlamula rishile.

0: Y a como la van a clorar.
1: Kama potse mpo me ative nyambane lesa po kumishana vai kum.
0: Kumbe vo kala vanga kala vanga kala vanga penzulanga penzulanga fana nayi fana nayi. Nelisiku leli likulungeliweke 30 ka julu enga lesiku likulu swinene kumaikuma
1: yemkuma yemkuma kwathi
2: mina ke
0: sona elisiku leli lakulwa niku helisa awushavisi bya vanhu tráfico seres humanos kumbino pazam
1: Aupazami, inti isi ya kwa itulela. Kambe, armidu masingu nena, masinga, sewa, awashamula anyambani.
0: Washamula?
2: Haku nene.
0: Oh, weo, weo, kapitamu.
2: Zibongili, munga na muna
0: kwezele. Namute, muna kapitamu.
2: Zitama, zitivalezu.
0: Iswa.
2: Ambasadera inamina.
0: Iswa.
2: Na, zitala, nisalezu, isi munga karimu sangula, ako ziula. Na, zitako... Hosangula ni mabulu kadokotisanwa nyamunga. Munga na mina armindu masinge zinguna idarao dominate ka michin. Hika Gaza kota hii mazule kumagezu wangu ina hiruri makaring zingwe na David Ntimani ka Maputsu. Kutoku mhaka hili ya ushavisi ugevenga ushavisi gavano zingwe ni ziru zavano. Siku ligega 30 gi kulungilu wako kamatiku wongi yala hasika gambu. Iti matima kuu kutavi kuchukiwa hiubi hiliki. Makunu kasiku hitavi ingena kashoku maka, hibuli sana. Hile nunyambani varambi wa hii baba Moraj Nyanala wa kutuhila prokuraturia. Zingwe na baba Aderto Ofumani wa kutuhila haa usikiringa mapuisa. Kagaza, tena kula kutiva kaina kulore Rui Makaringi. Hii mamani Sela Utui. Wala hakamtiru ya wasati nguna na ni usingarela. Ichikele.
0: Angase na chikele na kulore.
2: Yuzon, Bungili, kama putzu, Mario Ntiman, varamba wahina, huka nzinga unangalaha kuhinyiwa, kaniva chikele.
1: Isona, ya likuri nzileni.
2: Bungili, hilo mkuri nzileni. hi ta vi hi nghenaka bululegeni varhambiwa lava se va chikeleko kota hi vuleke bava Murash va kuta laha procuradoria swin'we na bava Aderto Fumane va kuta hila wa kuta hila hausikeni ka maphoyisa hi lusile bava Murash
3: vichile
4: journalista vichile vayingiseti
2: makunu hi ta bula hi siku leki ga 30 nga kulungeliwa vhiki leke gimphelako tolweni wa seyo isiku ga ku alakanya hi ubi leke ga kushaviswa ka vanhu hi ta sangula kula ku tiva ku zwi khamusela yini a wu xavisi leke ka vanhu a wu xavisi ka vanhu swirho swa vanhu swi vula yini hi mani na swi mahaku swi sangulisa ku yini
4: ndzi bongile bava Masinge na uye na ndzi vutisa hi timhaka leti to tikaratisaka tiko ka hina tikaratisa hi ku yini ku a tiko leki ka hina gila xikarhi ka ku hina ku fana no kwatsi tiko mais fácil para as vigevenga leswi tirhatiriwa wona awu gevenga wo xavisa vanhu hi lowu huma hi waku hi vanhu va tibala ni tibala a va voneki nimpodo ku va wa identifika rixo swa ku lava va tirha matirhelo lawa hi ku va wona hi nhloho wa wona va tirha ku kumeka ku vugevenga lowu wu tirhisiwa hi vanhu lava hi va tivaku hi maxaka ya hina hi vamakabyi ni van'wani ni van'wani matirhiselo ya vugevenga lowu hi lowu wo ku munhu a teka n'wanana vanana va hina u munhu kwalikeri jove a ku a mi thembisa leswaku a ya tirhweni o ya na hi joni para mabolsa distudo u ta kombela n'wanana para kota ku mu nyika a ntirho xa leswi hina hi ku hakisela hi tekela ku vhumela leswaku pronto xa kumekile munhu wa munene para kasi hi mu nyika a n'wanana wa hina a ya a ya a ya tirha masiku ndzhaku kumeka ku an'wana na loyi i fambile hambiloko na hi mapfoni swi ku yini hi lava ku vutisela hamamani n'wana na loyi wa munhu lweyi a nga tekiwa a fambile para ku ndzi vula leswaku a wugevenga lowu wugevenga wu hi xupaku ngopfu porque wugevenga wu xavisa vanhu wu xavisa ni swirho swa vanhu ja a wu xavisi lowu umayaka ku vekwa siku leki ka dia mundial do tráfico chama-se dia mundial de tráfico o ku hina honche va procuradoria ni ma grupo de referência elaka ku hitira ma palestra jo tala nguvu mitiro ya kona yo tala nguvu para ka siku hilwa ni ku xaniseka loko hi ku vona ku lomu ka tiko ka hina ka Mozambique ku kwatsi leswi ndzi nga vulavula ndzi ku a tiko ka hina kumeka kwatsi i tiko leki ka ku i propri noe kumahekele ku hi leswi swa ku hina ni ma ku sangula hina ni mati hina ni ma aeroporto hina ni strato a xitrato lexi xi ta ku xi ta sunga xi ta boha seno xi boha ni man'wani matiko xa lomu ku vitana leswaku ma koridori ku fa khwatsi koridori ya kona ya ku va hundza vanhu va vona leswaku khwatsi leswi va tsaka hi kona ku hundza hi lomu kasi va teka vanana va hina maxipala ku hi bwabwata hi vulavula hi koza hi vulavula hi matrafiko ku lava ku hi swi tiva leswaku matrafiko hila ndzi nga mahlawutela zwaku nowe hayikuli zwoku a traffic hi munhu loyi wa ku hi nga mu tiva hi ku loyi hi trafikanti swa karata ngopfu masikwana lawayani va ma hi kuzunga para ku kuteka a tekiwa munhu hi nkanu maxi leswi xa mafraud hi twa
3: wihivi
4: wo karhi a mali leswaku a ta ta chikela a ku pronto a n'wanana wa wena a mi vona pode a ya a ya gondza o kumbe tichecheni o kumbe lomu ka tinyanga o lou kumbe ka mitirho o van'wana va kombela leswaku hi laha ku tshama ni n'wanana van'wana va kombela leswaku a laha ku mati ya hi swi ku yini yini a n'wanana a famba xa leswo xikarati xa hombe nguvu para hina mosambiki hina vanhu laha ku hi tionelela nguvu para kasi a wugevenga lowu wu nga ha kumeki a vanhu lava va nga kumi a wu tshamu ka ku vona va tshama va hi va mahetela vubihi okay
3: hi swona ka khamiso lowu nga hi nyika laha swi kona swin'wana swivutiso leswi swi nga khamiselo wu nga hlamula swin'wana swivutiso leswi nga si na helaku swi mani a tolo a ku hi vanana va nga tekwa ku lava ku ya hlayisa n'wana na kulowu na mahayayi nyamuhla swi mahisa ku yini va langa munhu wa hombe kasi mama vanana va yisiwa kwihi
4: masikwana lawa hi ku leswi kata siku ni siku wo kula mosambiki lowu kula tiko leswi va swi tsumbuli leswaku loko va mahisolonga va ta va ta teka vanana u ku teka munhu i xovhe laha ka ku teka munhu a hi ku volawe ku ta langela leswaku va ta teka n'wanana basi loko hi vulavula ngopfu ni n'wanana hi vulavula ngopfu hi majovhe hi u tshama loku va ngo hina hi xilungu va ku vanhu va vulnerable facilement para ku va kuma mash hi ku hi lisini la kona wondlo vanhu va tekiwa vo tekiwa na va vekiwa leswaku va ku u famba para ka u ya tirha enta munhu leswi for example mosambique a pimisa leswaku a loko ndzi ya joni ta ndzi ya tirha ku ve seyo a nga ya ya tirha u ya nghenisiwa mani wuhlawa wa ku se ni ya tirha swin'wana swo karata swo biha para kasi vona va kula hi swona leswi nga twoma vanhu va hina
3: a ku na ndlela ya ku hi tsumbula ku a makungu lava ma taku ni bava loyi kutani mamani loyi swi nga hi teka hi pimisa ku u lava ku hi yivela munhu
4: tinyingi tindlela yo ku pod hi tiwona bava masingi a ku sangula loko munhu a chikela a ku ndzi lava n'wanana ku lava ku hi swi tiva leswaku a n'wanana loyi a mu lavaku a jovhi leyi ya hina yi lavaku a lava ku ya hi mahayini a ya kwihi hi yena mani ka ni ma Facebook ka ni leswi ku nkuma disinvolvement ya ku lava ku a swi tiva leswi loko a zwana swa ku munhu loyi u ta vulavula basi entan ku na ni hina a report a ku ku na ni munhu loyi a ta kota kombela n'wanana wa mina maxi ndzi lava ku n'wina mi swi tivaku mi yi vona leswi swi mayekaku i ku loko na a chikelile pronto yi tiyo no vala pena a hi vunyikeni n'wanana nimpoti timayeka leswi lokuloko leswi hi mayeka leswi ho va facilitari leswaku vona va kumeka ku vona xana va teka mandziko xa heta rila
3: leswi nge lava mahakutirelo va ta va buhile a nguwu kutani a deu gayevu ku ve ni mahlolo
4: hi swona leswi hi swona leswi loko ndzi kuma valavala ndzi vulavulile mavalavala hi leswaku munhu va masingi munhu wo ta chikela laha loko swi lava a ku mina ndzi murhangeli wa cheche atata chikela kumina zimunu lwei zitirako hiku nyika mabola sa distudo zimunu lwei zitola kuvanu para kuyadira shaluku então rajitiva ina luku bolsa distudo ungei ukumindleleni basi kula kuna ni marikiziti ya kone ya upra kukota kuhuya kama polisa distudo. Ndangu, kuya shikolweni, hayo kukusuka basi di kwalikiri manera, atiro. Una ni marikiziti ya kone upra kuhuya atira. Angie shikoteka lisho kuhuena. Utata nyikela nwanana, hiku aya tirweni, tirweni kuhi, na mani. Asuka, afamba, hisala hitama, ahiripoti lomka tuhosita hina. O tuhosita hina laka uganga la hitama kukona. Ne unwani utamu, ahimai, ahishwana lezulawe kako. Huti ngikela nguvu kuhona ma zigevenga lezu. Zukumeka na zini utamu, zotiratiru wawona hiku saseka.
3: La baba iwa kubanula, baba kalavela. Vaba yisa kui, miti rumuni vaya kubaba nginisa kayona. Zini zima hi wako, hikatiru wangu na kota prokuraturia ngu, ngu ni mula ngute lako, kasikulu lako kinye tisati maka.
4: Vangwani, woku niwa, para vaya tiriswa, lukuna kui vaba sati, lumu kama prostituisan infantili.
3: Au gele gele.
4: Au gele gele, wajwana ki. Então, loco na eu vava nuna, na eu não vava veki wa atirlo. Vava nuna vanguan vaveki lo lumka shibalo li jore atirisiwa. Brava kota ku hola hevan vavoko wana. Já, nimi tiri o kadi, o tala nguvu, o biha. Yona, aí ku objetivo yela kuya mugonzisa, aí jona lejo. Luku kwasi, objetivo u mkoma wanana loi, u mkoma munu lwei, para kwa haya ya gonza. Na inga hikuona la hibula di makaletu. Mashuvote kiwa ila, para kwa haya wa esha nisiwa se.
3: Here's one. La ajita binzela province ya Maputo, hiku inyangwa, yohuma. Vana kulore, kama putu lukuwa chikele wa rambiwa, Mutanzi Angula, hambini ka Gaza lokuva chikela. Hina na baba Aderto Fuman, wakutahela hama poisini. Baba Aderto, gichi.
5: Gichi le, wengisetu wa Radio Msambiki.
3: Hizon, na hichisele neko, hila kutiva, hiu hitiru wa mapoisa. Lumu atikweni kahina ka Msambiki, ngufu kwa lumu nyambani. Achi panzi zonga chati uga Msambiki maputu gaza na nyambani. Kwa tuonga lumu nyambani, utakamu lehese na nyambani. Kasi aku mbeta chikaratulechi, kasi ku singa uneki lisi, hizi amba kunyamunga lasa, aku hivi wakavani, vashavisiwa, hambe ni kushavisiwa kazi, rushavani.
5: Atiruangwa poisa lumu kwa provincia hina ya nyambani, I prevenção geral ya criminalidade, I loku hiya kakhelulega makalei, Ia kushawisiwa kabanu. Itirulu nao hikumeka kuna hiuma. Hikota kalejo ya prokuradora nga ula lejo ya kukuna magrupu de referencia. Kaya magrupu de referencia lawa, antiruwa mpoisa nao wakumeka sinia. Ika kutira kahinaka kuhambana hambana loku hichikari ka komunidade hikumeka na hii huwetela makalei. Ya ku hiti fikela, hiti vekisela kama hakalei ya ku ya mafraudi lawa, manga ulauliwa, nga kukanga nyisi wakavano, hukuna wa tsembisiwa mitiro. Nishu mwanyana shwa kuhambana hambana, leshu wangu tsembisiwa kasi, watakota kutekiwa lomu kushansekeni, hikota leshe nga shisha. Acha hombe hima haku, ikuhuwelela makalei, niku hikuti hiti vekisela, na hii pronto lejo aku logo coisa kumeka a situação yokar a tsungu chi fonela kaseita kota ku tira lejo aku hi prevenira amakale makale ya ku shaswa kamanu i inani kota lejo angola procurador a grande grupo alvo zvivanana zvinga hamaha kambi lezvaku avanhu vati tangata hombe vakumeka naona vashavisiwa singaula hekazi yokaringa maheka ka district ya mashish lompapai wokaranga zama kushavisa angona wako kedze timakateleta ku hambuchikari kachishaka tatsuka timaheka lezvaku aubihileki kusukela kamunhu achikari kachishaka ndzikula ula hipapai apapai hitiwa lezvaku munhu loyi wakumeka ku na heni prioridad lei o na heni maproperidad lezvaku a protegera a ndyangu a protegera vana vakwe mash zvatsuka zvikumeka lezvaku kuve yena papai akumeka ku na mahaubihilege yakula kushayisa an'wana wakwe pranto mhaka leyi yi fanela ku lezvaku kachikari ka miganga ya miganga hokle hi kumeka na hini hiva pesa chave ka prevenção zvin'we ni denuncia ya tikazilet hakuva aubihilegi egahome kota leswi a nga vula procurador akuna munhu a nga ni fasi ya ideali leyi hi ngo hi wona hi ku apple a munhu loyi wa xavisa vanhu o a munhu loyi i na ni tendensia ya ku lava ku yiva vanhu kutani i vanhu va ku hambanahambana van'wanyana hi va kuma ka xikarhi ka xaka hi va kuma ka makomunidad lawa hi hanyaka ka wona kutani i mhaka ya ku karata ngopfu swinene ikambe swi lava coke xitshungu xi kumeka na xi tirha leswaku a wu bihilegi ka ku xavisa vanhu o kutani swirho swa vanhu tinyima ka provhinsi ya hina ya Nyembane
3: hi ku fananisa bava Adardo Fuman hi na ni post de fiscalização ya le ka save ku na ni ntlawa wunyingi wa maphoyisa hi swigava swo hambanahambana hambi le Halindela hambi le Zandamela ma swi kota loko mumahaku a tirhiwa n'wina wa ku secha lomu ka xibomba kutani ka mimovha leyi ya va n'wamuyeche a ku lava nga lomu movheni vonhle va endza hi ku swi lava kabye ni kutani swi mahisa kwini
5: normalmente ka mapost de fiscalização loko mimovha yi chikela ndzi nga wula futhi post ya save antirho wa maphoyisa kumeka na wumaha a marevista ya ku hambanahambana marevista lawa a mayelani basi ni ku revistara mabagaji swi famba futhi ni ku nghena lomu movheni secha mapasi ya vanhu kasi ta kota ku vona leswaku a vanhu lava va documentado o a va kumeki na va hi documentado ikambe ntirho lowu a wumahiwi basi ntirho wa maphoyisa wumahiwa futhi ntirho wa migration na wona nga ku wona a mapasi ya vanhu lava va kalaku va nge hi valomu a tiko ka hina Gamsamik pranto a ntirho lowu wumahiwa leswaku ku tsumbuliwa leswaku a vanhu lava va nga lomu movheni va documentado zvin'we ni ku swi tsumbula leswaku va na ni a liberdade leyi ya ku endza de forma a vontade o tranquila kasi ku nga kumeki timhaka ta ku loko a vanhu va hi ni masituação irregular va hundzisiwa porque a munhu loko o za é verdade que a maivela lá ia lá ia masikona lá ia ku iva vanhu swi tirhisa ma fraud a munhu o pembeteliwa o xengeteliwa ma swi nga hamba leswaku a huma hi xihahla hi ku a munhu wa kuma hobihi a nga na perfeição ya izata munhu loyi wa kuma hobihi sempre xiko xo karhi a xi phazamaku então hina hi aprovetara wo phazamu lowo kasi hi ta kota ku investigara zvin'we ni ku swi tsumbula leswaku cini exactamente xi mahekaku i ka ndlela leyi futhi ya marevista lawo ni mainteração lawa hi mahaku ni mapassageiro hi tshuka ku na ku tsumbuliwa maimmigrantes legais o vanhu va ku hambanahambana lava hi swi vonaku leswaku a ku endza ka wona ku suspeito
3: ndzi ta simamisa na wena bava Adert va kona va endzaku na va hi ni zwibya leswi swa ku titimelisa mabyala hi vulavula hi makolman ka bululeki hi vulavula hi ku xavisa vanhu kutani zwirho bya vanhu mu mahisa ku yini loko mu hilaha xikarhi ka swibya swo fana ni leswi ti-colman ti nga kona kasi ku mutsumbula ku hilisini ya kona zwini zwi nga kona lomu ka swibya leswi
5: bon a tiro wa revista wu abrangente loko kumahi wa revista ka movha wo karhi akuma hi seleção leswa ku wona ku cini lechinga lomu o cincinga lomu jok leswi kumeka ku lomu moveni jo revistariwa everdade ke azwiela nene ku xavisa vanhu manzinga hanyika example futhi ya Vic Ngambela lomu tiro wa poisa ka posto ya save unga ma revista kambe lomu ka zvika xana zwa ku ngena ma accessorio ya mimova zula makasha ya mabalad kuyi kuya tsumbuliwa mbangi sinya kutani a revista insidira ka jok jok leswi nga lomu moveni loko oze kuma chibomba o kutani mova loko hi mova wa particular zwi alvo de revista hikuva desconfiança ya hombe ngopfu e hatiwa leswi vaku vanhu vakuba hobihi vana ne ku tlharile ga hombe ga ku chicha chicha ama mahela leswi vakuma vakumeka na va trapalharo va dribelara ntirho wa maphoyisa kambe hina hi atento ka okl maposto ni fiscalização na hi revistara a macolme, uma bagagem, uma pasta, e a coisa, mana. Joque, vi alvo de revista, cacita, quando eu tumbula, louco, corricona, chocar, já suspeito, leitinho, revuna, tumbula, a co, e com a situação, e ao birri, ca, mono, cara.
3: Baba Moraes, cota mulangutele, o afumo, cascola cultiva, a rininda, chigorro, chocar, chima, requile, cutem, chima, recaco. Kaoneka lo madropeni ya hombe ikati kokonhlika Mozambique avanana vamahakutirwa ta ukwevu ahitirwa kwa kungavi leswi yinwe katingela ya traffic umano lava tekwa ko lomo kama local dad vata lo madropeni vata tirise ofanele leswi zwangela lomuka ka kawa lo wa ku xavisa vanhu kasi ku va tirise
4: lomo kanao wa hina na ni makodigo le mavula ku zwaku le ikrimi yo ya trafiko nga ku ugevenga wo xavisa vanhu kuna ni makrimi ya u kwatsile zwonzo vutisako yinwani krimi ma tirelo ku tirisa vanana va vatsongwane zwi hambanile no traffic
3: okay
4: u traffic u gevenga wo xavisa vanhu leswo ndzi vutisa ku baba journalista zwi vulani leswi swa ku tirisiwa ka vanana na vahi vatsongwane viyo ku junior ku tirisiwa vanana na hi vatsongwane zwa betelwa tiko leki kambile zwa ku nombodi hi tirisa vanana hi va nyika tiro va tirha na va hi vatsongwane porike nkalaha ka constitution ya hina ku nga nawu wa hina wa hombe wu le nombodi hi teka vanana hi va tirhisa na hi va veka laha xitratweni o kun'wana wo tshama va tirha na va senga na va yi ni joint ones
3: hi swona
4: i dadi ya kona leswo hi leswi ni nga laha ku xamula bava journalista masingi
3: hi swona ndzi lava ku fela ku dlunyatisa basi a ndzi ku swi kwalomu ka ntlawa lowu wa ku xengeteliwa ka vanhu va famba va maha mintirho loko hi vuya ka nhlokomhaka kunene leyi hi mahaku hi tshama laha ndzi wala ku nghana varhambiwa va le ka maputsu va chikele kasi ku va ta hi dlunyatisa ndza tshemba ku ma tirhisana n'wentlhe hi tirho vun'we ku hi lomu maputu gaza na Nyambani a ka gaxa a Risano Garcia michini muni leyi a procuradoria yi vekileko kasi ya hlola ku lava tsemakanya ku laha hi lisini ya kona va tsemakanya hi ku valumuna wena ni kutani va ya ku xanisekeni hi ku nghana va xavisiwile
4: xivutisa swinene leswi nga vutisa a jamusilile khwatsi bava
3: ofumani
4: va ofumani ra ku wena u viajare u suka hela kaya ku wo viajare a ku sangula ku lava ku swi tiva ku u ya kwihi u ya kwihi u ya tirha yini u lava ku maha yini ku lava ku u suka hi le kaya na we ni timfanelo le kaya basi u na ni timfanelo lomuyani ka por exemplo, a Sano Gracia. Jo Sangula para com Munzala. Mata lá o cultivo, ele jogou. Não há nem passaporte. Ou há passaporte. O Yakui. O Yaka cidade do mundo. Com a Juno, o Yakui, o Yakukona. O Vana Weni Chamcero. Le Senia. Quatilis Zunga Ula Ula Kukuna numa grupo de referência. Logo eu com o grupo de referência. E o Ula Ula Ivano lava batira com intirlo para culo. Catico legana com Moçambique. Kunga kumeki ao biolo. Grupo de referência é procuradoria base. Né é tribunal base. Né é polícia base. Onde? Polícia. Até lá vão e organizações não governamentais, lá vão com a instituição.
3: Aí vai fumo.
4: Vai tirar ter luz. Se tá dar exemplo, fica machagem. Cutelmo, rambulomo, chicoluene. Cuna nevanana, vai tirar com ter luz. Viu na grupo de referência, vai gonzice. Vanga preparar o tribunal, vai capacitar o tribunal e procuradoria. Caso vá contar com os três, vai com leve. O Gonçavana na vaina vai estiva, já com uma macamba lá, e até que o teco para que a chave isso. O tiro só tirou a roupa ao lavique.
3: Rison, louco Rita Uia, Hilacuana com. Lomu chikarikala mbele jina huonza kutani galiki. Zine zinga uli wako, lomu nyambani. Shingatano hiu yi gavano. Zuhunikili. Loko zuhunikili. Vanu wangani. Vanga nyamalala. Vanga kalavata atilisa. Leso wako. Valu mkaku chansa unga na vaivi wilu. Zatsamba kuwa prokuratoria. Hii nani sukari kuula shingatano. Hiu bihilegi. Loma provinsi nyambani.
4: Tibongile, lomo província de Nyambana, Alembilegi, e primeiro semestre só. Zula ula he, chanoa,
3: niengwe.
4: Kan chanoa te huete niengwe. Kukumekile, kazi mwe base. Mashish linga uliwewa he, tata ofumane. Papai o fumane, mamãe ele tirou, numa colega lá, vai em cadeira tirou, vela, a comeu ele lo a papai ele, ele apaixonou ele, lhe, a gente tá olhando ele jogou ele tá mais sacoinho, jogou ele, porque ele já é lá a casa segredo da justiça, a gente tá olhando ele mas eu comi ele. Quanto dar exemplo, o meu catico, o camundo lhe anga mais, porque tata, mas sim que louco, o tingeni será canchawalo. Claro que isso teve a quase com canchawalo, vale e chilungo e crime organizado. Crime organizado, gente, e que kunani anki canchawalo aí na lume. Quando não me engano me chamo a mamã matico, vai passar na água. Quando ele junta o galo ao lanço colomo, o fone é que quase o corredor eu conheço porque vou sangola ilomo, vai acomar a mamã, aliás, mamã matico, vai passar na esse crime organizado vai tirar porque onde te acamunho bas, lomo cusano, o chamana ilomo mutirisa lomo vanga o dia. Então, vou ter a mão, vamos ter isso. Johnny, vamos ter isso aqui um antigo, vamos ver aqui um batico. O ambulomo, vamos ter a lomo, vai preparar. O quartilheiro zinga com chicola, pode dar com mono. Zianziamo gonzisa, cuve angaia é gonzisa chicola. Olha gonzisa com manzico, até rebalecer. Angenisela lomu kawo autorerismo. Hiku yenu, porque hina, loko na chike lilu munu lwee waku angana bala, mabala bala, kerezi, angana shoo waku lwee. He and I look quite silly, drunk, all our quatty, he cheats about Hofman. Joker at Angu, Hunikela, come to Nikela Wanana, Hinikela Jovian, and I's a gilly. Nine is Peransa Leacumanzi, who at a vona one and a low. Kuvenana Angata Ivona, little love, who eats umbula in a bama sing, he could, and come on a chickelago at a tabula na hina. Kulakushitwa ku master low hiya na yechi basi zvinga maheka ichikwana ndzina ndzula wala lezvi henga tekele ku I would this yena porque hina ku hava munwe ba masingi anga tswaliwa ni ma dino mazvana ke zvonke zvigondela lomu hanjelo enta I would this yena ni mastrutura ya hina lomu basi Quatsi leis, lá no punhalor, no fundo, no secretário, quando não há líder comunitário. Cule conche, cu colocar a rilo de rose, e chucana com rena, e se tiver jogo. Louco, amtiumo e ofanana neles. Em vez de eu ir ter a rena roque, e chucana com rutiça, cavava, cava rombe. Ndzi chikele limoni ndzi kombela n'wanana hi kota ku kuma malunghelo ya yena leri ndzi vulavulaka
3: ni ta tlhela ndzi ta wurisa seno ka vurhangeli bya miganga leswi ndzi la ku tivaka lembe leki i nhlayo yin'we leyi nga wuliwa munhu mun'we a nga kun'wa lomu ka wubihi leyi nga u xavisa n'wana a lembe ki nga hundza tihlayo muni ti nga kumiwa
4: a madadi lawa nyamuntlha ndzi tekangi nompodi ndzi vulavula ku hemba ma
3: swi mahikile
4: mas nompodi ndzi vulavula leswi swi nga porque a ndzi tekangi madadi ya lembe gi nga hundzi
3: leswi nge ku kumekile a tihlayo ta ku kwelanyana ku hundza leki lembe hambi leswi nga ka ku teka
4: no dapra ndzi vulavula sweswi swa ko porque u vona loko hi wulawula think hi wulawula lisini mina ndzi munhu wo wulawula
3: lisiniwo
4: fikela nawu ndzi wulawula swin'wana swo kaka hi nawu a swi swali vanhu vonhle va nyimele ku la ku swizwa ku procuradora la ku wulawula yini I think ndzi wulawula timhaka leti ti zwalaka hambi swi ndzi karatele hi ku vulavula xitswa maxi swi lava ku va jeswa kwatsiri ra kona a ntirho lowu wu xavisa vanhu loyi vugevenga lowu wa hombe nguvu wu kumeka ku na wu kona ka wontlhe matlhelo
3: va Hofman hi ku yini tiko ka hina ka Mozambique a provhinsi ya hina yi Nyambani yi ve yi nonile kasi ku vi ndlela hambi ku ve a fevhero loko va vula Portuguese ya ku tekwa ka vanhu va ya va xavisiwa
5: bon a ku ve fevhero na gi nonile ku ve u tshama ka ku tekiwa ka vanhu a leswi a ndzi ta swi nyika un poco de sentido loko ku va hi ni makazi ya manyingi lama sustentelaka leswaku hakunene swi mahikile mas a ku ve koridoro kutani ndlela leyi ya ku hundza vanhu swi yelana ni localização futs geográfica loko hi vona provhinsi ya hina ya Nyambani i provhinsi leyi mahaku ligação entre o norte e o sul do país kambe i ndlela leyi ya apetisive leyi tirhisiwaku hi vanhu va ku hambanahambana va navela ku maha swa ku hambanahambana kambe a timhaka ta ku ve talo wa tikazi to khwaileti futhi ndzi nga vula leswaku hi leya yin'we basi nga rejistara ku na tikazi ta ku ta tinyingi ta ku hambanahambana kambe ndzi nga wula futhi leswaku a ku ve ti nga ve kona tikazi ta tinyingi resultat ya ntirho lowu wo khumahiwaku na u navela ku maha prevenção ni control leya hombe hi mahiwaku leswaku a vanhu va nga tshuki va yiviwa wo kutani va pembeteliwa va hembeliwa leswaku va tekiwa ka matiko ya hambanahambana kasi va ta kota ku xanisiwa
3: hi swona longoloko wadokodikisano la Radio Msambiki Maputo Gaza na Inyambani zokwa nzo tibuza nzoche nzani vana kulore zokwa la ulaku kakamalu Rui Makaringi varambi wa vahina hilava ingana vunya mukha tsena kala kachikatileji nza kunyiketa
0: izwana ni kensile ke na kulore wa ntiro Armindo Masing ni lanzova tankari lona kambe kuva ni kensa akukumeka kuka varambi wa vahina kuva itava ni mabulu lawa ya nkoka ya lisima swinene aninga ta switatela kuva swinyingi leswi se u laveke ku switiva xikari kuka varambiwa hi tlhelo la xifundza nkulu Nyembani hi twile leswaku a ntirho wukulu lowu endliwaka hi swiubyana leswi endlele ku va ku helisiwa a vugevenga kumbe u bihilile xikari ko ka miganga hi twile leswaku ku ni loko ni nga phasa ma point focal hikuva procuratoria a tirhisana kasi ni vurhangeli bya miganga swa nga swiubyana leswi swi ti hitaka ka vuvekisi bya nawu mi titwa njhani a nhlamulo hi tlhelo la xitshungu hi nga va hi tlhelo la vupaluxi bya vugevenga leli ya ta na swi kombisa a ntirho lowu mi wu endlaka
4: ndzi bongile bavaroyi ndzi bongile bavaroyi hi xivutisi lexi xivutisi xa xinene hi tizwa ku a ntirho lowu wa famba kwati hina va procuradoria a hi nyimeli ku munhu a ta khon'wiwa a hi swona ntirho wa hina basi hi mali a ntirho lowu wa ku hi prevenire ku swi nga maheki ku ka ntirho lowu wa vugevenga lowu loko hi mu tshika munhu ku a ta khon'wiwa basi swi gohekile a nga ha ta vuya kambe hina hi zamaku mama a leswi va ngo kompone parti leyi ya ku componente reprehensivo leswi lexi preventivo leswi swa ku hi lava ku prevenir timhaka lo ti nga humeleli hi leswi mitirho ya hina hi kuma mapalestra xa loko na yimahele mapalestra ku kwatsi leswi ndzi nga vulavulaku hi vulveriri vanhu vavi vanyingi ni loko na va yini makomunidade na vona va tirha ntirho lowu wa wun'we vanhu va kumeka va voneka ku xa vona na vona a makultura juridika leswi va swaku va swi tiva swaku epa pelomenos ka ntirho lowu wu kona va na ni mipimiso leyo swa ku mesmo kona pra vuevitaro i chukwana hi exemplo swa primeiro semestre hi mahili 60 palestra primeiro trimestre não semestre primeiro trimestre só 60 palestra pula swa ku a hi tshami na da tira xa loko hi tira então na vona vanhu va tsaka hi leswi va yingisa va gondza então por isso hi simamisaku na hi zama ku não pode hi nyima thank you wulawula para talvez hi ta swi kota swa ku hi swi nga kumeki kambe michumu yo ku fana na ni leyi
0: Kensilo
3: Izan Mario
1: Nali David.
3: Ah.
1: Mario e papa yako.
3: Mario ntuma na David Timan. Ndizi selele. David Timan.
1: Son. Sungula e tlhelelo sela varimbo va hina lava namuntlha nga na vona ntsena xifundza nkulu Inyambani. Ka mapotso hi lavula leswaku kunene a se va amukela a varambiwa na swi rixitana a endla vula ku va hi tiva ka tatana Moraes. Mhlari ya vutavululami hi xiyimo xa xifundzankulu Nyambani tanihileswi a runguleke leswaku primer trimestre ka lembe tsutsumaka va endle 60 wa mapalestra mihandzu ya ntirho lowu va wu endleke emigangeni ku hambanahambana hi ku tirhisana ni tihosi ta miganga ikomba kuba ili le nene nhlayo ya pumbeka ya vanhu va endla ka vubilibyi.
4: Ndabonga baba David, senhor jornalista. Acho que isso lejo de ler. Uma palestra. Nem me tiro. Yo, ai procuradoria é de basta ter água. Eu não quero vano. Mas resultado, vango, mas resultado positivo. Já o nega com hunguga, e já o nega com vano vagonza, já o teu jogo. Mono, louco, a chiquela, lacaia, a combelanguanana, e chucuana com o utiça, uma estrutura. Ei, a chiquela fulano, louco, vá com e bolsa de estudo, estudo. Então, o utiça, uma requisitos. Com rileiro, hula, com sempre, lomo e vamba com cona sempre, na comunidade, chicolene, ma posto de saúde, famba, no meu grupo de referência, anga fambiete, abaixo procurador, ao famba, ma poísa, no vonche, lá, na organizações não governamentais, pronto, retira a terlo, vela a terlo, vá com biquiça com rina. Ah, o nanyana chukwana hilero. Maja o chukwana lo. I think he wikisisa kwati. O chukwana lo. Ayuku, hi u chukwana Ebrahina, hi tama hekela la ka sombra de bananera e chilungu. Ebrahitira lisisa nguvu. Porque kuna ni lava. Hi zwitiva ku zwaku. Van'wana a va lava ku silela la kusuhani. Então, vanani kuchava lejaku vano loko lujukumeka jokari. Então, tem que vai a queixar. Atama na jona, vanguano vatama, vachava eko vanga kumuiwa. Vanguano vatama, joko e hinga gaiwa. Então, lejo, zula lejaku. Kuna numa denúncia anonimato. Kuna no malinha do procurador. Kuna no ronque. Ronque vá no já. Ele viva com isso a cucu. Ave vá na vá pepa luxa ele. E anonimato. Anonimato ele jogou. Ungai uia uia ula ula hivitu gawena. Ungai ula ula hivitu gawena. Uta chiquela sene. Ei, mena man. Pronto. Então pronto. O cota com o manzico. Vanga kutivu kuhi uwe na unga weka tumakalisha. Hii ronkile viti raku. Shua naka kukwatisha. Shua chukatisa kutongwa anu maja. Henga taku. Hotama ronkile zitudu bon. Nufika benzi ula ula ilesu. Mas pelo menos. Hazuona shua kuatiruwa hina. Wafamba kwati.
1: Isona. Itzemakanya anka roka rata. Ya tiva kangu leshaku ntalo vanhu lava yivuaka varumelwa atikwane ra Afrika Dzonga mbunzamano yena lava tsembisiwa ku va ya landza mintirho ya ku hambanahambana kambe ka nkarhi lowu ko Afrika Dzonga a ku na byalo ku va kumeka kona na n'wana timfanelo mhaka leyi yi endliwaka hi vana va Afrika Dzonga ku va hlongola kumbe ku dumba a vanhu lava vasuka ka matiko man'wana lava kalaka n'wana timfanelo loko mu swi xiyaxiya hi nga va yi hlengela ka ku va ku pumbeka a ku yiviwa ka vanhu lava ku va va rhumeliwa tiko leriya
4: loko hi lava ku nyika definição ya o tráfico ya vugevenga tráfico hi munhu loyi a tekiwaku ou com o que chega até lá, ou a violência para aí a tirar-lo. Já monolou aí a coisa como a de Magalhães, África do Sul, já que é na Senia aí a Congolio, a com Angola, angarumo angimono, já hambam. Aí o sul caílomo, alá coia lavantiro sejone. Loko na chikelele senia. Zvikumeka ku Senior John na wona valava ku ekhela ho ya Mosambiki. Rambana a hi traffico. Traffico. Munhu loyi a hlenge a

0: xinofobiya leswaku va ya khelisela vanhu seniyana i ciuku na hinawu va musambikano hina ni swikarati swa hina sin maxiloko hi ya seniya hi ya pelomexi na yini mapasaporti purki ku kwatsi wo famba basi wo tinyikela akela kuze di qualquer manera va mafoxana lava mafoxana xana wona podo va kwata hina hi ku hina yo timali leswaku hi famba basi ne pasaporti yin'we a hi tirhatarini mapasaporti hi cuku ku nga madokumente lokuloko hi kumiwa seniya pelomeni va ta hiti vavakulu hi mosambikano leyi a ta hi mosambiki na hinawu tihosi sena loko hi lava ku hi vuyisa munhu wa hina hi ta tirhisa pasaporti leyani pra hi kota ku vuyisa munhu loko u fane u yiseniyani wo lahliwa basi wo ku kumayisa ku yini wo ma kukwasi wo rindziwa ku kani wo hohliwa basi di qualquer manera byi leswi swi kombela nguvu ndzi nga na swi ku leswi u nga khoma wo tshamela ku kaka eka maxenofobiya byi bongile bava journalista
1: hi swona a hi veka xivutiso lexi hikwalaka ku va lava va endlaka ntirho lowu nkarhi wo tala na ku loko va mu yiva munhu a va mi lulamiseli mfanelo ni ya yin'we va endla ku mu yiva va mi fohlisa se loko a hala matshama lama nga le manene ma nga na byali mi vona leswaku na yena a heleliwa matimba loyi a landzaka vubihi lebyi bya ku va a nga kota ku va a yiva munhu a mu yisaseni a ku ku ni ntirho nga kona kumbexana a endla ku mi sindzisa leswi va endlisaka swona ku se hi tindlela tiningi va ti tirhisaka kani mama
2: hi bungile hi ta vi hi simamisa hi seno ni varhambiwa va hina i 8 hours ni 4 minutes i kama wa ku hi rhamba a va yingiseti ka siku va hlengela ka siku hi ta va hi kuma a va yingiseti ndza rhanga hi ku veka xivutiso ka bava ofumani mhaka leyi ya yin'we leyi yi nga kumeka lomu nyambana hi mana nga wuleta va hakelana xixaka xi nga ta wuleta ku a papayi wo karhi wa nyikela n'wana wa xavisa n'wana
3: bon aka mhaka leyi kunenenene ndzi nga vula leswaku u maxipesi ya a ku ndzi ku denosia none ma exactamente byi nge tshami kwatsi ma fuma maxipesi ya ntirho lowu maphoyisa u nga karhi u maha kasi u kota ku swi tsumbula leswaku va hi ku na munhu a nga hi ni mipimiso leyi wo ni pretensao leyi ya ku xavisa a munhu kutani we matensao ya tirho wa maphoyisa leswi mi nga maha leswaku ku tsumbuleka munhu loyi a nga hi ni pulanu leyi ya ku xavisa n'wana na loyi
2: makono a swivutiso swin'wana hi ta vuya naswo mona dzimikiset a hlayo ya hina hi leyi ya 86 93 86 39 9 86 93 86 39 9 leni nyambani kamaputso
1: i tirhisa 82 31 057 51 82 31 057 51
4: Kagaza e Teresa 8700 51 33 3 8700 51 33 3
2: Leni nyimbane e chikel mungset hoy hoy gichel Hello Bom anga se vikona ano tshetumuka ise ka gaza
4: ka gaza ngise na mwingisete
5: ba makangi isile speeches laro maputo gaza nyambani ibisile varambo wa ngisete varatso wa ngisete ka ngi varambiwa ina karlo stende lo propeli ka tshetsa

0: abulile la nyamuntha la tsakisa hambile swikala ku lenga bule swa ku tsakisa majena tsakisa hikuva ni tsumbula leswaku a xitshungu swi ta tshama xi ri endlele ni tihlo hikusa a wu xavisi lavanhu a va xavi ni va xavisiwa a va na nghohe swi laveka hina xitshungu hi tirhisana xikan'we ni maphorisa hi agudizara a vigilancia popular leyi hi taka na yi tirhisa ku sukela ka independence ya tiko la i vanhu va sele va nga ta va ta onhetela ku hina hi pimisaka ku pfuna ni un'wanyani a nga ni lesidadi ya ku pfuniwa swi nga koteki lula hikusa a teka munhu a mu heleketa ka maputso a ta axololiwa a mu heleketa joni a ta axololiwa a mu heleketa kun'wana ni kun'wana a axololiwa munhu luya matshan'wini ya ku a mu pfuna o ya mu xololisa leswo a swi kwatsi ni lava ku dala example mina loyi ni khulumaka ni ni ya teka n'wana mun'we wa ximbutsu kole a mananga le hi lembe la 2007 ni ta ni ta tshama na yena la ka cencela a ni xaka la yena a ni mativi ni maxaka ya yena ni nga mativi maxipuruki a ni lavela ku n'wi pfuna n'wana luya ni tshami na yena a funda ensimu bazi ku a funda ensimu sekundari mpeta ka vuthicha ya mukha yi professora esa minina a ni tidzuni hi ntamu maxi leswi ni nga swi endla fiji kumakoza ebenefiti dumapisowa noseda sociedad a hi zameni ku landza hi cinca a swi karhati swiyinga lomu tikweni kambe ngako tareni hi ku xava kumbe ku xavisa vanhu va ta va axololiwa inkomu
1: ukhensa hina ke mo ngisita ku rhandzeka hikwalaho ka ku va mu swi kotile ku hlengela
2: ka maputso ku ni mongiseti ri xile bula na vanhu hi kuma na ri kwini
3: auxeni papa i mtimani
2: ri xile
3: khanena ntola ni a mahlampana fa ri tirha
2: hi swa
3: a mhaka leyi ya nkoka ya nghena ya ba tindleveni ya timhaka ta ku ya swa ku fana ku a swi katsi sweswo ni mavonelaka kwanga ni nga la hlaya kan'we ha khale vanyingi va mutshembekani va nga le Afrika-Dzonga va fambele kufohla ate futhi mina ni pior ni nga haleni ka tembe kamelo wa kona va famba hi mabuti omela maxunguru maxunguru va ta mapela va katsana swinweni va pela aswikatsini manjenkama lowa mpe wo kukiwa mintirho aswikatsoni aala munu ku matshama moko laya kile aswikatsini auriya vele laya kile ana mini na yiri kwala na va famba jeni va famba jawutini ya namuntlha kumela xinofukuliya a va muhlelekana va juleki tengo va vuya makapa va byivala swa ku na vona kulumu mufaleki ku lava nga ni maprojeke leti nga tikhalitiki kwala ponda dorendisa ponda ku ve ni a problem swa ku va hlangana amazulu va ponda dor ku ni vanhu va swikatsulu va ambaka bisinesi la yandau mi ni ma vonelaka kwanga leswi a ni ti ku hlasa ku kumbe va vizini nga ta hetwala kuva vizini mpe nga kanceni a woka ndzilo ka ka vizini na mina na woka ndzilo
2: hi timhaka ta ku yiviwa ka vanhu ko ulini
3: hi timhaka ta ku yiviwa vanhu leswi swa endleka vanhu a vanhu va yiviwa lomu va ya hlangana nje lezi zanini isikole kanye unde umperdere impolo manje asaba heli kuya isikole ayizela phamba jwandwa usungwana nemadama saka kuntuka isikole nje namhle manje bathe yena ayi kanti manje akuthi imapha problem apa boko manje sawu kumba koni makala koni manje ngale sayi sa kupa umele
2: isona kensile kuna vela mishombe
3: kan mam ngicela ukujabula ngeke
2: bye bye
4: loko ahe kona he kwase musukade kwamukela heseno and 7 9
1: kagaza iyahlamula oyoyo
3: wayangula Gabriel mfundisi mandoko hlanga akho singwanda lo sema abantu abantu province aka maphuthu igaza ninyimbani magale ibone kaka uyiwathi banani eyikulu ngembe yalishwala kwatelo maphuthu ngikwazi abe kwa kamuntu bangosha kwa matshasa matanta yangu yamulelwe Rasu yang mungkin sama naso. Ia itu boleh lah, ina baca. Minat amun kami kami ite ite alam aku diskin tak ite dia dia video di DM. Iguan kuma ni mak ni ni primo amina aiskacisan. Minat ni as ani as dimbi. Uga mau kerja si bomba cerama put. Ia alam. Masukmu untuk nanti yang dimasukkan kita kira, warga mana rumela apa ni dalam kuasa Gaza, dengan mama anak sendiri, sendiri kamu buat, super kira ko, masih oh, menurut panda jadi yang, saya pernah weh, itu boleh nak balik waktu cekawan, baca, bawa tenaga kamu. Wakama puto wateka waju. Kaji wana wakashupeki waju. Nindeli joni na yana kucha ya machaka. Kona haji wazibuli la papisiti lako. Wana wamsambikani machaka kama saini kama chumchumu kona. Kuti pande kukuka la mkiro kukera kukendani. Manja etivo nilene ina makani. Kanima mwotasi ya mkandu pata wawanya.
4: Ibungile hitamukela sene nyambana hoye hoye
5: hello hello mkhulu mfukeni uzatsanza sene
2: kama putso nomincete amfukeni rishile bulana manje kumana lokwini
6: oh mfile
2: rishile
6: lani mokhrumani albert manje okhunguru
2: Isso.
6: A tungula na cheça maritim uau. Na matua não vai insistir, vai não vai render o atendimento. A curumim tinha imenso sumen, sabe se você quer ir passo, leva aí se lanzeleira, se tá tu, tá escota com vai se dizera com vai e vir o avana, e na vava puro. Ainda tem da cheça com vai ir o avano, lá vai Ibindi. Ni murimu ni sinyi kusaze. Ikusa as

0: vai va kuma mukhandzi va huma va baleka van'wani va lovile kolomiya hikwalaho ka yini ku ni vanhu lavakulu loko va va kuma kolomiya hansi ka migodzi liya ya ku va nghena hi ku yiva hi magoza va va komba swibanga va tirhani va va nyika swakudya a va humi handle mo khinyaveziwa mo tirha lomuya na va yehla na va teka swo swi ya va tshepekelaka swona na va xavisa se vona swiiri dronke va swela kolomiya se loko ni mbala leswaku na kona vuleswo i vuhlengeni na ku fambelana ni ku xavisela vanhu hikuva va fanele vana va hina va lomusambeki lomu va ve ni tindleve va tekaka mapasaporti lawa tanihi murhambi wa mun'we ni nga muta loko a tshamisela swa ku joni tenki munhu a tiratira mapasi a famba ya joni na a helelile a swa swa ku joni a yela yini a hi ku ringe hikuya joni ni ku ni a famba joni ni ta lava ntirho ku ni lomukaya lomu loko u ti karhata u ta wu kuma ntirho se a ni navela ku tiva ka varhandziwa wa hina ku fikela koka maputi endla ka gaza na bese magezi ma nga famba ka radio la hina lomu ka gaza ni nyembani swa ku pelemezi ka maputi i vangaki va nga kumiwa ka lava nga ni ntirho lowu wa vugevenga lela ku xavisa vanhu lomu ka gaza i vangaki va nga kumiwa ku a ni nga nga matwa mahungu lama paletiwa hi wugamu koseni nyambani i vangaki a va khinyalezi lava vaxololi lava va ku xavisa vanhu ku hi tiva ku munhu a nga fuya tihomu a fuya timbuti a fuya tihuku a xavisa hi nyama kumbe a xavisa hi xiharhi i nga ni ku xavisa vanhu a yi ni xivetiso xoxe a ni ri na xona ni fambile mina fellow Khumayo ni ku mitirho leyinene
1: hi mongile fellow Khumayo kusukela ka gaza vana kulori mi ta hi tsetselela hi wa sele laha hi nga hina na n'wina kutani ku ve ku tsopeta ka magezi hi seyo hi sala hochiseni ndza vona ku se hi tlhela hi wuya ku va ve ku voneka ku tlhatekelana ka magezi ya mun'we murhambiwa wa le ka maputi ni leni ka provhinsi ya Nyembani ndzi ta amukela mun'wana oyoyo mukiseri u nga fukeni allo gichile
2: gichile wo yini ku vuka
1: ndzi ndza vuka mina hanti wena
2: na mina ndzi vuni
1: a vito
2: ndzi Carlitos Luis
1: Carlitos Luis nghena u hlengela ka mhaka leyi ya u xavisi ka vanhu kutani zwirho zwa vanhu
2: nchumu leyi ya karata a swi kombeli ku xavisiwa munhu nada ya ndzi nga ha vutiselela
1: wena laha mugangeni a wu tshuki u kumana ni xikarati lexa ku ta hey hi lava n'wanana laha hi famba na ya gama nyamalala kutani xaka u na nga gizwa byi ni humaheleke loko u kumile muchumu fane leyi
2: heyi a ni se dzuka ndzi byi kuma leswi
1: hi zona hi bongile kari leti u nga na wusili hlengelo wa wena vana kulori
3: hi swona gaza wa hlamula swi komba leswaku hina mayingiseti a mpfukeni oyo oyo lexile
2: a wu xiyeni papa
3: i xisela n'wina ke a vito ni ku veka kwini ka kona
2: u kana na David a Bravista
3: ngena makena a hi swi temukelele maputu atif
4: ni muyingiseti loyi mi amukelaka hi bula na mani hi kuma na li kwini
5: hi
4: swona nghena emakeni
5: amhaka leyi yi kuku aleswi hambi leyi lomu ni swivilele ngopfu swinene mina un'wana mani ni wose va kuvona leswi hi lomo hi ntwa ka telefoni mhaka leyi ya ni hlupha ene kolomo futi futi lani ku ni n'wana futi loyi a nga famba ni mamani wakwa n'wana leyi a tekiwe hi mamani wakwa a mi nyikele ka veri ma endaw se a ni tile n'wana leyi u ve tshama ko kolomo a na ya ku niveni yindla i kolomo futi va lani ka fungoloti loka mali na mi lavetela ni mi kume a se yin'wana va nyike numero ya ni mi lavetela manje ni fambe yisusa ni mi lava ni mi u dame yi lahloka nomero ya yena na ni ku na ni tibya swaku ni la ku mi lava
6: Loko a hi kona ka Gaza maswikati ku amukela Roy
3: Intiske na glory Mwing sethi akulosa oyoyo
7: awuchele
3: a hi kombela ke ku mufina ranyana u tsongo arado la ngwini
7: lana nika kwa sena twala
3: ya mikumba
7: fela ku khuma ya tlhela ka vuya magezi ma tlhele ma vuya bavaroyi asena a wu li hava magezi se no tlhela ni printa majani hlwele hi ku katsakanyi ete ni ngheni le nyambani ni maputa a ni tshamisela leswi ku ni vana va hina va lo Mozambique loko va ya ku va tirha Joni hi ku fohla va ya va tirha ka migoti leyi ya ku pfaliwa leyi loko va kumiwa hi va sila voya mabandido ya sina ya va nga ni swifambo vo khayimiwa va tshama ko migodini lomuya va tirhisiwa mahala va swakudya ku hansi leyi a va humi anti a ku hela ka swona ku ve va fa lomuya va vileliwa hi vatswele va ku va Joni makhe a va foni a va fo a va posi se ku ya huluka madyama ngati ma nga vuya va ku heyi yo xikwembu hina lomuyani a hi yo xikuphiwa hi vona va lapena hi tsutsuma hi yo tinyikana ka maphoyisa se va hi posa vamakwerhu va salile kumbe va ta vuya hi swikivi kolomuya se a va poli tindleve va va khawuli moda lowu se ni ku navela ku tiva swa ku ku fikela ka mapfumuto ka Gaza ni Nyembani yivisa varhandzi va va hina kwalani switudio swinharhu swa ku i va ngaki va nga kumiwa ka vugevenga le la ku hlayisa vanhu leyi hi ku hi tiva swa ku munhu a hlayisa tihomu timbuti tihuku a hi munhu se leswi ni nga navela ku tiva swona hikuva a hi nga nga fika ka mahungu va swa ku kumiwe vanhu va wu karhi na vatirha ku ntirho lwa ku hlayisa swilo swa vanhu a hi ni tiva swisivitisi ta mina a no navela ku tlheliphinda ni nghena hi lomu ka Gaza para varengiseti va lomu va switwa para va kauka vana va vona hi fambile mitirho leyinene
3: kana mambo
6: loko a hi kona eka maputsu David Ndimana amukela
4: kona mitseti oyo i bulona mali kuma na alkuni
8: lana ku khanela na albino navela a bowela xifukuni
4: isa
8: ni lo xa leswaku xa ku sungula a makale namuhla hi bulaka ha yona yi bihile porque a munhu loko a tsala n'wana i nyiko ya xikwembu kutani a mu hundla a tama a nyimela leswaku ta vhexi siku rin'wanyana a ta mi pfuna tikwama ku humelela munhu a ta va tlhatlha a mi teka a famba a ya mu xavisa kumbe xa mi dlaya daa lexi mina ni kombela xona hileswaku a wu languteli na tiko nga mapholisa ni mfumo u laka va kontrolela ngopfu ama frontier kureke a vana lava va khaluta hi kulumu ya swi fanaka ni timbangi ja hi kombela leswaku vanhu va ni ku langutela swinene ni lomu mabayiro hi va ni vigilancia a munhu a swi tiva leswaku leswi nga n'wana wa ntsongo wu tata loko a nga voneki a te mundzuku a yi kwi va ni xi encelaka hileswaku i na va hi kuma na hi le muleza porke abana ba hina na vona va tifisi a hi sweswi xi an'wana loko a tshama la kaya namuntlha a pfuka mundzuku a kumeka ka muntu wun'wanyana swa tshuka swi trapa lari u nga swi tivi leswaku i na n'wana loyi a yi kwini ku xa tekiwi ya kulaka na hina vatswele hi va ni control ni vana va hina a khale hina hi kula na hi tiva swaku ku ni va ka gigiseka yi le mabandido lawa a ma dwara ngopfu nkama wo lowa wuxika lowu va famba va dlaya vanhu va va pandza va va tekela a minchumu ya vona swirho va xavisa kutani leswi hi nga khululeka ku ni lava va silavoya va nga kona va musambikano ni vambenyana va wutaya handle ja hi kombela a mfumo ni maphorisa va tirha swinene ni kolomu mabaro hi va ni vigilance ni vana va hina animama
4: hi swona khensile
6: hi senu nyambani ka tizwe Rui ndzi ta ku kombela ku wamukela wu gumesela ku hinayo
3: hi swona oyo oyo mengisethi lexile hi mani lweyi
9: vana u vulavula na mahese a hi nyembani
3: hlengela
9: ba i mahese lexi a nga na xona ku vutisa hi lexi komu ku nga ku ha swi tiva leswaku hina ni matsongwani hi ntiyisi ya kona and then lava va hluphekileke va teriwile hi vatswali na ku ri laka ku swa yariseka swona ku ve ku a n'wanana a ve a tirhisiwa na ha ri ntsongwana se a mfumo woho ke ini leswi wu pinisaku xona ke hi swisiwana leswi hakusa hi tshama na vhovho hi tshama na tiyu and then a ku na xa vumbirhi a ku na xa vunharhu a xa vumbirhi hi leswi ni la ku tiva ku hi karhi revela maphoyisa lona ku ri ku a ku fala ko muhome laha xitiratwini i mphelini ke hambuti yi gala yi bohiwaku kona i mphelini ke hi mahese loyi i nyembane murhombene ni kombela ka mulu ka swona
3: karimambo
4: oyi oyi mintshithi
10: rixile
4: rixile
10: a ni si desagreeing a kuti yetu thank you wa telefone a ni bala leswi hallo
4: ya wu kuma tatana Alberto
10: ma ni kuma sus a lavani va fambaku va yi wonga va yi tekela vana va hina va ya va xavisa va ya va hamba ntirho wa maprostituisao leswa ku ni leswi va tolaka loko a nga toli nchumu wa ni ta be
4: hi na wena ta wena yingiseta wena
10: ya hikusa swi nge koteki mina ni pfumela a ta munhu a ta ni kombelesa ku lava n'wana wa mina ra ya matikweni ya dyondza hikusa a mhaka leyi kusuku sungulaka xikola na ni na dyondzaka kona loko va lava vanhu va ku ya matikweni hi kona va fanele ku buya laha ni kaya kumbe hi papela ni ya xikola ni ya vona mapapela ni sinari hinkwaswo ni pfumela mina papayi wa kona ni dresau da xikola ni tiva mhaka a yi munhu so ku buya ta ni gwela leswi ja se ki yi ti vonela hina vavakulu wa ni kuma
4: hi swona yi khensile hi ku twile hi ku navela mixombe
10: ya ni ta nyima kolano a kama u fambile na wona maza yi tivonelini
4: byby
6: hi zona
4: rito nyumbani
6: hi bongele vana kulora hi ku hi tlhelisela gezu kasi ku hi simamisa hi seno a hlengelo hi wuzwile wa vayingiseti bava morash bava ofumani kambe hangi ka wu hlengeli va nga gesiya va siyile swivutiso bava morash a gezu ka wena
11: Zibongile ba masingi ajutisa kusangula na mina ndzi ta bonga vonhle lava nga nghena hi hlengela a bululeki ka hombi ngopfu a bululeki ka hina a hi ka procurador a hi ka juwizi a hi ka polisi ni van'wani ka hina kula ku hina hi zwitiva zwa ku leswi hi kumeka na hini nyanza yinwe yo tira hi tira hi kota ku hi a khomboleki ga hombi khombo awugevenga lowu wu nga kumeki kambe Musambiki. Akusangula ndzi ta lava ku a ndzi kumangi a vito ka loyi a nga vulavula maxilei ndzi ta vulavula hi Victoria Nosikelo ku Magoza. Mamani Victoria va teka n'wanana famba na yona Nosiki a fambaka ni Joni ka ni kwihi a hi swi tivi. Ndzi vula laha ndzi tshamiselelaka papayi loyi a ku sangula ndzi vulavulile laha ku ndzi yo vulavula ngopfu ndzi ku loko ri hi kumekela ku loko ti hi kumekela timhaka laha kaya ku na ku hi swi tiva ku loko hi nga swi koti ku xuxa hina laha kaya a hi pimiseni ku hi teka timhaka leti hi ya hi ya kombela vangana para ku hi ya hi va hi vuna swa hombeka kona laha leswi nga sala para ka papayi loyi a nga presentara timhaka leti a khumba hi vito ka Victoria. Zimu kombela ku a famba polisia o entao procuradoria awala awa hlawule laha kaka kana a famba procuradoria kana a famba tribunal hi ku sangula aliyaxi ndzi ku polisia a ta kuma a ya denunciar timhaka leti ti ta landziselwa porki hina hina ni lisima nguvu yo laha ku tiva ku baxa munhu a chikela a hi report hi timhaka leti hi ta landzisela hina vi nga ku mainvestiga sawu a ti hi nghena lomu ka maestro sawu a ti hi kuma ku a n'wana na loyi a kwihi i na ni mani. Leswi nga laha ku xamula laha ka papayi loyi a vitwa ndzi mukumangi
6: wa xinavana
11: wa xinavana swin'wani swi vulavulile hi timhaka ta xenophobia swo tala ka kona. Leswi nga to vulavula hi leswi a ku tirha a ku betelo maxa ku tirha ku laha ku na ni nawu hambi ku ga higa na hi swi twa ku nopodi hi ga ngopfu porki loko hi podi hi badzwa kambe hi ku ga ngopfu xa leswi vonekaku hina hi lava ku hi swi tiva hi leswi loko hi lava ku ya Joni hi nga tekiwi hi munhu porki lweyi i trafikanti loko a yi teka hi movha wakwe entao hina ku lava ku hi swi twa swa ku hina hi ya ni madokumente o hi ya basi loko a ta ta hi bula na hina ku ha mina papayi wena ndzi ta ku teka wena u nga chavi nchumu ta ku teka mina no we preciso ku u teka passaport no we preciso ku teka passaport i ti ku gavambe siniyani hi yaku kona si a wu lava ta passaport ku teka hi kwihi u ta khongwiwa u ta chikela siniyani loko yena na ni passaport ku lava ku hi swi tiva wena u ku teka ku a yi fambi maxi yena na ni passaport nkama lowu swi ku nge siniya u tsutsuma yena o u humesa passaport a nyikela wena u tshama ni maphoyisa siniya u khon'wiwa laha ka ku tiriwa loko nakwini va wulile hi mugodi swi ku yini yini siniyani para Joni van'wana vo tirisiwa swi ku yini leswi papayi laveka ku swi report-o a yi ku hina lomu Musambiki hi tirha honhle ku na ni leswi va ngo i nawu wa wo bohana hina wa international leswaku loko u report-e hi timhaka leti hi ta swi tiva ku an'wanana a le Joni i laha ku xuphekeni wa swi tiva kambe wena yi na ni risko yo poda afa a tihosi ta tsiniyani ni tihosi ta hina loko na yo ni marikisito ya kona ya mavito ni leswi a nga nghenisisa rona siniyani kondlerondle leswi hina hi ta swi hambi loko na hi ni duvida qualquer a procuradoria ni mana wa tsampodi hi lavetela timhaka leti prakasi ku a n'wanana a huya hi ku kombela ka tiko jin'wana prakasi ku Afrika du Sul ku leswi kwasi leswi va nga vulavula hi Afrika du Sul para a n'wanana a huya o a jihalegi huya o jovileyi huya Wula wulile mamani papai mahesi parece andzilako ndzi ta hlamula hi ku branch maji angenile lomukama i nwani xigava loko xigava lexi podi ndzi nga xixamuli porque wulawula hi timhaka ta vaorfa swi ku yiniyini nseketana maji leswi ndzi nga munyimeli wa timhaka a matratamenti ya vanhu vo felwa hina wulahaya laha kada procuradoria kada distrito ni maprovincia ku na ni vaprocurador va nyimelaku a vanana ku kwathi mina ndzi wulawulaku ndzi laka ku nyimela vanana hi nawu ndzi va ngo section de familia e menores da província de Nyambane. Xa loko chikarato kwalikene, hila ku hi tolovela ku chiheleketa laka procuradora. Ata julandzisela, manana loyi xisiwana a felwe, hi ta mayisa ku yini, a hi ku wulawula basi hi tshama le kaya hi nga tshineli kusuhani ni tihosi leti ti nga vekiwa. Ja a wulawulile hi timhaka ta gonyado a le maphoyisa ma le fala komome papayi a nkama lowu a hi nkama wa ku hi nga wulawula kambe hi nawu ku a ku ribisa hi 10 years de prison no seketale nkama agora hi laha ku wulawula timhaka kwalikeri nchumu u kumaku ku lava ku directamente ka tinombora ta hombi hi nato ka linha de procurador a linha de procurador yi nga 86-52-22-000 82-77-22-028 ka tinumero leti hi ta kumeka ku hina hi paluxa timhaka ta hina ka vagonyado lawa lowu gonyado a phoyisa a nge gondziswangi ku yena ako fala ko mome nawo ina ni nawo loyi a nga nyikiwa para ko a tirha hi wona munhu wondle kani mina kani poyisa kani mani hina hi tirha na xonipa nawo nawo le va ngo yi constitution da república de moçambique u nga nawo wa hombi wu na bohako a tiku gondle lomu ka moçambique a unge tiri nchumu ne na unga se sen ku cumprir a constituição da república ku nga nawu wa hombi
6: izona ba ufumani swi kona u swi nga siwa laha bava morage ka swivutiso leswi nga vekiwa hi vayingiseti
12: a ku siwa kota ku siwa a ku siwangi nchumu ndza ni ku tshemba leswaku iswoko swi hlamuliwile kambe a ndzi ta sangula hi ku wulawula futhi mhaka leyi ya corrupção corrupção nchumu lexi hi lwaku na xona hi makhelo wokle hi kota leswi a nga wula procurador a ku na ku gondzisiwa munhu ku hamba ka corrupção a ku lwa ka hombe i ku a corrupção yi nga maheki ka matshamu ya ku hambanahambana kambe ka ku tlhela ka mhaka leyi futhi ya tráfico ndzi un'wanyana moyingiseta ku va tirhisa o pepo magia para kota ku trapalhar a vanhu kasi va ta kota ku va teka va va xavisa kambe hi kota leyi ndzi nga wula de principe a ku na crime perfeito sempre a xo biha loko ximahiwa yi ku na brexa yo karhi yi siyiwaku yi kota ku maha leswaku hi xitsumbula leswaku a lexi ximahiwaku laha i nchumu xa wu biha a lexi nga tala masikwana lawa eki a mahanyelo ya hina hi hanyile kota vanhu hi tibyelaku vanhu vo tlhariha hi tirhisangela ya mabolada o maway
13: hi
12: mawulela ya kona maway kasi hi ta kota ku tsumbula a michumu ku kota chumu xo karhi kambe loko hi tirhisangela leyi ha tshuka hi falyara leswaku hi nga tivisi vangana ka leswi mahekaku hi ku loko mahelaku hi ku loko na hila ku kota chumu hi ku tlhariha kambe a mhaka leyi nga maha futhi leswaku vanhu va hi profetala hi ku loko ku hi a mhaka ya tiro katiku gajuni o kama tsamu ya ku hamba na hambana hati vale zwa ku kona ma contract trabalho ku kona ma instituição própria kuna ni mawenela kuna ni mateba manga ni ngela leya ku ma hama contratação e kambe hi ku loko hi la ku tirhisa ngela leya u khare hatsuka hi tlula tingela leti nga bulisana ni vanhu kasi va ta kota ku nyika ma informação asi ku ganya muka ma informação manyingi hambi ma concurso de emprego hi nga ma kuma lomu ka ma internet a informação ya nyamuka yi nyingi então não faz sentido ku hi kumeka na hi xengeteliwa hi hembeliwa hi vanhu exatamente ngela leya ku hembeliwa hi vanhu o la ku vona ma way hi leswi taka ku vanhu va kumeka na vatipeta ka tingela leti ta ku va xingeteliwa kutani va petiwa ka mhaka leyi ya ku tinghenisela ka masituação ya ku va yiviwa kutani va kumeka na va nghena ka ngela leyi ya mafraud portanto i fanele ya ku loko hi constatara chokara hambi loko munhu a ku esse segredo tem que hi gonza hi u khare hi tsinela ka vanhu lava ngo hi vuna kasi ta kota ku swi pola leswaku kunenenene a michumu leyi ya oficiali o kutani michumu ya ku yelana ni munhu basi hikusa loko ku nga hi ya oficiali tem que hi ve ni desconfiança yo kara i hi evitara ku swi nghenela leswo hikusa swi nga tshuka futhi swi hi teka ka masituação ia kubiha. Andzi zwino mangisete kambe na utisa leswaku ka province ya Inhambane ti kazu tingahe hi ulile logo no princípio leswaku ku ve kazu yin'we hi nga registrara ka lembe leyi ga 2026. Portanto ka province ya Inhambane ku ve kazu yin'we basi hi nga registrara.
13: Hizo, chikona chiutiso varembo wa mina ndzi nga kala ku chimaha. Loyi a yiviwaku i yiviwile kani yi tlawa va va petiwa lomo va tirhisiwa leswi va tirhisiwaka i chukumbisa ku yini i swi tivisa ku yini i mahisa ku yini kasi ku tivisa maxaka ku eyi ndzi pelile ka nomu wa nghala wa nghonyama swi mahisa ku ni n'wina kota procurador va murhaxa kasi u za hi swi tiva na hina ku manyani i kumele ni swo karhata
11: munhu lweyi na khomiwile primeiro a kusangula munhu wa ku ka masiku laya nga ta hanya a ta kontrolariwa hi swa hombe nguvu a yi ku a ta tshama mapimiso ya yena na hi ya yena kambe a ta vekiwa leswi swa ku yena a mali swo kwasi leswi swi nga vulavuliwa lowa wovindi wa ku eyopinitizaro swa ku yiniyini masi siku jin'we basi ku kwatsi leswi nga vulavulaku a ku na crime prefeto a nga to mapimo ya yena ma wenya na ku tsongwana a khumbula a ku phela ndzi na ni wu ndzindzilawo tshama go hi swi kota praleni ya yo leswo kambe hina lomu hi timhaka leti hi ti paluxaku siku ni siku ni maxaka ya kona loko ma chikela laha kusuhani va hi byela timhaka leti hi maxa mapista mapulani ya mainvestigação ya kona anti hi kuma mapista ya ku hi swi tsumbula leswaku pelomenus a kwihi hi kota ku tirha na yena useniyani wa tshuka a kalamuka kutsongwani leswi loko heloloho a ku na vutshamo laha yi tshamu ka mina laha ndzo xanisiwa la o hi ku xanisiwa o hi ku yena a tsumbula o ku yena swona swa ku leswi a tirhaku a hi swona swa kumeka ku hina hi swi tiva swa kumeka ku hi swi tiva hina hi ku kombiwa hi maxaka ya wona o vaakelana o vangama laha nga kona va swi tsumbula leswaku leswi swonhle ha swi kota ku hi swi tsumbula
13: hi swona ndzi ta vuya seni ka ugunyadu kutani va va ufumani kutani va va morash a ugunyadu leki a nge tshuki gimaha leswaku a vanhu va yiviwa loko va chikela ka post ya fiscal dza sawu ya honeleri va vona ku ku na ni maphoyisa ni man'wana ma force defense vanyikela mali kasi ko vahundza ni vanhu vo yiviwa.
12: Bom, a questão é tráfico de seres humanos e uma imposição e arrume novo. E tirou uma poesia, recorta a legenda ou lição, Joana. É utrisana ninao. Portanto, louco utrisana ninao é a consciência e tirou uma poesia. Leja com o que lavanza com o posto de fiscalização. Tem que bater o acurrimane, ata recuir, aia cuir, cambe, aia tiraine. Tane a icona brecha leio e a cunhado leigo engamarleja com a nova vahunzisiwa há uma atenção e a homengovo leja com kutsumbuleka leja com a nova vata hikui chinchi vatekako kasiwata kota kufamba lomu vaya kukona acha homekambe lejinzinga karnzi kombela iku kuwen denuncia imediata iku va loku koza kutsumbuleka leja com a munu itikwilwe e de imediato rei com uma informação foi-se a uma posto de fiscalização lá, eu a matéria com o lejoco me mova caso mada agora com secha lejoco a mão lhe a cona lomo ou angacona caso até agora com kelisiwa ou tane como é que na a libertariwa ca fraude lei ango como é que caiu na portanto a cona angela é com algunhado ginga rei tiki sacutira leje Hinga nyikiwa hinao lejoako hitira kasi hitakola kuprotegera achitsungu cha hina cha Mosambiki. A proposo ya hina ya hombe ikufikela chitsungu tani zvinge tsuku lejoako hitingenisela kangela yin'wanyani hikula ku kuma mabenefisi individual.
13: Baba Murash, mutele mbilegile muchikari ka tihweti tinharhu to sangula ta lembe mukutile kumaha 5 wa 11 wa mihlangano kasi ku huwelela mhaka leyi ya vuxavisi ka vanhu ni zwilo zwa vanhu ku ve ka ma-district wahi ya kona a tirho lowu mahelweke
11: a tirho lowu hi nga maha va masingi ne va masingi yonhle ma-district ni provinsia de Nyambana ku kwatsi leswi ndzi chamiselile kwatsi ndzi ku a groupu de referencia yi bohiwile konhle yonhle madoroba ya provinsia de Nyambana hi tirha xikan'we hi tirha hi ku zwanana a hi timhaka to hlakana hi zona hi tona hi tirha leswi ra ku loko na yi chikelile ka ni komunidadi loko na yi chikelile ka ni xikola leyi nga xilanga hi nga hi zona leswaku ku ya hi ya bula kona hi chikela zeniyani ja pelo menos hi kuma pelo menos grupo leyi hi nga yi vulavula hi ku i grupu vulnerable para hi kota ku va chamisela ku na ni ku lwa ka hombe nguvu le ku ku vulavulaka sempre a procuradora swi lavaka swa ku hi na vanhu ku lave ku na hi ni kultura juridika. Kultura juridika hi kwini hi leswi hi tirhi hi mahaku la ku swa ku hina hi paluxa a minawu leyi laha ka maleyi for example nguku hiku ku fananisa va masangu a timhaka leti loko u khon'wiwa hi timhaka leti u na ni khotso ga hombe ngopfu ga 16 a 20 anos. Já, loko na hi chamisela zwonhle leswi, hi chamisela leswaku hi na vonhle vanhu va swi tiva, vanhu va swi tiva leswaku hi lisini, nompoto ku hlakana hi rona.
13: Hi zona, hi bungile va rambiwa va hina ka siku leki ka nyamuntlha laha ku nga na Baba Murash nyanana zwin'we na Baba Derto Fuman hitile ko hita bula shungetano hi ubihi ga ku xavisiwa ka vanhu hambeni ku xavisiwa ka zwiro zwa vanhu a longolo ku vanyamuka wo vi mangeni ka mina Armindo Masinki ka michini ku vena Ideraldo Menete vana Clore Roy Makarenge zwingwe na David Diman va hi hiseka Maputsu salane. Thank you.
14: Doka dokisanu adzongeni katiko. Katiko.
15: Mabulu ni varambiwa, rikalo kutani maonela ya lingset.
14: Migrala inkwayo, lana a radio, Msambiki.

8 horas e 54 minutos já ali cá do Cadoxan, uma stitch leção na Arcaçona, Kunene, e Nzenikan Sanot Minute Ningue. E tava com Mama Wongo, Yamisho, Yashi, Lane, Ishim, Shashunzan Kulmapuzum, Kunene, Mutirculore, Akare, Makesha, Intela, Shiradin, Kumumumitu Nokvanka, Lokufika, Ashkotakva, Ayashilaona. Kambe mingiseti tiva lesako Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior Inasi. A kombela ka lixianta, a kukumeka kamashaka ya lizimbiza wantla no makume uma lembe nirimwe ntlanu na rimwe anga 66 wa malembe ya kuvelekiwa e n'wana wa tiko ra hina Mozambique lweyi a hanya tikweni ra Afrika-Dzonga na velekiwile hi siku ro rhanga ka Khotavuxika a nga 1 de junho wa 1960 a doropeni Ntsindza xifundzankulu Gaza ka Ncayincayi. Ka nxaxameto wa leti ti mu khumbaka ku rungulwa ku va a ta va a yendzelile tiko ra Mozambique hi khambi ra vugamu hi lembe ra 2012. A ku va u tivanya ntelelo wa tin'wana u nga swi kota ku va u yendzela inhansi munti kumekaka Avenida Angola ka nhla ya 746 Regidixão kumbe ku qungela 086-62-45-470 kumbe 97-30-34-440 nkarhi wa ku endzela a munti lowu hambi ku qungela i 7:30 ku ya fika 15:30 ina 8:56 kunene rito rilumba David Ntimana lweyi a baka mandla a tlhelela ndzhaku loko a ni ta mu hlayisa titlhave swin'we ka masiku ma landzelaka kwala Insoro Provincial de Maputo hi nga vula mundzuku rixaka hi nga tshuka swin'we hi longoloka. Bye bye.

Mabele ya vana vatiko hi vakwehleteke akuva vati patsana hina ka mudlivela wa namuntlha hi bejile mpela leswaku xa lisima hi nga na xona muyingiseri wa hina ntsena hi yena faneliwaka hikuva hi longoloka na yena ka lisiku la ku fana na namuntlha xileswo hi li nhlikani wa hombe i 13:00 hi li dropeni la ka matsolo dropa leli mpela le hambaneke ni man'wana hikuva he xifundzankulu Maputo xileswo hi li nhlikani wa hombe o vula u nga kona ntsako wa hetelela i hinkwaswo leswi hi ku xuvelaka swona a wu voneke eka wena u chadiwaka namuntlha eka wena ntsako u ku fikeleke eka wena ntsako u ku beleke a xipfalo eka wena ntsako u ku ngheneleke hikuva swa yendleka ku va ka lisiku la namuntlha u le ka ku va u chivirika hi ntsako hi longoloka na wena hi patsana na wena hi kun'we na wena hi chiwa radio Mosambiki hikwalaho ka ku tiva a lisima lawa hina muyingiseri xileswo nhlikani mamatana nhlikani papayana nhlikani ka tintombi ni majaha hi khunga hi ya laya ka xinsimbana lexi hi xihena radio Mosambiki a endlaka tanihi ku rhandza ka muyingiseri impela hi vulavula hi ndhawu leyi ka yona wa hina muyingiseri a nga ta tipatsa na hina wa hina muyingiseri a nga ta longolokaka na hina na hi kuma leti tiyelanaka ni mintlangu.

hi nyikiwe nkarhi lowu ku veneni mpela hi hambanyisela avunanga ni rito la xinakulobye na hi longolokani wa hina muyingiseri ni tshiki ni bala good afternoon boa tarde hlika ni lexile u vala u nga kona hina hi heleketa ntsako ntsena. Hikuva hinga va posi va ntsako hinga va heleketi va ntsako hi tshiki hi ku xuvela feliz anniversario siku le hambaneke ni man'wana ka wena u hlanganisa ka xilembera xin'wana ku fambeni ka lani namuntlha hi nkarhi lowu wa nhlikani radio Mozambique wa nkonkonoza hi ba xipfalo na hi vula feliz anniversario. Treze na 12 minutos e meio. Hi endla radio hi ku kongoma muyingiseri radio hi ku kongoma wa hina radio hi ku kongoma lawu nga kona radio vunanga radio mahungu radio mbutsano radio kiraka swinene ku vaka wena we hi kumaka na wuli ka movha wa nhleketo a xapazen. Tsinela tsinela hi famba phela. Inkarhi wa radio ndleleni radio akaya radio moveni radio valonga kona.

Namuntlha i siku la ku humula ka vatsongwana ndhawu ka ku veleni mpela va landzele mintirho yo hambanahambana ya tidyondzo kusukela ka muvhulo ku ya fika wa vuntlhanu. Van'wana va nghene hi nkarhi wa mpundzu, hambi nkarhalo yi va kona, hambe i siku la ntirho ka vatswele hikuva i siku la ku va ku hlantswahlantswiwa swimpahlana lava xisati va lukiwa misisi, lava xinuna va heleketiwa ku veneni va tsemetiwa a misisi, a ku va va tlhela hi ndlela yinene hi muvhulo. Van'wana hi nkarhi wolowo va le ku pfuxeleni ka tinxaka va ya pfuxela vhovho. Ka wena u hi kumaka na u le ka movha wa nhleketlo u nga gijimi ngopfu ha swona, ku chayela loko kunene ku tengeke i ku hlonipha ta mafambele. Maphorisa ma le loko u chayela u nga phuzi, loko u phuza u nga chayeli. Treze na 20 minutos hi endla radio hi ku hlonipha wa hina muyingiseri, radio ya doropeni la ka Matsolo, radio ya xifundzankulu Maputo, radio a radio Mozambique.

mabhele ya vana vatiko evakwexetaka loko va mpfanganyisela vunanga hi ku kongoma aku va hi ya mahlweni hi ku xuvela ku helaka vhiki ko tala hi mathomo ni makateko impela i DJ Ardilish hi mukwexeteke hi nkarhi lowu wa nhlikani nkarhi lowu mpela wu hambaneke ni minkarhi min'wana nkarhi lowu nga wa lisima nkarhi lowu kumeka wu ku humuleni nkarhi lowu kumekaka a kuzinya ku landzeni ka mintirho yo hambanahambana maxelo ya jambu nyamuntlha ma komba ku yantshwa hi ku hambana ni ntolontolweni liloka papai meu marido jawa lijala lisima mphela ka ni khoma hi lani wa tama ku

loko va tetela marito swi nga za swin'wana swi sala ndleleni 3:29 xi tlhandlekela 30 seconds wa tekela ku ahenkato ahenkato ahenkato mafambelo ya hina kusukela dorobeni la ka matsolo xifundzankulu Maputo hi kongoma laya laya laya kansimbi ya 14 horas.

Mabele ya Twin Fingers imkwehletekelo kwa malava mpela malava nkata na pepeteka hivyo ngwe na famba famba na inga inga malava kamba swali sima nkata hikuva ni kudzela swakani le mova wa by 4 ani famba lomuka swipfunye nkata swa ku tika ngopfu swinene aka musava ya ku tshuka ni nga fambi nada ni ku tsongo kambe nona ku kutiva ni cinca mahanyele lawu ni sungula ku va wanuna wa santu wa munene wa ku rhandza nkereke marito ya bayibele kani fambala ka musava ya ku tshuka ntsema xinada xileswo wena malava malava malava na ku penda mpela a radio papai radio esta maravilha marito ni maendlelo ya le sima ifamba lomuka ku tenga ni ku rhula papai ija beleza ija bonito ivulavula bonito na ku navo ingani ke hi hwezela ku hela ka viki mabele na wanavu manun'hwela lomu matihlweni papai watwa Itlangina bebe nada hi radio Musambiki. Xitichi lexikulu xa ku nhlampfuna la xitsonga. A vala pena unga ta nantswa ni ku tsongo. Kambi tana, tana, tana hi famba so. Ah. Awu vonike ku famba ni ka masiku nyana mahundzeke governador wa xifundza nkulu Maputo Manuel Dule a khangule munti wuntshwa wa ku hlayisa timale layana xifundzeni xa le Bokwana munti u lumba a base hi ku kongoma ku tlhavukanyisa mahanyele manene ya xitshungu ni vana va tiko laha Bokwana ku hlayiseni ka timale hi ku hambana ni ku veka male ka tijela hi ku hambana ni ku veka male ka xipachi hi ku hambana ni ku veka male ka xikotela ka nkomfra kambe u ya yi nghenisa a banku papai va ku tsala leswaku ha u fikile ha ku vona wa swi tsakela mphela yela gosta mabele ya Kalisto Freire a hi tlange na bebe ni ku tsongo hi nkarhi wa ntirho 13:36 30 segundos radio usui na wena.

siku la ku kombisa leswi mpela a swi rhandzaka mamatana leswi papayana a waka pfuka hi swona hi bana loko u swi swekile loko u swi lulamisile hi ndlela yinene u nga swi endlanga hi ku paxara u nga swi endlanga hi juvana mu swekele swona ku fana ni pitixku makhomele ya wanuna bava ma nabya leswinene loko u lava ku khoma wanuna ku va a nga fambafambeka vanghana a nga kumeki barakeni a nga fambi a ku siya mukombi dada kambe dada lweyi a swekiweke hi ndlela yinene na wu mu woxelawoxela timanga u endla hi ku tivandlavandla hi kutsongo tshama na yena u mu tsema malepfu lawu ma nga ndzeni ka tindleve ni tinhompfu u mu tsemelela min'wala hi kutsongokutsongo na kwesi litani u n'wi gqokisa ximolowana ni mugatlu leswi a swi tsakelaka a wu tweke to khoma hi tomu papayi xa wu muti wa ku me wa muri yo wa mu vuse na de midlore ki xitari kunsiku mariti ya wanuna papayi hi tlhalixa mundzuku nsonto a ku tana hi famba hi ya nkerekeni a ni yena a ku byela hi ku rhanga hi nkarhi lowo hi famba na wena 3:42:18:13 18 ku va hi ya nghena ka nsimbi ya 14 hi endla radio hi ntsako hi endla radio hi lisima hi endla radio hi ku famba na wena radio ka matsolo radio adorobeni radio hi ku longoloka na wena muyingiseri wo rhandzeka.

Hingamana hikombela matinyo nkata kambe ha moya u chuvekile eka lebya tolo ani pfukanga hindlela yinene. Marito ya nuno wa kona papai. Hey avukati hi soso avukati bya nkantingana byi fana ni wusa. Loko unga li sweka nga khwatsi anga ta jambi hi ku jetara hi ku va li tlalile. So leswi swa ku va u lava ku ya ukatini hikoko u kumele wa jaha a nga ni mali a nga ni timovha kambe u rivale ku endla tepeseli ni ya ndzhaku a tepese a wu li fambisanga khwatsi khwatsi khwatsi khwatsi a wu swi tivi ku hlantswa a wu swi tivi ku sweka ta famba u ya tekeliwa rapaji wa wena hi va sekretari hikuva hi vona va nga ta sweka leswi swi rhandziwaka hi papa yana aka hiku dzelanga kwa hina va radio papa hi va nene ngo pfulo radio leli papa ileli ati makata swihundla ei no vala pena ufana ni loko wo va ni rapaji u murhandza hi loko ani male kata mere saku karishi yandleni kula ku anakanya leswaku lita va kona siku loko anga na nchumo ale 00000 ili yena santinho. Siku anga ta pfumala ka le rhandzu li heli le Dubai. Nakasa swi nga fanele ku endisa swona. Swi fela ku va hi khomana hi mandla mambiri. Kaya kaya kunwe papai. Tau nu ku rindzela leswaku hey li ta va kona siku la ku va mpfula yina. Ku fana ni wetile henga ka yona nga va masingita la ku moya ungabi. Hikuva hi swa tola hi swa tolweni. Amalem. Wa bamoya hautiva.

Mahungu ya nhlikani ya yimiso provincial di Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. 264 wa swigodo swi tirhisiwaka ku endleni ka mapulangu swi khomiwile kusukela ka n'hweti ya Janeiro ku ta fika ka masiku ya namuntlha a xifundzankulu Tete. Mahungu ma vula leswaku ku khomiwa ka swigodo leswi swi pfunile aku pfaliweni ka switaleri swimbirhi a swi landza mintirho ya swona handle ka nawu. Tanihi delegado wa agensi ya lin'we leyi hanyalaka a ku vekisa ta matshamele manene a tlhamuxele leswaku mapulangu ma khomiweke ma pimiwa hi timali ti fikaku ka 3 million wa metical. Joaquin Laken a paluxi mahungu lawa wa vuntlhanu lweyi a mugangeni wa le Capo xiposto administrativo ya le Xiputo xifundzeni xa le Maravia hikwalaho ka ku landziwa ka mintirho ya ntshima ya ku tlangela siku la fiscal hi xiyimo xa tiko la Mozambique. Na ku endleka leswi maphorisa ya tiko ya xifundzankulu Sofala ma ya mahlweni hi ku va ni nkongometo wukulu wa ku tirhisana ni xitshungu ni nkongometo wa ku vhikela kun'we ni ku lwisa a timhaka ta vudyambada. Ku tshuneta a mintirho ya maphorisa ka xitshungu swi voniwa na yi li mhaka ya lisima likulu ngopfu swinene hi murhangeli wa mintirho ya maphorisa Darcy Shakati. Loko a vulavula, Shakati a tlhamuxele leswi swaku ku tshuneka ka maphorisa ka xitshungu swi ta kota ku tlhamuxela hambi ku paluxiwa ka timhaka tinyingi ta ku fambafamba ka vanhu vo kala va nga tiviwi. Hi nkarhi wa kona, Shakati a tlhamuxele leswi swaku loko maphorisa ma le kusuhani ni xitshungu, xitshungu xi ta swi kota ku ve ni ni ximangala xin'wana na xin'wanyana lexi xi nga ta pfuneta aku vekiseni ka kurhula ni matshamele manene ka miganga yo hambanahambana a xifundzankulu Sofala. Masukela ka xifundzankulu Inyembani ma vula leswi swaku 15 wa vatsongwana ka lava va dzana va hansi ka 5 wa malembe va xanisiwa hi mavabyi ya ku pfumala ta madyele manene ambangwini lowuya wa tiko. Mahungu ma vula leswaku matshamele lawa ma komba a ku tikisa ngopfu swinene a swifundzeni swa le Panda, Funyaloru na Maboti, miganga leyi mi xanisiwaka ngopfu swinene hi xiwomiso. Ntlhari yi hanyelaka ta madyele manene yi kumekaka xifundzankulu Inyembani Geraldo Lavroleki a tlhamuxele leswaku matshamele lawa ma komba ku tikisa ngopfu swinene hikwalaho ka xiwomiso ni ku va vatsongwana va handla va tshikisiwa a ku yan'wa. Murhangeli wa Conselho Municipal wa le Alto Moloko wa xifundzankulu Zambezia a vilela nhlengelo wa xitshungu ku mangaleni ka vanhu lava va nga ni mahanyele yo kala mangali manene ni nkongometo wa ku lwisa timhaka ta vudyambana hi ku hambanahambana ka tona. Ernesto Kwerekwere a vulavula wa vuntlhanu lweyi ku fambeni ka mintirho ya ku tlhela ku khanguliwa miminti yimbirhi ya maphorisa ambangwini lowuya wa tiko. Ku vulavuliwa hi miminti ya maphorisa mi kumekaka emigangeni ya 25 de Junho na Mercado Central a mi hahluliwile ku fambeni ka timpfilumpfilu ti vonakeke ndhawu ka nhlawulamani wa lembe la 2024. Murhangeli wa munisipio wa Alto Molokwe a yanakanyisa leswi swaku nhlengelo wa xitshungu ku mangaleni ka timhaka to hambanahambana i swa lisima tanihileswi swi ta koteka ku veneni ku tlhamuxiwa a timhaka ta ku dlayiwa ka valandzi va mintirho ya ku chayela swithuthuthu swa moto taxi kun'we ni timhaka ta vuyivi ti taka ti endleka ka miganga ya ku hambanahambana ambangwini lowuya wa xifundzankulu Zambezia. Vakwerhu, hi ndlela leyi hi n'wi hlayele mahungu ya nhlikani ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto i nhlikani.

0: Byishile vovo.
1: Byishile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba unga veleka? A xi tiki xolexo?
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi baleka ka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phela laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha xo.
2: Hoyo hoyo mama, se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa?
1: A ni n'wi tivi n'wananga, i munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
2: Eyi, a tswaliwile mani, a ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jaha leli.
2: Oh, hosa i muhlayisi a ku lisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo, ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema. Vamamani va

0: titsitsi u ta kuma humelelo ka swona
1: emisor provincial de Maputo.
2: Mama Termina anama livro masala ya ina mahlukeli limpfula ani nga taya xikola mina
3: akuna kunga exikolweni la he na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini
2: ani ndau mina
4: semirilisa na makamu
3: lexa nwana wa wena lexi xiyalaka ku ya xikolweni ale angayi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma ahlukelile hi mpfula swa twala
4: n'wananga tana haleni wa swo
2: hi mina lweyi papa
4: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswoswo a ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza a wu va xuvi vanghani va wena va le xikolweni na professori a wu va xuvi
2: na va xuva
4: tenki mi ya xikolweni n'wananga swona va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi a wu swi lavi kwa maha injhiniyero
2: na swi lava
4: hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti
5: papai mamani kumbe mutamelo wa mudyondzi hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga a ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko
6: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
7: Bola de mbelo avo clash mats lo akalte ke shikaka campo akalta mbelo ku sungula akalta mbelo ombere afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo anyimu sentango
8: ni munwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
7: kasi yena endla yini
8: sati wa mbelo wa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ha yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karateka
7: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swini mangu ikulu
8: hesi leswo loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
7: xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfunisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
8: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
7: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
8: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
7: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
8: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
9: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

kupimisile ni kutsukula nga va khatiga umbiri na zwimaheka leswi loko ku pimiwa leswaku a disportivo wa ka matsolo na yena nginile ka musambola akumana ni tikarato cha kufana leti a kunga simaheka leswi brera wa chumen na yena akumile tikarato cha kufana ya mwaka iliga disportiva de sofala rilaku a nga se kumeka hi falta de comparence ya kan leswi zwa mukaratela ku simama ka musambola khakula ka urangeli.

0: 14 horas ni 45 minutos mihlakano ya utlanyatamiri ravi ga byikola kumbisi ga provinsia ya ka Maputsu hi legi gi tilunghiselaku aka lexi xikhati kasi bya byikota aku kumeka ka maphikizana matumaheka loma provinsia ya Inyambani hi kumahaloku hi ta ramba Stelio Manyisa loyi a wulaku leswaku va ta tlhangana a sonto ya leyi.
1: Sonto leyi ku sungula ku va va hlengeletana vatsongwana lava va nga ta kombekisaka xifundzankulu Maputu ka mitlangu ya ku patsa swikolo yi nga ta endliwaka hi xiyimo xa tiko a xifundzankulu Inyambani a nga majogo sportive xikolaris va ta sungula ku tlhangana va tlhavukanyisiwa na va ri xikan'we leswaku va va tivana hi ndlela ya ku va loko va kumeka xifundzankulu Inyambani va ta kombekisa Maputu provincia na va tlhavukanyisiwile hi tindlela tinene. Dinigelia xintlhari ya hubyana ya ta dyondzo loyi a rhangelaka ntlawa wa xifundzankulu Maputu ka mitlangu ya majogo xikolaxi a vula leswaku hinkwaswo lulamile ku va vatsongwana lava va amukeliwa hi tindlela tinene edomudorobeni ra ka Matsolo.
2: Fana ni swi tivaka swa ku hi ve ni 3 wa mavhiki na hi lunghisela vatsongwana na hi tlhelesele swona ra vatsongwana a ku va va nghena ka xitaji. Se va tiri na dori va seleswonarile vatsongwana swoswo ta va nghena ka xitaji ku sivela hi domingo. I 35 wa vatsongwana to va vona hi le ka xitaji ni vintage wa va tiri na dori. Voto sungula ku xitaji hi domingo.
3: Swoswi va le ka xiyimo xini vona loko mi swi vona va tlhavukanya?
2: Va tlhavukanya. Hi hambi provincia lembe leyi nga hela hi khetha vatsongwana. So kusukela ka hi julo a te dia 3 a te dia 11 a hi tlhe hi va langutisa kahle va tema bomi va langutisa kahle loko vatsongwana lava va tshami njhani swoswi. Hi vona swa ku ni matalenti man'wana ma nga humelela bya lupasalo hi tisusu va teleswimarivile na vona endhawu se swi tshamisekile Brian. A ekipi ya provincia de Maputo se yi tshamisekile.
3: I swini leswi mi swi nyimelaka ka majiko xikolari ya lembe leri?
2: Hi yimela ku va hi ganya tilunghiselile ku va hi ganya strategy lexi hi nga xi hamba ra hi ganya hi lexi hi xi tirhisaka. Hi hambi festival lembe leyi nga hela veni majogo ditrenu sweswo swi nghena ka xitayi.
1: Marito ya Denise Liya xintlhari ya hubyana ya nghena ka ta dyondzo loko a vulavula hi ku lulama ka vona xiyenge xa ta dyondzo ku va ku amukeliwa vatsongwana kusukela sonto leyi i vatsongwana lava va nga ta tipatsaka ka ntlawa lowukulu wa ku tlula 200 wa vanhu va nga ta kombekisaka xifundzankulu Maputu ka majogo xikolari ma nga ta endliwaka ya gosh lowu ataka a xifundzankulu Inyambani.
0: Bungile Stelio Manyisa kunga hekale hi ta cukisa hi fambo wa Musambola. Musambola lowu nge biliwa hi chodochodo ku biliwi hi tindlela ti nga lavikile wu ni ku nyimanyima ngopfu kunga hekale ni muhloli wa hina a tolovelaka ku hi vuna ka lava a tolovelaka ku hi vuna hi ku hlola hi le hi fambo wa mihlakano ya tlanyatamiri rimini Gildo hi loyi a nga na hina a xitudio kasi bya swi kota ku hi ta bula hi mhaka leyi ka leswi hasi mama ku rindzela vayinakulori lava kunene va faneleke ku hi tiyisela Liga du Club hi wulawula hi Julio Mavota swin'we na Annabella kumbi lava kunene va ti hangula kusukela provincia ya ka Maputsu Mandziku a ntlawa wa Association de Sportive wa ka Vlakulu mukumbisi wa provincia ya Nyambani kusukela 2015 ka Musambola hi yena a to amukela a ntlawa wa Costa do Sol hi nhlakano rindzeliwaka ku vewa tivitivi ya kampo municipal ya Machichi a Mandziku loko swi ta 14:45 makunu tonhle ta ku yelana ni u khavele ga xikhumba mihlakano yo tlanyata miri u tikuma la Radio Msambiki muyingiseti wa ku rhandzeka na ku hi ku a Europa ku karhi ka xikhati lexi kumahiwa mitirho ya ku tilunghisela kasi swi kota ku mitlawa yi ta wuyela hi wulawula ngopfungopfu hi 5 wa maphikizana ya lisima ngopfu mabiliwaku a Europa patsi kambe ni Liga Portuguesa kona kasi ku ganyamuhla ku ni nhlakano wa lisima ngopfu wa ku vhula ka nguva hi wulawula hi Super Tasa laha va ku mahlo na mahlo loyi a nga wina tasa hi wulawula hi Torrance ni kawa wa Football Club de Porto a nhlakano lowu biliwa Jamore a Stadio Nacional lomu kunene va tubela kona ntlawa wa Football Club de Porto nika wa Torrance hlakano wa kuvula ka nguva ya ukhavelo ga chikhumba hi chinyimo cha tiko ga Portugal akasuga nyamuhla masimamisa maphikizana kutani kusangula achi mihlakano ya kusangula kunga Primera Jornada ya maphikizana ya ukhavelo ga chikhumba tikweni ga Africa do Sul hi ulawula hi Premier Soccer League kota leswi va hi vitanisa ku zona nyamuhla atlawa wa Mamelodi Sundowns kutani atlawa wa Orlando Pirates hi wona u tubela ni tlawa wa Midford lowu u nga nghena aka lembe ginga hundza Midford abela ka Segunda Divisão ya Liga Sul-Africana de Futebol.

0: Ribzona ya gbabana mikuku zwa tsakisa akuya ku nene ka bola hekumbela ka viki anabela hoya hoya ka mtiru le ya magambo ya mhlakane yo tlenta mire ndzaku ka masikunyana yo leha na unga ngene kama ka magambo ya mhlakane yo tlenta mire a tlhekumana hi ndlela ya leyi kumanaku hi kona kwalaha ka xikina xa hina ku nga Radio Mozambique. U hi byela yini hi Liga de Club xika xikhati lexi kuma heka yini?
1: Na kunene Idrasu hi nhlikani a hi tivi swa ku wa hi kuma hi tindlela tinene.
0: U ndzi ku zwisa u khwatsi wo va laha kusuhani kwalaha hasi laha radio laha u nge hi angulani hi kwalaha kusuhani.
1: Kalimambo Idrasu hi nhlikani vayingiseti Maputo Gaza na Nyambani. Yangulana kunene kusikela kampu ya inkomati ku heketa ntlangu wa Primera Mão xikarhi ka inkomati wa Xinavani swin'we na Ferroviario de Maputo. Hi nga hlaya leswaku ntlangu wa leni julu wu sungulile i ntlangu lowu siwile ku va wu sungula 45 minutu hi ku kahlula swinene. Hi nga hlaya leswaku ntlawa wa inkomati wa Xinavani n'winyi wa muta a nghenisa xileswi a balizena na Rafa ndzeni ka kampa na Derso Ben, Mesher, Jack, Orlando, Antilo, Chaguala, Mbofta, Alfredo, Itel da Ferroviário de Maputo, Kuna, Vitor Balizeni, Zenica Campo, Kuna Nerso, Getoso, Dairo, Simplex, Tununo, Ezequiel, Naftali, Nélio, Mesher, Cam Cam. Itel da Bivapito, Bivapito, Lava Tsembiweke, Vasfundankulu Nyambana, Naugeno Nyantuva, Inocencio Lourenço, Francisco Tauzen, Amtakuswa Chidekana, Gomambopito Almuni e Denizo Chitotsu. Júlio, Antangualeno, Usungulini.
2: 10 minutos.
1: Nakunen, Ingataini. Ntlangu lowu xikarhi ka nkomati wa Xinavana Ferroviario de Maputo i ntlangu julu wu hisaka swinene. Mitlawa yimbirhi ya tivana yi beli xikan'we lembe leyi hundzeke la 2025 ka ntlangu wa tasa a ntlangu lowu endliwi kampu ya free hikuva ku humela ntlawa Ferroviario de Maputo hi doja u hi nga nyimela yini ka nkama lowu bola dzi nga na Getoso julu
2: bo hi nga hlaya leswaku i ntlangu lowu hi nyimelaka ka manyawu makulu swinene hikuva a nga va Ferroviario a nga va inkomati mani na mani ni nghena ndzeni ka kampu na a xi tiva lexi a julaka xone i salanisalani i Primera Mão ka ta va ni Segunda Mão kambe mun'wana ni mun'wana wa swi navela ku va a lulamisa timhaka takwe na a hali mixu hi ntamu swinene kutani ntlangu lowu u ta va wu hisa hi ntamu swinene nkama lowu ku vitanaka va tawa hikuva ku ni mubeli wa inkomati wa Xinavana kuvekaka na pulukundzeka ku vitaniwa Taudao ku va ni nghena ndzeni ka kampo ku va va vonela nuna wa inkomati wa Xinavana loyi a kuvekaka ndzeni ka xizendzevutwana xa makazikati kampo a tibidzi ku va voneleliwa va Taudao kutani va kumeka ndzeni ka kampo ku vitaniwa va Makeru ku va ingi swa kazata layana ka nuna luya wa Ferrovia kumbe wa inkomati wa Xinavani loyi a pulvundzekaka a ni tivi kumbe ta va swi vonile leswaku i mani a nga layana a pulvundzekaka Anabela
1: nakunene Julie Mavota ni ta va ni nga swi vonanga swa ku nuna luya na humesiwaka hi va Makeru a ta va mani kambe leswi tiyeke Julie hileswaku a nuna lweyi a xi fambanga hi tindlela letinene hi lwa humesiwaka ndzeni ka kampu ku va a ya voniwa hi ta vudhawu a ku va ntlangu ta ya ma-20 ani la hi tivaka hi kona leswaku a mitlangu ya tasa hi leyi zangaka yi sungula a nkama wa ha li kona hikusa yi fanela ku va yi hela nkama na wa ha li kona konjulu
2: na dumba ta va Limbofta lweyi a humesiwaka hi va Taudao ku va a voneleliwa bola tina guardaredes wa Ferroviario wa Maputo i Vitor a khoma bola mavokweni kasi guardaredes wa inkomati wa Xinavana gaxi bola bola dzi le ndzeni ka kampo va sindrisa va inkomati Vachula bola. Bola Gamum. Capitão. Teca bola, essa bola de gente no campo de bid. Vai tu lambetela cambi va, incoma tua china, vai vacin de salua tavali, embelim. Assusti bola, ia fama incoma de jandela chululil, bola evo gamo. Bola de a. Lusa tava kusuka ni bola kulumba ferroviário, Wamaputo. Kuni kuchinchana kava belim. Kago sindiseka itlelo dza inkomati wa Xinavani ni vona Jaime wa ningena ka mbangu dza Mbofta Mbofta ingi loko stava simbavisili ntamu layana kutani ntangu kutani walanziwa pala dzia shikela dzi inhloko avaye ferroviari vateka mi vatekile va inkomati wa Xinavani va beka bola ava twanananga va ferroviário wa Maputo jaka ni bola asumeta batelweni bachulula bola dzi mfukeni bola dzi shikela basusile va inkomati kambe asilisa ferroviário wa Maputo amahlweni ni bona atavali or kasi atava alimbeli bachululini wapita kwa kuna nchumba sinisa babala bola ukamdialuza bola jaluza taba kusuka ni bola kulumba ainkomatu wa Xinavani ima nasuka kani bola na bela
1: atava meshiru atakuleka ya bola dia dia ka guarda redi wanta walo rafa nyimisi bola ajelava beli kubava lungeka atelela ntaku angese ba bola rafa anyimili rafa wa menta wa boya menta ba bola dzi bwanzele kanu wa ti kampu wa ti bids hi nhloko vasusini va ferroviario hikwala ka jetosi ya sindzisa ferroviario a tlherisa bola mbeli wa inkomati hi leyi inkomati ya famba yi konga makontena ta chula mbeli wa inkomati va tekile va ferroviario hi loyi mbeli wa ferroviario ba bola dzi yantlhako tsema kanzele kanu wa ti kampu wa ti bids kambe a nga ha swi kotanga mbeli wa ferroviario a wili va tekile va inkomati hikwala ka dersu ni bola wa famba konga mapontena ta chulula va tekile va ferroviario di maputo hikwala ka jetosi
2: bola dzikamba ku dyaluza tava kusuka ni bola kulumba ferroviario wa maputo ata bekisa bola mbangwini wa kona vitor ba bola dya tlhelweni la kumeka kapitan wa ferroviari mpfumawula ba bola dya xikela bola dzi lindzeni ka makazi ka tikamba tibidi va tekile va inkomati kambe ya sindzisa ferroviari di maputo inkomati ani bola kambe swi teka nkambe kuva va ferroviari hi lava sindzisaka kambe inkomati susa bola evugamo dzi ya famile ngeni ya va ferroviario dzi ya luza tava a ku chikumetela kulumba inkomati wa Xinavani ni vona layana i ya dzinywa nga ni bola
1: a ta chikumetela kambe a tsiki bola ku va ku chikumetela rene a chikumeti bola rene altino ni bola a ba bola altino kambe mabela altino a nga vanga lamanene a bola dzi luza a ta va kusuka ni bola kumbe a ta va ku chikumetela a hlayini mbowa pito layani zulu kambe ku hlaya leswaku
2: xikatiso
1: xa nkhona na xilumba ntlawa wa ferroviario di maputo kambe now a ta va ya inkomati a baka xikola ka mexeri zulu a bekisi bola mexeri a tlhelela ntshaku mexeri a nge se ba xikatiso mexeri a mbowa pito a nyikeli nawe eugenu nyantuvi wa buya mexeri a bi bola va ferroviario va susini hi leyi nkomati ya sindzisa bola dzi ya luza a ku sindzisa ka jaka a bola dzi kati ehla ka mabaliza ya vitor munyimbeli wa ferroviario di maputo a ta va kusuka ni bola hi tlhelo dza ferroviario di maputo
2: a sukile ni bola vitor bola dzina dzindzeni ka kampo va ta yincheyini va ta chulula ava ferroviari bola dzi mahlweni dzi ya sikela va susile va inkomati ya sindzisa ferroviario ya maputo hikwala ka sukiso dzasexidario a yincheyini va tekile va inkomati wa Xinavani kamba va tekanga nkama hikuva ya sinisa ferrovere maputu chula bolabola dzine masipeni bola tsemaka andzela kwa kamba tibeti bola dzia masipeni kamba hi ukamu guarda redis a nga kumanga va teka bola golo
1: golo
2: golo dza ferroviario wa maputu
1: golo.

0: Asusile va inkomato wa Chinavani bola dzine mpfukeni hili ya ferroviario yayala kuva bola dzinga beliwa ndzeni ka kampu ya va ferroviario jeito za beka bola ntlangini asumeta bola dza mahlela kuma ka mpeli kula ta valimi isekele sekele enchain ha ku dzintsija tlhelo la kuma ka mpeli dario dario ta jandlela anga hi kuma nga va tekili va inkomati wa Chinavani
1: Basusile va inkomati wa Chinavani altini wa sindzisa lani bola dzibeliwa hi nhloko ya sindzisa ferroviari bola dzikherisa dzantsa ku langana mbeli kulobye loyi a ta va thununu thununu ni bola pfula bola va tekile va inkomati basusile va famba Ezekiel Ezekiel wa famba ku ngoma pontena ta chulula etlhelo bya ximatsa ni vona Naftali Naftali a khatambela kusuka khatambela wa bidziwa ndzi ri ka Naftali a nga yi kumi ndlela va musivelela basusile va inkomati wa Chinavani
0: bola dzini va ferroviari wa maputu kambe va tshindzisa va inkomati hi le inkomati kambe va nyikelele projeto hinkwabyo bola dzini va ferroviari hikwalaho ka mbele a ta va a le darini loyi a chulaka bola kambe hi gamo bola dzi ya famba vokweni ya guarda redes rafa wa inkomati wa Chinavani
1: uwa mintlawa yi bidi ya dzingana ka xiyenge lexa ku sungula primera party hi kambe bola dzi bekiwe ntlangeni hi ri rafa tlhela ntsaku wa buya rafa a ba bola rafa dzibuya me campo hi nhloko vasusile va ferroviario a nga ha tekanga nkama mbele wa inkomati asusile bola dza beliwa julu va beka bola ntlangeni hikwalaho ka litina tina pfula bola pfula mbele kulobye loyi ta va rene theneni bola tlherisa bola dza ntsaka vana mbele kulobye va tekile va ferroviario timaputi hikwalaho ka Ezekiel a nyimisa bola Ezekiel va famba va ferroviario va tekile va inkomati
0: va tekile bola dzani va inkomati kwala ka mbele Orlando Orlando a nchele va mitekelile kambe bapita bapita ku xikatisi xilumba va ferroviari wa maputu va bandlukana va khuzele va inkomati wa Chinavani va yala ku va xihoxo lexiya xi ta va na xilumba a ferroviari wa maputu na dumba vonela dzavo hileswaku a wa ku sungula nuna ku biwa laya na ta a veyiwa inkomati wa Chinavani kambe bapito a tshikiwa ntlangu wu famba a ya bapito ka nkama wa ugamo lana ku biweke nuna wa ferroviari wa maputu va ta ba xikatiso va ferroviari wa maputu va bekisi bola mbangwini wa kona a va ferroviario na dumba ta va lisipiwa habi bola dzini mpfukeni bola dzi ya xikela va susa va inkomati ya sindzisa ferroviario wa maputu bola dzini mpfukeni bola dzi ya xikela kambe a va inkomati kulu va ba bola bola vugamo bya luza a ta va kusuka ni bola kulumba a va inkomati wa Chinavani
1: a ni bola rafa a bekisa bola rafa mbangwini ka kona a nge se ba bola rafa a tlhelela ntsaku ku va ta ba bola ya hombana rafa va ringana uwa mitlawa yi bidzi wa buya a fa ba bola dzi buya meikampu hi nhloko vasusile va ferroviari ferroviari hikwalaho ka Ezekiel Ezekiel ku na mexeri mexeri ni bola tlhelisa bola dza ntshaku a tekile a tila nyima bola tila ndzulukela a kata mbela kusula kata mbele wa bizi a pfula bola altina a pfulela mbele kulobye layani ka mzola 3 wa inkomati wa Chinavani ya sindzisa inkomati a ba bola dzi buyandzela kana wa tikampa ti bizi guarda red a komile victor ku ni mubeli wa ferroviari a kumeka ka ntlangeni kamba mboa pitu a bipitu a ku va vona mbele loyi a kumeka ka a ntlangeni a nga sasekele ka mbele wa ferroviario a nyima kambe hinkwaswo swi kalitile a sekelekile mbele wa ferroviario
0: 31 minutos nkama hali wa ku sungula va dzingana inkomati wa Chinavani ferroviario wa maputu na yani ili ka primera mão ma quartos de final taça de Moçambique hi bola kumeka campo ya inkomati wa Chinavani a xifundzeni xa kamanyisa kolomo xifundzankulu maputu
1: na kunene juli mavota bola ni va inkomati kwala ka tilo a tilo ba bola dziya luza a ta va ku cukumetela kulumba ntla wa ferroviario di maputu ni vona nelso ku va cukumetela cukumeteli nelso va inkomati va susile mbele wa inkomati kwala ka ders dersu ni bola a bola dzi ya luza a ta va ku cukumetela ka ubidzi kulumba a ntlawa wa a ta va inkomati wa Chinavani kwala ka rene
0: achikumetelile bola rene mtlhelisa bola bya ntshaku kambe bola byi ya nyimaka gord redish rafa rafa enchaini hikula chulula bola bola byi le mpfukeni bola bya xikela va susa va ferroviario wa maputo va sindzisa va inkomati wa xinavhane hi lava nga ni bola ndzeni ka makeup ya va in kasi va ferroviario wa maputo
1: ya sindzisa inkomati wa navhane a bola dzibeliwa hi tinhloko julu kambe bola dzi kumeka ntlangeni swo swi va ferroviario de maputo hi vona mbela wa ferroviario de maputo a pfula bola pfulela naftali tlhelo bya ximatsi naftali a luzi bola va susile va inkomati wa xinavhani ya sindzisa inkomati kambe va tekile va ferroviario a nyimisi bola jetozi xifuva a nyima jetozi a pfula bola jetozi a pfulela ezekiel ezekiel a vona dinun dinun a pfula bola pfulela naftali naftali va mi suseli bola kambe amboa pita lana kuna chumu aku beli bola na altini wa inkomati wa xinavhani
0: aba inkomati wa xinavhani va ba bola bola dya mpfukeni kambe ku zanga ku humelela gore the red is vitor lo a nyimisaka bola a nyimisi bola gore the red is vitor beka bola dya tlhelweni la kumeka mbele kulo tata va li spiwa spiwa enchaini wa pfula a wa meta a chuli bola bola dzi mpfukeni bola dya xikela hi nhloko va nyimisa bola va ferroviario maputo ikula bampasha kambe va siveleli va ferroviario maputo ya sindzisa a ferroviario bola dzina lo ya tava Ezekiel a enchaini tesa bola dya tlhelweni ya sindzisa i tununu ni bola a tesa bola dya kapitan jeitoso hi ya wombana jeitoso beka bola dya tlhelweni la kumeka spiwa spiwa la ndzeni ka ni watikamba tibidra enchaini jeitoso a tlakula matitlamenta hi kulu a chopile bola dya xikela va teka va ferroviario hi kulu pebola a khomile guarda redes a li mombo hi mombo layana mbeli wa ferroviario wa maputo swin'we na guarda redes rafa kambe a nga swi kotaka ku enca swa ku xonga layani a bibola mabala ya ku encekana bola bya nyima amavokweni ya guarda redish rafa wa inkomati wa xinavhani
1: a bola ni mabeli va inkomati va xinavhani ni vona orlando ni bola orlando a si bola ntshaka ku va ku ba mexeri mexeri va mi tekeli bola mexeri ya sindzisa ferroviario de maputo hikwalaho ka naftali naftali ni bola tlhelo bya ximatsi a pfula bola mbeli wa ferroviario a vona spiwa spiwa va tekile va inkomati wa xinavhani a va bola dya ntshaku va susa hi nhloko va ferroviario hi leyi ferroviario ya sindzisa hikwalaho ka nels nels ni bola tekile mbelo wa inkomati jetozi a nyimisa bola hi xifuva tlhelisa bola bya ka ezekiel ezekiel a vona tunun tunun a nyima tlhelisa bola dya ntshaku lawa ku nga na vitor guardaredi wa ferroviario de maputo
0: vitor a susumeta bola tlhelo ya kumeka ka spiwa spiwa enchaini wa jandela ya ku pfula spiwa be bola bola dzi le mpfukeni bola bya xikela kambe ku zanga nhloko liya ya va ferroviario hi liya ferroviario maputo kwala ka beli ya tava le daridari enchaini a jandela nga hi kumanga ndlela va susile va inkomati wa xinavhani bola bya luza tava ku chikumetela ka halumba ye ferroviario wa maputo va chikumetele va ferroviario wa maputo bola dzina i nelson hi kule babola guarda redi ya khoma a khomile bola guarda redes kambe mbapito a ku layana rafa khomi bola a handle ka ntshati wa magamu xileswo a ta va xikhatisi xa nkhona xilumba a ferroviario wa maputo
1: i xikhatisi xa ku sungula xa ferroviario de maputo hi nga hlela ku ta fika swibeliwa ka 36 minuto a swikhatisi swibidzi a ta ba bola mbeli wa ferroviario de maputo a bekisi bola mbeli wa ferroviario lwa tava naftali a bekeke bola akuva a ba xikhatisi a nge se ba xikhatisi ferroviario a bekisi bola bi bola ferroviario a bola zikalita hi mabaliza ya rafa hi leyi ferroviario ya sindzisa tlhelisa bola mbeli wa ferroviario bya ndzhaku naftali hi hloko a susile bola zikalita nehla ka mabaliza ya rafa
0: a tava kusuka ni bola kulumba va inkomati wa xinavhani a bekisa bola mbangwini wa kona rafa ye rafa a taka suka ni bola a hlahlanyela kutsongo ku va ta suka ni bola a beki bola tlhelweni a suka ni bola susumeta bola dya tlhelweni a kumeka jaka jaka ku dzintshi dya tlhelweni ka darcio a tlherisa jaka guardaredi rafa hi kula bampasha bala hi vugamu bola dya luza a ta va a ku chikumetela kulumba a va ferroviario wa maputo i nelson a nga ni bola
1: 38 minuto jangama loyi wa ku sungula mintlawa yi bidzi ya dzingana hi un'waun'wa leni kampu ya inkomati i ntlangu wa ma-quartos de final primera mão tasa de Moçambique está pelo embelo aí com mate ni bola pula bola pula embelo colo lua tava derso derso ni bola com bate que vai ferroviar de Maputo cola canel nem só terça bola já está colando na Ezequiel o afamba Ezequiel a tema que é zelecano a de campo a de pizza vou na embelo colo julian vai susil vai com mate o acho na van bola já olha mas vou com ele guardarei de Rafa o acho com mate o acho na van
0: Rafa nem essa bola enenge a com a bola Agashile, bola já tirou na comega campeli, jaca jaca enchaini, atacou na sua guamenta, atesa bola jaca guardare Rafa, Rafa, Ilvia, a humilhante tratou culo, o afamba Rafa, a gente não quer campo, ali que é campo, já foi culo, chuli bola bola, já mantém o campo com zanga, spiwa em missa bola, bola já na ferro ferro uma puta simissa, ah, em comando a chinavan, boa pito aku, atava sumetuili lá, não na ferro ferro uma puto, escatis Lumba ferroviário o Maputo.
1: A pegse bola spiwa, a cuba bascatiça telanta a cuspiwa, angese bascatiça spiwa, a anima spiwa, a boia spiwa bola boia cansati louculo. Então o cuba susili vai encomado hoje na van, já tinha estado encomado hoje na van e coloca Orlando, Orlando ni bola cami vai ter que ir para ferroviário e coloca Tunun, Tunun o afamba, avona man Tunun avona. Jetoso, Jetoso Ezequiel, mas o Silva em comando acho na van, e assim diz a ferroviar, de bona belo a ferroviar, ni bola, ni manzulu que era, aí comente lá, vamos se ver, a pula bola, pula belo culote, até que Ezequiel, ni bola, até essa bola Ezequiel, dança com o belo culote, mas o Silva em comando acho na van.
0: Bola de Niva em comando a China Vani colega capitão, Lua Tavali, Altino, Altino em China, Vachuli, bola, bola, Fumaulo, bola de Aluz, Atava, Chico Metela, Columba Ferroviário, Maputo e colega Mubeli Nelson. Ata Chico Metela, bola Nelson, Chico Metela, bola Vassu, Sava em comando a China Vani, bola de Aluz, Atava, Chico Metela. Kalumbava Ferroviário wa Maputo. Nibona Lana, Mr. Kalo, Wabandukana, Mr. Mavunja Nayane, Angananakama, Ba Leleta Babeli, Kubaba Yencha Leswa Netikisone, Tango, Unga Sena Sungula. Univanu, Basalela Kantangulo, Ivanyingi Ngofuka, Bankada Central Sombra, Kola Kampia in Komatu Ashinavani. Ashfundza ni chakamanyisa.
1: Akubandukana ikukulu julu itlelo dzaba tsavakanyisi ikusamintla wa imbiri ya tivana kamintlangu ya kufana ni lei batlangana kusukela ka primera mão kufika ka segunda mão babandukana kusakuta fika zvinga ka 40 minutos amintla wa imbiri ya ringana hi uwa um la ni kampu ya inkomat ikusuka ni bole tlerza Rafa guardare diwa inkomati wa chinavani vasusili ambelo wa inkomati kambe wa ferroviari vatelisi bola dzantsaku mbelo wa ferroviari avona tununu tununu ihloka susa bola vasusili va inkomati wa chinavani kola ka Nelson
0: yasindisa inkomati wa chinavani kambe vatekile va ferroviari wa Maputo bola dzina tununu achululile bola bola dza chikela vasusa va inkomati wa chinavani bola dzinzelekani wa tikampo a tibidzi yasindisa inkomati wa chinavani bola dzin kalutanzelekani wa tikampo a tibidzi kambe jeitoza nyimisa bola ahombana jeitoza achulula bola dza telweni ili ya ferroviari wa Maputo achulule bola bola ikulu dzia mfukeni ya ferroviari wa Maputo ivugamu Vasusa va inkomato wa chinavani kambe ya sindisa ferroviario kamu capitão Altino asumeta bola dza telweni hili ya inkomati ya huma vata chula bola itsema kanzela kana wati kambati bidzi kambe va ferroviario vasivela bola bola kamu dzia fam a minengeni ya guarda redes Vitor wa ferroviario wa Maputo
1: a pula bola Vitor la kungana jetoso capitão wa ferroviario wa vitana va beli Jetoso, a pula bola Jetoso, Vasusili, e Malik, a terça bola dança com a Nima Catam Belo, Sumula Bona Ezequiel, Ezequiel e Tunun, a terça bola Tunun, Zaka, Jetoso, Jetoso e Tunun, a Nimsa bola Tunun, a Gambona com Muniqueta Tunun, o Afamba Tunun, a Bonam Belculo de Layan, a Tica Bola, a Tica Naftal, Naftal, a Bonam Belculo de Layana, com uma pontena da Chulula, Bola de Awela, Mavoquenia, Rafa, guardarei de White Incomate, Washinaban.
0: Atava kusuka ni bola kulumba va inkomato wa chinavani Rafa begisa bola mbanguni wa kone nkama wa famba sosi tekela xipimo xa 32 minutos nkama ali wa kusungula
2: wa dzingana inkomato wa xinavana swin'we na ferroviario wa Maputo
0: a sukelini bola rafa bola dzempfukeni nhlokwe liya ya va ferroviario wa Maputo bola dzili minengeni ya va ferroviario kambe va susile va inkomati wa xinavana
2: a susi bola mbelidari a susumeta bola ya tlhelweni ya sinisa ferroviario wa Maputo kambele a tava ni jaka Jackham a babala dza tlhelweni hi le nkomati a tava ni tununu a yincha yi a khali ta mbelo ya ku sungula a ya kona a ringana ndzeleka ka a chulula bola machulula nga vanga lamanene bola dya luza a tava kusuka ni bola kulumba a inkomati wa xinavane
1: a nga se teka bola rafa a hombi rafa a yela bola a bekisa bola mbangwini ka kona rafa hinkwaswo swi endla hi ku nana rafa va ringana 1-1 ka primera parti leyi ya ku sungula a tlhelela ntshaku rafa wa buya rafa va bola rafa ba ndzelekani wa tikampo wa tibits hi nhloko va susile va ferroviario de Maputo hi leyi ferroviario ya sindzisa bola dzibeliwa hi tinhloko hi nhloko ya altini suseke bola va beka ntlangeni ya sindzisa mbeliwa hi nkomati wa xinavana hikwala ka ders va bola a vona kamzola 3 wa famba kongoma pontina ta chulula va musivelela a nga yi kumi ndlela ya sindzisa hi nkomati wa xinavana tlhelisa bola dza ntshaku lowu nga na altini kamba mbowa piti leyi na le mabela nga va nga lama manene a ta va xikatiso a meikampu ya ferroviario de Maputo
0: a xikatiso xi buwile bola dzi le minengeni ya guardalo de Vitor a susumeta bola dza tlhelo na kumeka ka jeitoso kapitan wa ferroviario a yincayani jeitoso hi lwiya wa famba a tshindzekela ndzelekani wa tikampa a tibidi hikulu a chululile bola dzi le mahlweni kambe va sindzisa kasi va susa va inkomati ya sindzisa ferroviario wa Maputo kwala ka mbele a ta va ni nafutala yincayani jandzala tlhelisa bola dza ntshaku la kumeka tununu a tlhelisa bola hi lwiya ferroviario wa Maputo bola dzi na samuel a yincayi va ta chulula kambe a va inkomati va susa bola hi nkama wunene ya sindzisa ferroviario wa Maputo ndzeni ka meikampu ya vo va inkomati wa xinavana bola dzi na lwiya ta va ni nelson a chululile hi nhloko a ba bola khoma guardarede xirafa a khomele guardarede xirafa nkama wa famba anabela
1: wa famba nkama hi le ka 42 minutos a mintlawa yi bidzi ya dzingana a kampu ya xinavana mimoveni 1-1 hi ntlangu wa primera mão ma quartos de final ya tasa de Mozambique bola na nel kambe a mbowa pitu a nkama lowu mbowa pitu wa munhu hi lwiya kombaka a 2 minutos ya xiengetela a ku va ku engeteliwa a nkama lowu ntlangu ta va unyimile swa twala 2 minutos hi nkama lowu mbeliwa i nkomati wa xinavana layani a minekile june kambe bola dzi khatile tlheleni dza baliza dza Vitor a ti cukumetela Vitor kambe bola dzi nga kongomi a balizeni a ta va kusuka ni bola hi tlhelo dza Vitor munyimeli wa ferroviario de Maputo
0: a susumeti bola dya tlhelela kumeka spiwa yincena jandlela yi kumile a chulile bola dzi le mahlweni bola dya xikela va susa va inkomati ya sindzisa ferroviario de Maputo kambe hi bola dzi na jeitoso a nga lavitanga ba bola dzi le mahlweni hi liya a ferroviario a va susile va inkomati wa xinavana wa pulvundzaka nuna wa ferroviario de Maputo hi liya inkomati ni bola va susumeta bola dya mahlweni kambe va tekile va ferroviario wa Maputo sokiso 11 i wa ferroviario a ba bola dya mahlweni a yincheni dario a ya ponteni a ba bola kambe dya batsa nuna wa inkomati wa xinavana bola dya luza a ta va ku cukumetela kulumba va ferroviario wa Maputo na dumba saliwe ntsena ni 30 segundos ku va a 45 mas 2 swi chipa leno a ka gwevana kampu ya inkomati
1: a nyimisekile mbelo wa ferroviario a ku va cukumetela bola a ta va xikatiso xa nkona na kunene a ta ba bola mbeli wa ferroviario a kombiwa mbangwini wa kona hi mutlakusi wa xidyekana a tlhelela ntshaku mbeli wa ferroviario ku va baxikatisi a nge seba wa buya mbeli wa ferroviario a baxikatisi va sindzisa jetoso bola dzikalita ntshaku ka mabaliza ya rafa kambe ku hlayiwa yini june a ta va xikatiso xa wubidzi xa nkhona hikusa a ta va a bola dzi na ntswi mbeli wa inkomati wa xinavana
0: a 2 minutos ya nyikeliki mbowa pitu kutani a karutile kambe mbowa pitu a le
2: Kabeliwa bibola va susile va inkomato wa Chinavani na kolonka mambo pitwa ku hinkwaswa navela ku va swivona ata va swivonini ka 45 mais 2 ya ku sungula u inkomato wa Chinavani u ferroviario wa Maputo ntangu wa ku xonga intamula na kampu ya inkomato wa Chinavani a ka gwevana a Chinavani kamanyisa xifundza nkulu Maputo
1: na kunani Julio ene muti zisani kulozi aleno Rigoberto Xisano Rigoberto un amintlawa hi bidzi kamba hlaya leswaku kunleta ti lungisaka timbeni Julio inga kanela ntlangu 45 minutos inga hlaya swaku amintlawa hi bidzi Julio iti kombekisile ndzeni ka kampu loko hi huma na hi humelela ka xengele xa ku sungula i handzulowu va hukumeke ndzeni ka kampu anga va inkomato wa Chinavani anga va Ferroviario de Maputo i mintlawa leyi tinyeketeleke a yi belanga hi ku hambana a swi nga hlamalisi hambiloko gol dza ku sungula ku pfuli ntlawa wa Ferroviario de Maputo tsaku inkomati a swi kota ku dzinganisa a ntlangu nakona na hlaya loko ya ha sungula leswaku Juli mintlawa leyi ya tivana a lembe dzikalutiki ka ntlangu wa Primera Mão ka tasa i kumaneni xikan'we kampu ya Afri lani kumeleke ntlawa wa Ferroviario kasi ntlangu wa ugamu belweke a kampu ya Mariam Gwabi a ntlawa wa inkomati hikwala ka Madonadi wona wu kumeke a golu dzin'we hikwala ka golu ledzo yi kumeke mintlawa hi bidzi yi dzingana leswi endleke ku va va ya ka magrandis penalidade a nga swi katisi leswikulu ku ya humelela ntlawa wa Ferroviario de Maputo hi 6 nga hlaku hi 5-4 a swi kota ku chapelisa xileswo ya tivana hambileswi a inkomati loyi a kumeka ka segunda divisão a swi tikombi ka ntlangu wa namuntlha Julio
2: bon a heti hinkwaswo na bela leswi a swi voniki a ku fambeni ka 45 minutos mais 2 ya ku sungula a nga va inkomati a nga va Ferroviario wa Maputo mani na mani a ningeni ka ntlangu lowu na jiletela tindlela ta leswaku a nga swi kota ku va a lulamisa timhaka ta kwena bye mixu hi ntamu swinene kambe swi tikombile kusukela ka 18 minutos loko a Ferroviario wa Maputo hambile a 1-0 kambe inkomati wa Chinavani na yene a yi vona leswaku a ni zitu na yene ku hlaya ndzeni ka ntlangu lowu a swi kota ku va dzinganisa ntlangu kutani a 1-1 lweyi hi nga hlaya leswaku wa pfumeleka loko lavita a ntlangu leswi fambisiki swona ku fambeni ka nkama lowu wa ku sungula hi ta nyimela 45 minutes wa ugamu hi ta vona leswaku a nga va inkomati a nga va Ferroviario wa Maputo hi mani lweyi a navelaka ku va a ka Primera Mão lweyi wa maquarto de final ta sat Mozambique bola a humaka ntlangu lowu na a humelela Idrasio hi ta nyima kola ku nga li khali a buya ku va hi ta tsandza hinkwato ta 45 minutos wa ugamu kambe sosi ali inkomati Ferroviario wa Maputo na yene a kampu ya inkomati
3: kula ku ya nyana ka prolongamento kasi ku muta wona bola hi mikama ya ku leha
1: a mintlangu ya ku fana ni leyi Drasu leswi ku beliwaka a Primera Mão loko vo gama hi ku ringana hi 1-1 a hi ta nghena ka mapenalti hi ta nghena ka segunda mão leswi a nga Primera Mão a ku na mapenalti swi to gamisa xiswoswi a ti konta Drasu ti ta hambiwa ka segunda mão
3: ti ta hambiwa Afrin
1: a spetáculo ti ta hambiwa Afrin a kunene Drasu na Ferroviario a yamukela a hi tivi swa ku ta va Afrin hikusa hi vonile a segunda mão lweyi a eka beliwa kampu ya Mariam Gwabi swi nga endleka va ku ne kampu ya ka Gwevana hambi kampu ya Afrin yi nga tirhi va yisiwa kampu yin'wanyana kambe ti konta Drasu hi ta tikuma ka segunda mão hi ta nyima kola Drasu tani ku hlaka Julio Mavota
3: bongeli hi zona hi ka 15 horas ni 37 minutos kusukela a kampu ya inkomati de Chinavani provincia ya ka Maputo distrito gakamanyisa hi lomu hi kumaku a magezo ya Anabela zwin'we na Julio na va hi tisela a matshangu ya leswi mahekaku aka siku leti ganya muhla ferroviari wa ka maputsu hi loyi a yi endzela hi ku Nkomati de Xinavhani, kasi Nkomati de Xinavhani loyi hi yena a tulwela a ku nghena ka matimu ka letiya lanaku ni ta Sadi Musambiki hi ku alakanyisa lembe gi hundzileku a Nkomati de Xinavhani a swi kutile a ku humesa Costa do Sol ka maphikizano ya ta Sadi Musambiki, ka lembe galegi a swi kutile ku ya ka Gaza lomu a nga humesa ferroviari wa ka Gaza a ka maphikizano ya ta Sadi Musambiki a chikela hi khati gavumbiri ka xigava lexi a nga ka xona, ku ta laveka ku a tihonela ferroviari wa ka maputsu loko ku pimiwa leswaku Nkomati de Xinavhani lowu wa Edson Mavunja i Nkomati wa ku karata swa hombe ngopfu aka maphikizana lawa ya ta Sadi Musambiki. Hika 15:38 mitirho ya Radio Musambiki dzongeni ka tiku ka magambu ya mihlakano yo tlenta miri. Hi wulile nyamuhla ku vuliwa maphikizana ya Liga Sulafricana hi ku khavelika xikhumba laha kunene ka xikhati lexi ku nga ni mahlo na mahlo hi wulawula hi ntlawa wa Orlando Pirate Football Club lowu kunene wu belaku ni ntlawa wa Milford loyi ka xikhati lexi ku nga biliwa 37 wa wina Orlando Pirates hi 1-0. Chigolo chinga chiliwa hi Apolis kuneni loyi anga mbele wa pambeni anga kumeka ka chawa wa Bafana Bafana kama phikizana mahundzela ku ya mundial mangabele wa mesh ku Canada ni Estados Unidos da America. Autsika ka hlakani loko na ka suganya muhla ku vikiselwa yinwani ka chikhatile chi 38 minutes tinga biliwa Golden Arrows 0 Chipa United 0 kasi Stellenbosch ni AmaZulu va bilile 40 va ringana na vona hi 0-0. Kula leswaku a primera parte ya mihlakano yinharhu leyi biliwaku ka xikhati lexi yi ya kumbitiseleni ko va ni golu yin'we ka nhlakano laha Orlando Pirates a baku a ntlawa wa Milford. Kasi loko swi ta ku dza setora xini 30 xa tikweni ka Mozambique a ntlawa wa Sekhukhun United u ta ku mahlo na mahlo ni Durban City, kasi a ntlawa wa Kruger United wa amukela a Kaizer Chiefs loko swi ta ku 20 a tikweni ka Mozambique ni tikweni ka Afrika-Dzonga ku nga Afrika do Sul. Ku simamiseni ka jornada leyi hi siku gavumbirhi mandziku hi sonto a ntlawa wa Richard Bayes ni Polokwane City va ta ku mahlo na mahlo, kasi a Swelele Football Club a ta bela ni ntlawa wa TS Galaxy loko swi ta ku 17:30 na ku tiveka ku kambi leswaku jornada leyi ta mbitisela hi 9 August loko a Mamelodi Sundowns a ta ku mahlo na mahlo ni Marumo Gallants.

Passati ne 7 minuti. Anziku va changana kasi ku va ta chukuma ka ndhawu gimu vabeli zvivanana leswi nga vabeli va maphikizana va ta nga kumbisaka provincia ya ka Maputsu ka Mashogo Sportivo Scolaris. Maphikizana matabiliwa kwalomu doropeni ga Nyambani Machichi loma provincia ya Nyambani. Das Massage Taidisan.

Zwana heka dzaseta ra shini 38 minutos hizwa tisimu tisimu ni mabulu na hefamba kala loko zwiku dzoitora nzeni ka chikatano takuma mitiro mitiro ni hilirimi la chichopi akasikulege ganya munhla hefamba kala kusuhani 21 hours chikati cha mahungu lezwe ulaula hikhelo ga xitichi cha nyambani na zwitiveka ku leswaku loko zwiku dzoitora xita ahlukana ni vana kulori vaka gaza ni vaka maputsu kasi na zwitiveka ku leswaku manzeko xita tambitisa ndzima leyi ya magambu ya mihlakano ya ku tanyeta miri koto zwitivaka mungana muyingiseti ndzima ya zwigava zwimbirhi loko ku pimiwa leswaku mulungiso ni sonto hi tala hi ku tsaka hi loko hi simama na wena lawa mahi magambu ya mihlakano ya ku tanyeta miri aka siku lege ga nyamuhla siku hi ku tivisa ku hi tinyingi ta ukhaveli ga chikhumba lomu tikweni ga hina ga Mosambiki zwa leswi chikhati cha ku hi ku tivisa xungetano hi mihandzu yi mahekaku loko hi cukisa hi letiya lanaku ni Liga Sulafricana de Football ku bilelwe 9 minutos Sekhukhun United 0 Durban City 0 zwa tiveka leswaku i primera jornada ya maphikizana ya Liga Sulafricana de Football kunga Premier Soccer League kalembe lege ga 2026 akuyambitisela hi 2027 campeão nacional avulile khwatse ulaula hi Orlando Pirates ni hi ku batlawa wa Milford hi 2-0 kasi Golden Arrows ni Chipa United avazangi va kota ku chelelana swigolo a ku vuleni ka vona va ringene hikwalaho ka ku chelelana hi 0-0 kasi Stellenbosch a luzile mutini wa yena mahlweni ka AmaZulu hi xigolo chin'we xo kala eangulu ka xikhati lexi Sekhukhun United ni Durban City va ringana hi 0-0 ku bilelwe 10 minutos loko hi cukisa hi mihandzu leyi kova kala ka mihlakano yi nga biliwa ni timinete ti biliwa ku kala ka xikhati lexi kova Pirates ni AmaZulu va swi tivaka a ku swi nandzihisa ku yini ku chela a swigolo ka maphikizana lawa loko swi ta ku Vinto Orange a Kruger United a ta amukela a ntlawa wa Kaizer Chiefs loko swi ku Vinto Orange jornada leyi yi simama manziku a Richard Bay a amukela hi Kinzoras a Polokwane City kasi a Suwelele Football Club abela hi 7:30 minutos mutini wa yena ni TS Galaxy Football Club kasi a ronda leyi kutani xigava lexi nhlakani lowu wa ku sangula ku nga primera jornada umbitisela hi 19 ka agosto loko tinhenha ta Africa Mamelodi Sundowns va ku mahlo na mahlo ni Marumo Gallants a Mamelodi Sundowns a nyikwile nyana xikhati xa ku a tilungisela maha majogu za migave xa maha mihlakano ya cinghana ya ku tilungisela a nga valisisani ni mitlawa leyin'wana ya ku bela loko ku pimiwa leswaku Mamelodi Sundowns loko hi ku tala ka vabeli lava hi lava nga vitaniwile ku ya ka mundiyali loko va chikela ka mundiyali va bilile a mihlakano yi nharhu muni wa mihlakano byi lavile ku va nyikiwa a mafere ya kutani masiku ya ku humula va humula hi ku tala ka vona a chikhatini mitlawa yi nyingi se yi nga helomuka ku ti lunghisela hi wulawula hi ku fana ni Orlando Pirates Kaizer Chiefs ni yin'wana se yi wo ti lunghisela a chikhatini vabeli va Mamelodi Sundowns hi ku tala ka vona va nga ya a tikweni hi ku tala ka vona va nga ya lomuka ku humula na ku sala ndzhaku Jaden Adams loyi a nga humula gan'wa lezwo a nga ta ha voneka kambe laha misaveni ndzhaku ka ku bela mundiyali a mbeli wa ntlawa wa Afrika do Sul a luzela vutomi kasi loko hi simama ku wulawula hi la ku wulawula hi xikwata lexi xi nga ya ka mundiyali a ku tshika ka loyi a nga luza vutomi Jaden Adams ku ni mun'wana a nga suka hi wulawula hi ka ntlawa wa Orlando Pirates a nga ta ha konta na Real Mofokeng loyi kunani Mofokeng a nga tholiwa masiku ndzhaku hi ntlawa wa tikweni Gabel xika ku nga Union Saint Gilloise Mofokeng hi loyi kunani se abilile ku mihlakano yimbirhi yinharhu hi wulawula hi mihlakano ya ku tilungisela
akutsika kahlakani wa kutilungisela tolo anginili kale kambeli wa Orlando Pirates anginili laha kunene a San Gilloanse anga ringana nika wa Club Brugge aka hlakani wa kuvula nguva hiulawula hi hlakani wa Super Tasa mubeli anga kumbisa a tiku ga Africa do Sul loyi kunene anga tholiwa hi ntlawa wa Union Saint-Gilloise kusuka ka Orlando Pirates a Union Saint-Gilloise hi loyi anga hakela ka Orlando Pirates a 3.5 milioni ya ma euro ka sweswo swi kota a ku thola Mofokeng kusuka ka Orlando Pirates aya ka Union Saint-Gilloise loko hi ulawula hi ku kumeka ka yena aka maphikizana lawa hi wulili tolo a ku biliwa 61 minutu xikama leyi a nga nghena Mofokeng a nyikela hlengelo wa yena ka ku ringana ka ntlawa wa Union Saint-Gilloise ni Club Brugge hi un'wan'wun nhlakani wu nga mbitisela aka mapenalty laha kunene a ntlawa wa Union Saint-Gilloise u nga byi kota ku tlakula xikotela cha u nga byi kota ku tlakula xikotela cha Afrotasa kutani cha Super Tasa hi tshamela leku Mofokeng a chikele ni ku kuma ku wina xikotela cha kuvala hi wulawula hi xikotela cha Super Tasa tolo loko Union Saint-Gilloise a byi kotile ku wina hi 5-4 ka mapenalty ndzhaku ka ku va ringene ni ntlawa wa Club Brugge aka 90 minuto xta nawu hi 1-1 5 tani gambu ni 45 minutos ku nga 17 horas ni 45 minutos hi simama ni mabulu ya ku yelana ni mihlakani yo tlenta miri patsi kambe ni ku chaya tisimu tisimu ta vachayi valomu atikweni ga hina na ku tiveka ku leswaku ko kiyela timinete titsongwani ntsena kasi swa swi kota a ku hingena hi vala magambu ya mihlakano yo jeta miri na hi ta thembisaka ku tlhe hi wuya mandziku ta ha hi ni tinyingi ta ku fela ku ku tivisa xungetano hi magambu ya mihlakano yo jeta miri ya ku sangula siku uni dos ka agosto lembe 2026 hi xikan'we mungana muyingiseti aka letiyelanaku ni mihlakano yo tlenta miri.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Algo ninguém se bebe aqui, bequela monte 18 horas, já Moçambique, e jamba vale com isso, lexa com ilon cama vai tassiselan, lautelo, wama jungula, wing set, lips neném.
2: Lautelo, wama jungula. Nogonoko wama jungula, se o jungwana, jungwana, e a chifunjankul Maputo.
3: Mungisota kuranzeka ripelile mfumo xifundza nkulu Maputo karhi ulavetela tindlela ta ku va u pumba a timhaka ta vudumelo bya swiharhi swa khwati a migangeni ya ku hambanahambana ya xifundza nkulu Maputo. Namuntlha a xifundzeni xa Magudi ku sunguleni ntirho wa balisa wa ku lava ku tiva leswaku hi vangani tikweni, i ntirho lowu wu kumekaka ndzeni ka ku konta ka xitshungu xa tiko la Mosambiki. Tinhlokomhaka ta nhlawutelo marungula wa namuntlha, nongonoko le mavokweni ya Stelio Manyisa na Afonso Magulu, majaha ya radio ma ku navelelaka vuyingiseli byinene. Ripelile ku phinda mfumo xifundza nkulu Maputo lavetela tindlela ta ku va u pumba a timhaka ta vudumelo bya swiharhi swa khwati ka miganga ku hambanahambana. I mhaka leyi yiendlekaka na ku ve swiharhi leswi swi patsani ku xakatsa mibyalo ya ku hambanahambana. Mahungu hinkwawo na Alberto Paulo.
4: A xifundza nkulu Maputo ya mahlweni mitirho ya ku kuma ku va ku helisiwa timhaka ta vudumelo byi endliwaka hi swiharhi swa nhova eka miganga yo hambanahambana. I matshamelo lama vonekaka swinene aka swifundza swa Magudu, N'wamba na Matutwini. A swifundzeni swa Magudu ni le a xifundzeni xa ka N'wamba ku vuliwa ku va ku ri na ku fambafamba ka tinghonyama na mbeni timhisi leswi chaviselaka a xitshungu. A mfumo hikwalaho ka Administration Nationale des Aires de Conservation, ANAC, hubyana leyi hanyelaka ku va yi hlayisa swiharhi swa nhova wu karhi kumekaka swifundza leswi aka N'wamba swi sindzisekile ku va ku dlayiwa nghonyama yin'we leyi byala swikarhatu swikulu ka miganga yo hambanahambana a xifundzeni lexi. Ku vula Tirizinya Pasqual, i murhangeli wa xiyenge xa ta vuhlayisi bya titshomba ta khwati na mbeni swiharhi lomu a xifundzankulu Maputo.
5: Ya swiharhi swi kona swa rendzelekela maxi a mfumo na wena wu kona para kontrolara. Namuntlha kune ni khanelaka a apa a nge li kona hala a ri deportation ambiental ele para va li kona hala a ele para va kumekile hala ka nkhunga le kona marakwena maxi va kumekanga ultima hora porque a ku ni swiharhi swa rendzelekela ntava va tetela ku va swi jelile para swi nga fambi swi dlaya ma community.
4: Se kuni tinghonyama ti pakati rhendzeleka ku lomu ngopfungopfu Magudu ka N'wamba a ntirho wini wu endliwaka?
5: A N'wamba tiwitiwita tshika ti voneka nyana maxitambele loko ti voneka hi swa kahlela swa ku anaki wa hi pfuni na vapaseri loko ti voneka mexi makomundani ti dlayiwa porke nampondi ti takala xitshungu tenge a wu tomila vanhu ti nge li bekisiwa xa ku sungula wu tomila vanhu tao loko ti voniwa mali ya n'wala loko ma voneka ku mali ka xitshuri kuva xi takariwa vanhu loko ma swi dala ku tlhelisiwa matlhelisiwa loko swa ku mahala ka ku takala vanhu ma dlayiwa mexmo i xitrategia xa pfumela kuva swi dlayiwa swiharhi loko swi ko takala vanhu nampodi swi tsikiwa
4: kambe swi nonon'we ku tlhelisa nghonyama
5: a swi nonon'we maxi ku ni material proprio ni nge hakhanela hi tirhisana ni vanhu maparseri ku ni ma material proprio vezo va bani malicoptro para va pfuna ku va swi hlongola swi ya kulu. Mas uma estratégia é bacana para que o fone esteja longo, não pode estar longo, se sofrer e chegar. Primeiro eu tomo a lavar.
4: E qual é que você carrega? Tem algum titeliza? O que te resolve na mão?
5: Logo se carrega. Se carrega já tinha. Mas logo como que logo se boia só e mais não se boia então logo só. Mas chega já anga, chega a pegar um chumbo que se voa e sai a sua titeliza vai estar na mão e material vai bem ali para o que. Mas logo tinha um saco de chegar chegar como andar de chegar tá cara se longo deixa que se dia. E na outra que se dava, que a gente não como dar esse dia. Você vai ganhar a pessoa da sua, mas. Quando você está troféu, ele é que a distrito, mas a chara, a gente não como dar esse dia.
4: Você enche aquele que é um ambalar?
5: Você enche. É uma good, você enche.
4: Terezinha Pascoal, murangeli wa xiyenge xi hanyelaka ta vuhlayisi bya titshomba ta makhwati na mbeni swiharhi swa nhova a xifundza nkulu Maputo loko a vulavula hi nhlamulo yi nyikeriwaka aka swiharhi swa nhova leswi byalaka nchavu ka miganga yo hambanahambana ya xifundzankulu.
3: Kanimambu Alberto Paulo suka ka Matsolo hi kongoma xifundzeni xa Magudu lomu ku nga na Fernando Sidumu a taka ni mahungu ya ku sungula namuntlha ka balisa wa ku sungula wa xiyenge xa ku sungula na wu kongoma ku va wu konta nhlayo ya hinkwavo vana va tiko ra Mosambiki. Sidumu, hi yini ndzavo taka na yona kusukela xifundzeni xa Magudu?
6: Provincial balisa la xitsongo akwa u tiva swa ku i nhlayimunu ya xitsongo xi na kona elikweni ra Mozambique lele i senso piloto leswiwaka leswi kumekela na exifundzeni xa Magosa na xiku na likongoma akwa ku tirhisiwa xitsongo a lembelitaka la 2017 kasi akuva hi tiva intimantima mayelana ni lisima la ntirho lowu lana i ni murhangeli wa Instituto Nacional de Estatística exiyimi xa xifundzani kuma ku dotore xima mbuki tutana buki lera ra Mozambique i ntimantima i lini a lisima la ntirho lowu namuntlha wa xiweke lana a xifundzeni xa Magosa
7: kani mambo alisima lalikulu ka ntirho lowu u haxiweke a lisiku la nyamuntlha liya mundi agosto kala ku fika a lisiku la 15 hi ku fambisana ni ntirho wa senso piloto a senso piloto leyi nga ta mali swa ku veni a ntirho lowu nga ta maheka hi lembe leli taka la 2017 ka ku hambiwa ka rixamente Gerald Population Education. A nchumu xa lisima lexi hi nga vula ku xona ka tlhelo la ntirho lowu sungulaka u nga sungula nyamuntlha u fambelana ni ku veni ivi lembe la ku sungula leyi etikweni la hina ka Mozambiki ku nga ta ve ni senso digital. A senso digital hi lava ku vula leswaku veni a malembe ndzhaku kusukela ka senso ya ku sungula minisenso yi tenta ku ta senso ya vumbirhi leyi nga fanelile ku yimiwa hi 90 perka senso yi mahiwa de 10 anos kodwa a leswi yi nga kombulisa ku swona a hi hamahikanga hi 90 hikusa a tiko la hina a Mozambique a ri nixaniso ta tinyimpi xa ndzhaku ka loko a lembe la 1997 hi kona ku nga ya a segundo recente Gerard Plaza Habitação. Ku sukela ka lembe lelo a hi zanga ku veni ku phazama ka ku veni a Instituto Nacional de Estatística rhangela ku tshwetshwaliwa kwando wa senso. Kota ku fika ka malembe ya 2017, 2017, se swi ya ku ka 2017 para quinto recente Gerard Plaza Habitação.
6: Okay, mi lo apu utsatswa a miganga ingani lana a magudu kambe hi ntima tshime ximisa tiko hinkwalo u yina swa ku ku ve ni vanhu vangaki ndza ku kalele ntwa ke 2007
7: i pergunta la ku sungula a ku hamba senso geral presidente geral i swi fambela no vona hi tiva swa ku i vanhu vangaki va nga kona ka misava ya Mozambique swi fambela ni ku tiva swa ku veni a tiyindlu ta hina ti tshamisile ku yini handle ka yindlu ya ku tshama munhu ti kona leti va nge makhaza xikolitiva ku fana ni macentro quartéis digamos centro outros estabelecimentos com outros propósitos mas que ainda mais centro ela lá o fambela com o tama quando isso é o que eu gostei
6: assim como o maestro Yasino Buki é na Anga Delegado do Instituto Nacional de Estatísticas e se eu mostrar se eu fundar um colo Maputo logo a o logo lo wa senso piloto muta wa xweke tsana mpintinza wa difunza lexi xa magodi na kuma akuva kuendliwa a risenzepinto geral da populaçao ya bitação akumeleka lembe la 2027 lokusekela magodi kuma ka mitirho ra Mozambique Fernando Sidomo a losela
3: kana mambu Fernando Sidomo hi suka magodi hi nyima a xifundzeni xa Marakwene tolo ku tlangeliwe siku ra vavoneleli va swiyenge swa ku hambanahambana nga dia do fiscal ka ntirho lowu ku ve ni mintsatsi ya ku va va-fiscal va nga tingheniseli ka vuheriki mintsatsi leyi humeke anun'wini wa mukombisi wa mfumo xifundzankulu Maputo Enrique Borges Rigobert Chissano
8: ntirho lowu rhangeliwe

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 valave tela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Touré, ka nhlayo ya 1260 na nti wo dzwana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. Unga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.
2: Emisor Provincial di Maputo.
3: Bola no belo avo clash matsilo ya kalteke shikareka kampo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayinu sentango
4: kune mongwe ka vakuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga beleka nwana wa ntlanu wa tiweti atulela mbelo wa mpepo
3: kasi yena endla yini
4: sati wa mbe wa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karhi ati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
3: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
4: hisi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
3: xin'wana xa lusima swinene u nga mpfuxisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
4: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa nwana wakwe
3: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
4: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
3: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
4: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
5: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
6: Mini Marcos Abil.
7: Mini Fernando Mavumi.
6: Azaukota Marcos.
8: Abil, Mini Fátima Musha.
9: Pedi a Lourenço Marques, 6 de setembro.
8: A escola é Minisha Kakuanga, Mi. O senhor doença são donzi há muito mal.
10: Mina Nizangela. Kangani wa mamani
11: mina Raymond Nyati wale Agent Court.
12: A Ricardo Zema Karingi.
13: Migqivela hinkwayo ni home video kusukela 22 horas ku fikela 23 horas ingela kola emissor provincial de Maputo nongoloko kasiumani kuone utiva hinkwato telana kanta vutomi bya vana vatiku lava nchaka hinkwaso ku va va hluvukisa Mosambiki
14: vayingiseti va ku zandzeka hoyo hoyo ahe haleno hi le ka nongonoko wun'wana wa vhiki nongonoko kasiumani
13: kasiumani
14: nongonoko wa emissor provincial de Maputo kunene lowu u ku hlaselaka loko nsimbi yi ba ya 18 horas na 30 minutos hi siku leri bya migqivela ku tlhela pfuri u phinda hi 22 horas na 10 minutos loko ku tlhasa a siko bya wawubizi kunene ke haleno tanihi xihena hi ni walikwezu lweyi a endleka hinkwaswo leswaku a hluvukisa a tiko kambe hi ndlela yimbenyana hi nga ndlela ya ku va a yimbelela hi tolovela ku hlaya leswaku nongonoko lowu i nongonoko lowu kunene wu yelanaka ni ku va a vanhu va ti bekela a matimu leswaku mundzuku va ta byimuka swa nga mintizo ya radio hi ne ke haleho hi navela leswaku mintizo leyi mi bekiseka Natali Yulibombo ka vubindzuli kasi halaha yaku na Afonso Magule ka vubekisi bya michini ni wutlha vuyetele bya vunanga hi ku losela na hi ke vuyingiseti lebyinene. Inga matenga mahlwela ke hitlangelile Afonso Magoli hi vunanga lebyo ku vota va wihi lo se lisile ka vanhu sitivezo haleno hina tatana a hi zwirandzisi ngopfu ku va hi nga hlaya a vito bya munhu hi ku sampela bya dula swa gazata kasi ke leswi n'wi hi endleleki nongonoko a vito byi hla swoswo kasi umani hi navela ku va hi nga tiva tata kasi mumani mi huma kwini Ntsako hi ta londzisa a swivitisi swimbenyana.
13: Kasi umani.
7: Mini Fernando Albin Mavumi. A viti dza uchai mini Fernando Mavumi.
14: Ahina. Tatana Fernando Mavumi mwiti bya ngofu swinene lomu ka rimbelela. Kambe na yenge singa tlasa lomo. Mi huma kwini tata?
7: Mini belekwa lani. Belekwa lani kolo Maputo. Ni kuleli a... Maputo provinsa la ni Tsinka koni ni kulele ba iri tsalala
14: tsalala afa ko ni ka dilo muya
7: so
14: mi kumbenya le kumbenya na meko
7: ma ah ya kala nyana
14: makala ha shikale ke sina ya ku ni ka dilo manga ni nge swinene
7: maza ya benzu
14: ama benzu le ku tshameliwa
7: yeah
14: so ni so ni swidzinganile a swithongwane ni byenu tatana mi kule njani hi xilungu va li autobiografia Jele somunga hebyela ka swone mitlangu le mitlengi yone swa ku va u swidzimuka swi kunyoshisa namuhla.
7: Au tsongwane dzanga ndzandzili ibelile kunyana bola. Ibelile nyana bola nikinile nyana xigubu.
14: Okay.
7: Mitlangu mbenyana o tsongwane tsongwane.
14: Sama ya baza baza uyi tivi.
7: A baza baza baza ndzi tivi.
14: Okay. Okay. Afonso Magole ehansi nge ka mazwiti yezvo lawa unga hi bekela ku sava mungana vanga ka vanga mpfitiswa ku loko hi kanela hosi baza baza hi nga va hi kanela hamane u ta hi hlawula nyana bya ukazi lisimu kolano ku ni nsimu lebyi nge papayi na mamana hi mabandido i dlama ya baza baza swo swidzinganile tata mi bele ya bola n'wi dyondzile n'wi za n'wi ta tlhasa laha kutani mi nga vakulu mwi sungula ku va mwi yimbelela kumbe swi sungula a kutswangwani
7: a ku yimbelela a ni nga zanga leswaku ni nga yimbelela porke poxika ku ni kama ni nga heta xikolo ni nga dyondzanyana ni heta xikolo maxa ni zanga ni xi heti hinkwaxo kuka imaka makondisonje ni tizile ka restaurant kumbe servente de mesa poxika restaurante ntizima restaurante mabiza te kolo maka tsalala era restaurante karoshi nikumbenyana makarini poxikala yeswi pasi ni ve cobrador wa xapa entao ni gami ni nghenanyana ka ku chaya loko ni ku ka swa ku chaya ni vika banda dzin'we dzi nga va kona ra Solness Pratud redzela a Bairitrif kama xava Solness Pratud chayanyana kutsongo kumba trist ntao mas ka Solness Pratud lani ni nga dyondza kona ku ni cha batteria porque mini alenga ku yimbela so ni batterist ntao ni gama Solness Pratud ni vika Estrela da Matola Estrela da Matola mas a banda le dzinga ni encha ku ni tiveka foi banda za Carlos Zé del Som en 92
14: uyimbelelile na matshuva Carlos Zedanhlongo
7: Carlos Zedanhlongo foi banda dzanga dzinga ni lansara dzinga ni beka mercado ti data hoxi mesmo a identificação ya ka kwanga loko hi dya ku khanela loko Fernando wa kona hiwe va ku Fernando lwana wa era batterisa wa Carlonhlongo Carlonhlongo ke hi yena nga ni yenca ni peta mercado wa muzika ni vona kumbenyana foi mapasage mas ja swi sunguni ku yena ni nga titwa swa ku ya jani lani ni wu pfile foi ka Carlonhlongo
14: ku va n'wini n'wi yimbelela n'wi hlaya leswaku fa n'wi li batterista wa matshuva Carlonhlongo ku va n'wini n'wi sungula ku yimbelela swi ve ku navela vone lava fa va yimbelela kumbe swa ku va fa n'wi li na swi kutani ambilwini
7: ya ku yimbelela expressão porque a expressão cada vez mais de mbangwini u endla muchumu ntao ni leswaku un dia pelo menos na mini navela leswaku ni twa voice dzanga li mini na hamba ku li mini musika lowu na ni nga leswaku ni lani porque ni chayela manyana Então, mas música, com imbelela, inspiração às vezes aparecerá com mais de um dia, menos já com nível à frente cavano, nível à frente cavano com a banda com a ansaco. Deixa pode imbelela mais de assim, não será ninguém na cachoeira. Para mim, na manter a cola com instrumentos como baterista, mas com imbelela. Nimbelele le tsaka inspiration mchumu le tsungana tsona kuna so mesa para ni contribuire ni ka vanhu mbenya
14: so kambe antsimani sima wako le kuchaya
7: le kuchaya muntu no ari ni chaya
14: kina ka tata mitizwe zwi mitizwe huna anga yo vha ni makume mazazu njiwa ti minute utsongo ka malo hinga na hone loko nwi ta vanwe ngena hali nga ku vanwe sungula ku vanwe imbelela hetin ti simuleti nwi ti khandisiki lisi mudza ku sungula ku vhudzi khandisa kumbe ku dzihamba entsaku vho dzikhandisa hehla leso ndzama siku leti u zwizandza ka ngofu hikola ka u vhile dzonzi ka pfula mukhandlu dzinga vadzi
7: muzika long and back ava nyingi va switiva swa ku kuna Fernando Mavuma fui cobrador
14: u hambi muzika lowu hi loko switiva fo u londzisa leswi u nga tiza swa nga cobrador kumbe ku leswi fa swi ku nyoxisa swi nga ku nyoxisa ka mitizwe
7: A inspiração já que não música cobrador foi através de Camaloco, porque ninguém cama nunca cobrarou na cara, mas chapaloia pegou a malona, uma caminhão.
14: Chapacém.
7: Mas a inspiração vi lixacu. Cama com a jaco, mamãe mini base. Logo numa paragem, às vezes o Kuma Muno, o Liliana, na bichapa de Utah, onde outro sama frente com nada está ocupado. Sukuinini está ocupado. Então, como ele já com. Deixa lá. E logo, ah, cobrador. Cobrador. Então, não vale a pena, papá. Cobrador. Então, com inspiração, já com. Às vezes, o louco vai estar ocupado, vai ter com a mão. A motorista no mundo, aquilo já está com a mão. Então, colana já não com cobrador, aí o Júlio. Júlio é chofer. E está com a ferente. Lá, na. Logo, com a ferente, cobrador, onde é o Nick, tem mais. Muitas das vezes, lui amba com o motorista.
14: E cobrador.
7: Porque o cobrador tica receita. A cobrador tica vanua famba. O motorista anga tasaka mlunga nga nyikil man.
14: A swinga ti enche, ele soko, ba nyingi ba pimisale soko a mimova, a yali a machapa li, a yava cobrador, e yava motorista. Kumbe swinga ba si enche, soso vanu, vanga kuzanji singu fala nsako.
7: Bo paza a mimova o cobrador. Cobrador ainda como motorista, eu tive que fazer a mova, famba até destino macaco. Inga responsável, não precisa colocar o meu nome bem, inga tava inanga chamou.
14: Só a fazer uma colibe que levou na galera, cobrador já Fernando Mavume na Dumba e na Jula, ca Camichinês.
15: Cassiumani.

0: Mini Marcos Abilio.
1: Mini Fernando Mavumi.
0: Azaukota Marcos.
2: Abilio, Mini Fátima Muxa.
3: Cheio a Lourenço Marques, 6 de setembro.
2: A escola é Mini Chacacuanga, os engadões são donzi há muito mal.
4: Minani Zangela, Ankangano Abamamani.
5: Mina Raymond Nati, Wale Ajin Khan.
6: A Ricardo Zema Karingi.
7: Migqibela hinkwayo Cleon VG kusukela 22 horas ku khasa 23 horas ingela kola emissora provincial de Maputo nongoloko Kasiumani kuone utiva hinkwato tela na kanta vutomi dzava na matiku lava nchaka hinkwaso ku vava hluvukisa Mosambiki.
8: Ya vamano vatsongwana andambi ya nyamwaka nkata iteke mabimo yi veke ka xiyimo xa ku a ni nga xi pimisi mani.
9: Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
8: Hileswaku ni hundze hi le ka munghana wa mina Manyisa ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga
9: Manyisa hi luya wa tihomu wa matsala manyingi ya mavele ntimanga
8: hi luya phela nga ha na nchumu tihomu ti fambe ni mati hinkwato matsala mahahlukelile swakudya swi nga ha ri kona leya swi hangalaka tiyindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene
9: ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene
8: a ku hulukanga munhu se laha a ni vona swaku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo
9: leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kola kaya ke
8: mamana
9: se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi
8: nkato a ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini phe matshamela mabihile hi fanele ku pfunana nkata loyi a nga ni switsongo a khemela munghana na koho va ri xinyamana xitsongo hi ku nona
9: phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana
8: nkata a hi nga ta fa hi ndlala la switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda
10: Bola no belo avô que lá chumato, se lhe acalte que escarca campo. Acalte um belo axungula. Acalte um belo ombere. Afula mela, aia machuene, cambe o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
11: O meu mungo é que vai cruzar, levantando um tênis para campo. O assa tem a bela canguana, o antar o atuete. Atuna lá, belo um pepo.
10: Cassia na enda aí, né?
11: Sato um belo um pepo. Um wanangana na macatene, um chai um pepo. O assa de lui. Aí anda se combi, se só que vem um wana karate, ruma sila e a kusuluka. Macambe manhingi, a combi. Karateka.
10: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swi ni mangu yikulu.
11: Hi leswo loko n'wana wa wena ani ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza.
10: Xin'wana xa misima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
11: Wavo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula. A kare ya ngusa n'wana wakwe.
10: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
11: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
10: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
11: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
12: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Unka agosto wa 1955 ku khanguliwa njhanji ya xitimela xa ntlhava lexi nga hlanganisa Mozambique na Rhodesia malembe mambiri ndzhaku ka ku va ku sungulele mintirho ya vuyaki. Hi ku gama ka yimpi ya vumbirhi leyikulu ka matiko ya misava, mpolo ya Caminhos de Ferro ya Lourenço Marques, PCFLM, va sungulile a ku hiteka hi ku navela ku vona Lourenço Marques na a tirhisana na matiko ya Interland, Africa, ngopfu ya Rhodesia wa Dzonga. Hi lembe la 1939, a ku vekisiwe laveko wa ku va ku yakiwa njhanji leyi nga ha ta tleketla bindzu la migodi ka matiko ya Rhodesia, na ku dyondziwa leswaku bindzu lolo a li ta fambisiwa hi xitimela xa ntlhava xa Limpopo kumbe ku li teka li ya fika mpolwe wa Beira. Matimu ma vula leswi swaku ku yakiwa njhanji ya xitimela xa ntlhava hi lembe la 1914, lexi xi nga ha sukela ka n'wamba ku ya fika a xinavana ku va xi tirhisiwa ka muganga wa Nkomati. Hi 1919, Lopoj Gavan a kunguhate ku va njhanji yi andlalatiwa ku ya fika Gijani, kambe swi kotekile ntsena hi lembe la 1936, nkarhi lowu ku nga gama ku yakiwa 160 wa makilometro kusukela ka n'wamba ku ya fika ka Nsado ya xifundzankulu Gaza. Na ku nge se na gama yimpi ya vumbirhi leyikulu ka matiko ya misava, lexi nga ha pfalela a ku yandlalatiwa ka njhanji ku ya fika a Rhodesia wa Dzonga a le kombe la Limpopo. Hambileswo, hi 1975 ku kombisiwe tindyondzo ta Trigo de Moraes mayelano ni ku londzovotiwa ka ta vurimi aka Gaza, lana a nga kombisa leswaku njhanji yi fanele a ku hundza hi lomu a ku ta yakiwa kona a baraje la Masinjiri. Kambe makungu lawo ma voniwile swa nga milorho. Hi ku sungula ka kona ku kombisiwe makungu ya Trigo de Moraes ma voniwa leswaku ma ni lisima hi lembe la 1951, ma tlhela ma pasisiwa hi Oliveira Salazar, murhangeli wa Conselho ya Portugal. Caminhos de Ferro do Limpopo, leswi ku nga ha vitanisiwa xiswona, ku pasisiwe makungu hi lembe la 1951-1952 hi Brigada la Swirho swa ta vurhangeli la Mpolwe ni Caminhos de Ferro ni ta vutleketli hi kola ka nawu wa 2 ka Mayo wa 1952 lowu u tsemiweke a ku va ku sungula ntirho wa vuyaki la Linha do Limpopo ku ya fika Phafuri. Hi 1953 a ku kunguhatiwa leswaku mintirho ya vuyaki a yi ta gama na ku nge se na fika siku leri li vekisiweke, kambe a ku ni swirhalanganya hikuva a ku yakiwa ka Buluwa a ku ta gama ntsena hi Janeiro wa 1954, leswi a swi ta nabyalisa a ku famba ka xitimela kusukela Lourenço Marques ku ya fika ka Mabalane. Ku khanguliweni ka xitirho lexo ku kumekile swirho swikulu swa ta politika nkameni wa kona. Hi tlhelo la Maputukezi ku kumekile murhangeli Craveiro Lopes a nga kumeka Mozambique hi liendzo, kasi hi tlhelo la Rhodesia ku kumekile holobye nkulu wa Federação das Rhodesias, Goldfrey Hanks, Visconde de Malve. Mhaka yin'wana yi humeleleke hi siku ro rhanga ka Mhawuri wa 1934 a ve ku va valwi va Frelimo va phanga govela la masocha ya Maputukezi la Omar a xifundzankulu Cabo Delgado ka yimpi yi rhangeliweke hi Salvador Mutumuki.
ndzhaku ka ku hi 25 ka Abril wa 1974 ku dibiwile mfumo wa vuvule Portugal. Mabulo ya ku sungula xikarhi ka mfumo wa Portuguese na Frelimo ma endliwile hi 7 ka Junyu wa lembe lolelo. Mabulo lawo ma nyathile hikusa maPortuguese ama malava ntsena ku va ku yimisiwa yimpi. Kasi Frelimo a asinzisa a ku va Portugal a yamukela mfanelo ya ku va vana va Mosambiki va nchunseka.

0: Kama timu ya siku namuntla hitsundzukile ati makatimbiri ku khanguliwa kanjanji ya xitimela xa nthlava lexi nga hlanganisa Mosambiki na Rhodesia hi unka mawuri wa 1955 ne ku phangiwa ka govela la maputukezi la Omar hi mintamu ya Frelimo hi siku lo rhanga ka mawuri wa 1934. Nongonoko lowu wu lulamisiwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa ka vukhavuteli bya Tomas Buruba.
1: Metwile matimu ya siku. Nongonoko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Hi tlangelile kunene hi dzimukiki leswi humeleleke ka siku lebyi kutani ke hi lonkama a hi londziseni ta nxaviso leti hi nga nato na hi zindza a Journal de Noint hi dzanavoreswi na 30 minutes. Xewani, lowu i nongonoko Aprenda Mais wa Banco de Moçambique. Namuhla hi ta kanela hi Metix. Xana u tshama u swi twa va kanela hi Metix? Xana wa swi tiva leswaku a tirhisiwa ku yini? Metix i encela bya ku hakela hi xihatla, byi nga kona ku mabangi ya ta mintengo, byi ku na byaliselaka ku rhumela mali kusukela ku bangi byin'wana ku ya ka byin'wana hi ku kahlula swinene nkama wini na wini, masiku hinkwawo, ku katsa ni vugamu bya vhiki ni mafiriyadu. Xana byi tirhisiwa ku yini? Swi na byalile. Nghena ntsena ka switirho swa bangi byako, ku fana ni internet bank, ma-applicative, kumbe USSD. Inaka, wa swi tiva swa ku hi wini ntsengo wa mali u fanelaka ku va u rhumela hi siku? Hi Metix, munhu a nga rhumela ku ya tlhasa 200,000 meticash hi siku na a tirhisa nkonta. Kasi tinkomponi ti nga swi kota ku va ti rhumela ku ya tlhasa 500,000 meticash hi siku na kone hi ku tirhisa nkonta. Ku ni swin'wana, a ka mutirhisi a leswakwe xitirho lexi i mahala, kasi ka tinkomponi mahakelela ma tivisiwa hi banku nakone ma hlayiwa na byi nge si na rhumela mali. Kambe nkama hinkwawo dzimuka a ku va u vutisa banku byaku a ku va u kuma yentelelo wa matirhisela ya Metix. Hi xihatla, hi ku na byala ni hi ku dumbeka. Metix, mali hi xihatla.
1: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.

0: bola no mbelo wa vakla swimatsi loyi a kaleteke xikarhi ka kampo a kaleta mbelo wa ku sungula a kaleta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wa sata ka mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makateni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: ya vamana vatsongwana a ndhambi ya nyan'waka nkata yi hi teke mapimo yi hi veke ka xiyimo xa ku a ni nga xipimisi mani
4: Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
3: Ey. Hi leswaku ni hundze hi le ka mungani wa mina manyisa. Ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga nga.
4: Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavelentimanga.
3: Hi luya. Phenga na nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
4: Yo.
3: Matsala mahahlukelile. Swakudya swi nga hali kona leya swi hangalaka. Tindu ta kona tona atina matshamela manene.
4: Yi. Ndambi leyi akulunganga munhu hakunene.
3: Akulukanga munhu. Sela. Ani vona swa ku loko swikoteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nika nyana swimangane ni mavhele matsongo.
4: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kola kaya ke.
3: Mamana.
4: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
3: Nkato. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Loyi a nga ni switsongo a khemela munghana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
4: Phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
3: Nkata. A hi nga ta fa hi ndlala la switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda

Ntinhloko kunene hi vukhale va xiswoso swa ku kala swi nga heli va le kwezo swa hlola. Hi ni va kona hi tihlava njombo hikwalo ka ku va namuhla hi ta va hi tsaliwile hi kumeka laha kutani ke hi ba mavoko hi hlihlela ntshaku hi nga hi sasi Yehovha loko fa a hi bekisa mundzuku hi ta tlhela hi va khola. Hi dzunisi hi xiwudike hi ku sa xi le khubyini lexi weke tamela hi mavoko. Ah, sulavoya ya wufani ya chuka ya tata ku tekela swi vampela swi yilumba hi ku sa yi ta hla swoswo swa ku swa yilumba. Inaka Natalia Libombo zwito le dzingwe dzitwaka dzingwe lelaka helonkama hengeko da hiku yengeta vale kwezu tata.

0: nhluvuko wa tiko wu ni mavokweni yakwe.
1: Radio Msambiki.

Hallelujah.

hiteketa tsa vuka muora kula wa valungu va hipi meleke lesaku va hilongoloka sinwe mgcivela lweyiwana mutla isiku bya ku sungula ke ka n'hweti leyi ya agosto wa lembe 2026 kutani na hiteketaka lebyi byi nga bya vuka muora hi fanela ku va hi ya mahlweni hi ncancula hi ya mahlweni hi tibela vunanga lebyi hi nga ni ku dumbaka leswaku u ta va u tshava swinene ha byone hi ku va hi byi hlawula ndleleni ya ku va hi pangalata wena ku siyenco hinkwaswo leswi u nga ka byi u swi landza na swi le swa swinene inaka hi ya Afrika du Sul hi ya kwehleta Senzo Senzo muyimbi lweyi a hi telaka na vunanga lebyi nge mama wami swa lesima leswo

0: Rádio Moçambique Inhambane.
1: Uma boa companhia
0: a qualquer hora do dia.
2: Mngisethu kuranzeka kulosa ka kupinzela luka nyamuhla siku ya kutsangula ka hweti ya Agosto 2026 land kushuvela mathomoni makateko na kuku hoyozela ka mitirhi leyi tifumana wena kala kutshwani ka 5 hora kuta tshembisa ku hi ta ve ku nyika ndzeni ka tirhi leyi ya u change ka ku hambanahambana ka lava ku sita kumbe not ni 45 minutes xikatlela xi ta ve ku nyika xihundla xa 3 wa vusiku ku ta ve ku landzela nakona loko sita ku mahora hi seta watch nakona ku chiketisela longoloko wa xihundla xa magela manene hi ta ve yi landzela ku hambanisela ku change ka la 2 zoro xikatlela xi ta ve yi nghena ka dukadukisana ndzhaku ka dukadukisana hi ta ve yi nghena ka ku ve hi ku chiketisela longoloko wa u change ka ngoma ya vhiki loko swi ta ku 3 hours ni 30 minutes ta vhala mukhandli wa ku nisekaya mufona mulanga lesimuyini tlhelelege chaya vungeli murhandza vangisete ku pfumela ku pangalatiwa hi hina hi Thomas Valo eka ku vulavula na Mashad Junior ka michini vitigarad Mosambiki mixela mathomoni makateko ka hweti leyi sungula ku yi nghena hi tindlela tinene yi vile tsako ni vudzundzu ka swontlhe leswi swi humeleleka ka lembe ka 2026.

hina lava ya suka machichi kongoma ka shoko ya za hosi ya muganga iri flaboy loyi timhaka vanhu va tinjombo achikatile leswi swi kala ku swi nga maheka ku ve van'wani va rola tihomu yena wa swi kota ku rola kambe tinanga kutani timhonsi vula lita tindlopfu ni swin'wana a tihomu ta swi kota ku ve ti roliwa na tona ta kuwa emovheni. Man, 1983, I

0: uchenji ga musocha kutan ku Japrize etlen ga Amara Browen kambi gichikotisile ku himajaha ya kwa manambana Enz Stalin Nisha Master H. Kelvin ni mangwani lama ileko machikotisile ku change lege kota ulele ugimbilwe ku musocha atiwa kunguvu ku Japrize mwana tiku ga Zimbabwe kambi change league gibi gichikwatisiwa hi majaha ya kwambana mbana ya tiku ga Zimbabwe kambi na kunga chichwangi lezwi gimbiswa kuzvona kota tumbunuku ileka meno chini 46 jayini ka longlok wa chunja cha trosi kuna Albert Langa kusikela Maputo aloha ya nakulori.
1: Aupeleni hoyo ka xenge xa kuva hebula emintiro ya mavoko emintiro le munyanya munyanya enda ka siku munyanya le munyanya kometeni wa kuva a na heta pau kaya hiku sungula mita jela vito emintiro lo me ulanzaka
2: aupeleni a vito za mina e mina na bela song ni guarda. Logo nele guarda, ao mesmo tempo ni wansadi, ningani nuna, nivana, anjangui. Ago tira num ciclo, achei fácil, achei carata. Mas, logo ele tirou longa o kumaon, achei fanegara com o estiva, achei com. Nilava aí no tongue. A caia, e cai, antirueni, indireni. Achei antirueni, achei fanela com sonho pio. Acha cana shone sho fanela ku hi shihlonipa akapa paya zezi nwanin kama sho mukaratela aku avuya ntirweni akuma sho kumina nikone ni ntirweni avatsongwana navone akuma sho kumamana anga kona le ntirweni dzisha azvezi ni hlola kuvuya azvezi ni tlasa madozi entao sho complicado manje ntirlo lo ninga ka wona entao loko ntirlo lo ninga ka wona fanela ku ni tira para nta kota ku pfumisela endlangu wa mina ni vana va mina kaya ni nga byela leswaku van'wanyana vavasati lava nge a swi nge vevuki ku tirha no siku si mash loko wena u tibekiselile swaku ku fanela ku u tirha para u kota ku pfuneta mulumuzana ku ka swi tiva mahanyelo ya masiku lawa swaku a swi fasi va mulumuzana a nga tirha na wena u tirha switsongo loko mu swipatsa shakota ku mukota ku moya njanchung ndao logo ojo dependro aso hi mulumuzana kai a swinge kumeki na swilunga shakarada
1: se mina malame vangani na mitira ntirlo
2: mini ja nina wana trejo wa malembe na ntira ntirlo o siku
1: kambe ku tira u tira no siku ntseng kumbe ku ni masiku la ungena ka ni hlekani kumbe ni mixo.
2: Mimi ningena ni mishu ni umama siku ningwanyani ni mishu futhi.
1: Uhamba 24 hours.
2: Tira 24 hours.
1: Se alano ushijirisa ku yini umivulavulelana hi ku ya xikolweni.
2: Kutsika so shaku vani dira usiku one ngena ni mishu ni umama ni mishu wa siku ningwanani. Na jonza. Kusa para nita kota ku yangesela a nivel né então kuni masiku loko ni huma entirweni ni a xikolwe ani nga tlhasi kaya se ni afika kaya ni usiku manje kom papa ile kaya ni tshamela yena ni mutlhamusela na yena a swi vona swaku swa fanekela mimhuku ni dyondza ku loko ni dyondza ni ta kota ku yangesela nivel a loko se ni yangesela nivel xin'wana ni xin'wana swi ta cinca le ntirhweni naswona swi bomba ra mina ni swi tiva swa ku na xikolo xi importanti ni vana ni va nyika a motivasao ya ku na vona va ya xikolo ku loko va vona mina ma swa ku mamana wa vona na dyondza na vona va ta ni kuma ntamu va ku va nga dyondzi va ta ku hambi hi mamana wa ya xikolo se hini na hini hi nge swi koti ku hi tshama hi nga ya xikolo.
1: Ni vulavula lana hileswaku mi ni malembe manharhu se na mi landza ntirho lowu hi ndzeni ka ku karhata ka swona ni ku vevuka ka swona a mutshami muveni madzolonga ni mulumuzana hikuva a tshuka a pimisela leswaku siku leri a nga fanele ku ya ntirhweni ka mina mitlhaya entirhweni swi ma hi siku yini i hi kola ka yena injango vani nchumu lexaya ka ya xiendla ndle ka ka ku tira
2: oh mazelongwa komutale ninge xaisha ku amutini sempre xikona ma disconfiança proto ku ka u tira wa usiku u seka mishweni provavo ya mishweni ka tsikele mwa ma xa ku karata xa swine xi nga koho ntamu hi loko u xita swa ku n'wana wa vabya loko n'wana a vabya ma xi xi fanekele swa ku wena u nga lovhi ntirhweni hi ku na loko lova ntirhweni xi kombela swa ku wena u prefitika ra kolega loyi na yena a nga hala tirhaka nda wu kumeka kolani xi va difisi ku loko u mi byela swa ku mina tengi ni ya ntirhweni ku na kumu wa kumeka khunguvanyeka hi ku vona swa ku mamana wa koti nga ya ntirhweni na xi tiva hi ni komba mamana swa ku a lweyi a nga fasile ku tendela n'wana loko n'wana a vabya hi yeni va mamana maxi masiku ni vona leswaku n'wana a graf a ni fambi ntirhweni na ligera ka tixefu ta mina ni kombele ja ni nge hlayi hi kola ka mulumuzana o yeni epa ma disconfiance ma nge kele ma xi ta mme ku lavaka na hini vavasati hi loko u tirha u siku u xi tiva ku tibekisela u nga munyiki motivo ya ku yena a disconfi a swipimisela swa ku wena hi loko swi tisaka usikwini ja ku ni michumu ya kukarhi talvex u nga vo endlaka hala ntirhweni u nga munyiki motivo hi koma ka makomportamente ya ka hina
1: ndzeni ka swona swoleswo swi endleka leswo wa vabya n'wana swi sindziseka ku va u ya ntirhweni a lexi a chavaka ngopfu xona i nxini hileswaku a nga na ndlela ya ku a n'wi heleketa xibedhlele yena kumbe i ku n'wi nyika mimirhi kumbe hi ku na yena hi swi sindziseka ku va ya ntirhweni
2: ngopfungopfu hi ku na yena swi sindziseka ku ya ntirhweni ndhawu na yena loko swi sindziseka ku ya ntirhweni na mina swi sindziseka ku ya ntirhweni laha ka hini va vambirhi laha tenke munhu a pfula a nkhandla leswaku pala mumbenyana a kota ku a heleketa n'wana xibedhlele a yelani ka makenini ku ka makenini wa swi kota ku va mu nyika n'wana ku a makenini ana
1: swi nge mo tshama n'wina n'wece ntse a ku na n'wingi lana a ku na makwavo wa nuna a ku na
2: hi va ni vana va bitsi hi yini so hikusa a mafinansa a ma dali ku hi nga lava munhu wa ku hi atira a hi pfunetela andyangwini
1: mina malembe manharhu se na mitirha ntirho lowu na miya xikolweni hi ku ni ku karhata ka swona ku swi jirira ku ya xikolweni ni ku ya ntirhweni
2: ni nga hlaya swa ku a xikolweni na ku ni kakazata kusa u ni matrabali va ku nyikaka va tshuka va ku nyika matrabali a matrabali a swi tiva hinkwei swa ku para hama matrabali ku laveka u va ni mali ya ku digitara u imprimira ka tshuka swi kuma swa ku a xikolweni va hi nyika matrabali para hi hamba a wu na mali u za wu hlweli ku hola save ndhawu maxe na swi tentara ku swi jirira ku hi leswi ni nga langa swona swa ku ni fanela ku ni swi endla ku na mina na swi navela ku xi endla hambi ni le karhi ka ma-difficultad ya ni nga na wona maxe ni komu na swi navelini na swi kota ku swi endla ku ni masiku ni nga kosikile ku ya xikolo hiku loko ni le ntirhweni na komu ni ya xikolweni
1: mi vulavuleli lana ngopfungopfu hi timhaka ta khumbiwa ya khumba xilondze la ka miholo la a miholo ku ni mhaka ya ku va ngopfungopfu xiyenge lexi xa vavoneleli nga va gwarda va kwela ku hola kumbe hambi ku va tshama tin'hweti va nga holi mu swi endlisa ku yini na munhu
2: a xiyenge lexo xa karhata papa xa karhata ngopfu ku loko u tirha u fanela ku hola mase a loko u tirha va nga ku holeli swi kumeka swi karhata ku a mulumuzani hala yena a nga ka rialela wu gwarda tawu loko u fika u mi byela swaku phela mina a ni na mali ya xapa ni kombela u ni nyika mali ya xapa pela ni ta kota ku va mitirhweni a kumeka ku n'wi va ya nyikaku ku wona wena wa ya ntirhweni ja ni tlhela ni ku nyika mali ya xapa ni ku a ni se hola swa kumeka swi xanisa mimo ja a ni nga ha kombela lo loko va hi twa a tihosi ta hina swaku va nga ha swi kota ku va hi lwela hikwalaho ka muholo kusa a muholo wu sagrado a loko munhu a tirha a fanele ku a holeliwa ja a loko a kumeka mapatirao va hina va hi hlwelisa ku hola u heta madoxi 3 minutes hi nga holi hi kumeka a wu tshiki kusa a ku na ntirhumbeni maxi swa karhata
1: hi siku muni kumbe live kona siku la kuva unga tira ku gama ku veni nchumu xa ukari xi nga humelela ku fambeni ka mintirho ya wena.
2: Ni nga hlaya swa ku nchumu ya ku karhata a ni nge ni hlangana na yona. Manje ni nga hlaya swa ku ni siku ni nghena ni tirha se ni kumaka swa ku loyi a nga pala ni cinca a nga swi koti ku avuya hi ku wa vabya wa Yesu wa vabyeliwa hi n'wana. Ni le garela ka ti-chef ta mina ni kombela swa ku va nga ni lavela munhu wa ku a ta ni cinca va ku va na munhu va wa ni cinca. Ndanga ka nkarhi wolowo ni kumeka ni continuara ni tirha siku la vumbirhi. Ntao a xivenje swa hlupha hikolani usa xa alani phela wa ha li kontanga siku lelo swa ku wena pro tirha. Maxikomu loyi a nga kapula ku cinca a kumeka le mavabyeni loko li gara ti-chef na tona ti ku a ti na munhu wa ku rhumela a ku na komu u balela ntirho u sengu tshama ivezi xa hambi hi swakudya va na swakudya maxepa i hinkwaxo leswi
1: hi bulile marito ya ugamu mi navelaka ku va mi masiha.
2: Ni nga swi kota ku byela vamakwenu lava va nge a ni nge swi koti xa ku hinkwaxo laha mbilu hinkwaxo laha mbilu a ntirho a ku fana ni ukati o ni ndyangu hinkwaxo lava mbilu loko u nga na mbilu va ndzi ntirho ta ni ukati u nga swi tsukula manje vamamana ni vamakwenu lava va kho va nge swi koti na va byela leswi a swi ku na swa ku vevuka hinkwaxo swa bindza manje loko u ni mbilu ni ku navela a xi karhati
1: iswa hi tlangelile ngopfu swinene ku va mi hi nyikile nkarhi wa ku va hi bula na n'wina mi hi chumbutela titsongo mayelana ni leswi mi swi endlaka mayelana ni matirhelo ya n'wina i ndlela ya ku va hi pfuna tiko inkomu swinene
2: khamama kensile
1: inkomu a wu navele ku rungula munhu ku ni lava va hi twaka hi nkama lowu.
2: Ni rungula hinkwavo va vhinti va Radio Mosambiki ni rungula ni maxaka hinkwavo swa ku tama ni mi kondzela mu yingisela Radio Mosambiki hikusa i radio leyi ni nga ni mahungu ya manene
1: iswa inkomu swinene.

Gizu ga John Ramos ka tawalo splash splash long ave umbiwa hi kunene hi majaha ya Cabo Verde vula grace for Jules Medo nakona hi vulavula la hi man'wani lava nga ve va wumba a ntlawa lowu vula Dina Medina kunene lava va nga vuvumisa ntlawa lowu wa splash vula a ntlawa lowu kutana disco leyi dipilaku hi lembe ka 1998 kambe xinyan'waka tikweni ka Mozambique ku ni vachayi va ku vulaku ku ya ka ku vhuma khwatsilava hi vula Clay Dinaldo tlheleni ka Tamir Moyan Toto Gooch Brazo vengi sete uchenji kama shula lara di Msambiki Komba kawana utokumuwa heo ronga utakuluza lusi nyingi Lezo zilunga sala yo kasi kuhi kuchikitisala kasi ganya mochi Alakanya kwe duwa zora jitavini bulga lisima kasi ganya mochi Hira di Msambiki, jipanzi zonga chatu gena

Tudo good, Nenê. Liga meia-noite, né? Uma hora, né? 12 minutos, Chico. Uma 2 horas, Catletti. E tu, Nenê, bolo. Mora de mangsete. Na colunxela, na cobertura. Chuva, né? Chacum. Catletti, o Tavina, o Lunxela. A crédito. Cascubi, um galuz. Cunica, giz, gawena. Onela, gawena. Kalezi, hizi, zama kukubi. Hakunene, si, maheka. Akasiganya muthle kwala ka uhlengeli ka wena tirami citana civuvuma hakunani kateko kan'wina minga vambirhi u lasati ni nuna xikhati lexi hi xona xa ku holova hi xona xa ku ve mu bulisana bya hava kasi ku ve mu chikelaka ku ve mun'we na mun'we a filingela wa ku kumba na muhilaka kun'we leswi swi kumekala swi bihile nakona xikhati lexi xa ku ve timali ta kona ti kale xikona ku ve loko yi kona mikumba yimbirhi yi kumeka wun'we ya ka vanana wun'wana wu ya ka n'wina vahombe mi kota ku ve mi pangalatana tiva mi rhandza mingiseti loko ni thomuleka ku ve wini mi pangalatila tlhelweni halakanya leswaku va kona va swi lavaku hi tontlhe tindlela va swi koti kutani ku va va swi kumi ku ve va kuma mpangalati loyi hikwalaho londzola wu pangalatiwa nakona wu hlayisa tindlela tinene mpangalati loyi nga na yena kasi ku wa swi kota ku nyika udzunzu ka vulava va mi lavaku na va nga mi kumi hi tontlhe tindlela nakona chalisima nakona kambe ku ka tiholova leto tivani leswaku mutandza vungiseti byontlhe mahaku laha mutini kota raru ni mamani i gondzo yo karhi ka vanana lava hi nga na vula kusuhani hi tlhelo kun'wana hi nga vula leswaku loko bululeko ki nga kumeki ku famba tindlela tinene kwini ku kanyuluka tshama na ni ku tshemba leswaku vanana lava wu fuya.

nga le ku hlengeleni ka vutomi ka wena xitiri yin'wana ni vohle lava vaakekaka laha u kumekaku kona hikwalaho Mr. Zack Jaga le Jani kulumba a post administrative ya Khumbana district ya Jangam ale lihalads kolo vaka hina swi ta kombisa vubihi ka vana.

Makakutshala kula Robert Xitsonzo ka xikatile xi nga le ka Maynard ni kutani uma hora ni 24 hi tsakile kota hweti yiswa hikwalaho ni magezi matsikana matsutsuma hi le ka uma hora ni 25 minute xikutswala kutswala loku kunene loku nga ku katange ku tshuka ku kumaha xikarhati xa hombe ku yimba Tania Vilakulu loyi nhwana wa le ka Vilakulu kunene kambe a tswaliwa ka muganga luya wa le ka Mururi kwalomu provhinsi ya Nyambane a n'wana wa mina.

0: vayisariwa swona kunene ku tihita mazwontle ka sikuona ku n'wana wa kula tindlela letinene, kambe loko a kula a chikelaka ku ve a nga tivi mutswali. Leswo swi kumeka na swibayisi kwalaho ale ndzi ku kombele tilo ni misava, kambe ndzi lava ku swi tiva ntsena leswaku hi mina ndzi maheleku leswo ku sukela siku legiyaka ku sangula ni ku tiva ku mani u nga se swi tiva, kambe ndzi hlayisile ku luza vurhongo tendela mabadzi ya ku hambanahambana lawa ku tshikata swinyingi ni ku swi tiva kwihikwihi ku bayisaka kala ku nga swi tivanga. Kambe u chikelelaka ku ve u kula se a wa vumeli ku u tiva ku mamani yena a ku hlayisileko ku sukela seyo kala u chikela laha u nga kona. Hi le ka meno 1:31, hi le ka 1:31 hi rhamba ina kulori Vitoria Stoika sa chikatisela longoloko wa chundla cha magala manene.
1: Mavela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka Mavela. Dana hi ndlela yinene.

0: Hoyo hoyo mwingisetu wa kushantreka. Nongoloko umwana wa madela ni vutomi junene huningena mfukeni kutani. Akuva hitlazi sana hita kuyantwisa vutomi jwezu ikulanja amadela manene. Vittoria Stoy na Tomash Buruma vana wene kusukela kulunkama na vakunavelelela vuyingiseti byinene ka nongoloko ku one namuntlha hi ta ka khanela hitelanaka ni ku hlayisa swa masimu. Kutani hi ku tivisile leswaku nhlokomhaka ya siku ra namuntlha hi yini. Yelana ni vubindzuli bya swakudya ni swakuka loko ka nongoloko wu khalutiki hi tlhazihisanile hi ta maendlela ya tikanteru lani hi kumiki dondzo ya ku lulamisa misava ta mabyalela ta machucela ni swin'wana a nkongometweni wa ku va hi kuma amabindzu ya lisima ya ku va hi pfuneka nkama lowu mabindzu ma yaka madula amabazara. Kutani hi ta tlhela hi zamba mamana Kristina akuva hakumeka kusuhi swinene na hine ku hi dondzisa ta mahlayisela ya mabindzu lawa hi makumaka ka tikanteru tani hi dondzo a nga hi siyela vhiki lebyi khalutiki. Mamana Kristina i nhlazi ya ta vudzimi leyi hi nyikaka nkama akuva hi kolaka leswi a swi tivaka mayelano ni xiyenge lexi hi kuma ku pfuneka a vuton'wini byeswo. Haku hoyozela.
1: Mamilosa, hi nga endlisa ku yini a ku va hi hlayisa produsawu la hina leli hi nga ta susa ka maorta xikazeyira xa ya hina kumbe emasin'wini ya hina swa ku fana njhe na mbi makofu, masalada, matsavu ni swin'wanyan'wanyani, ximati ni swin'wana. A mahlayisela ma hi manyingi ma hambanile. Hi nga hlayisa hi kola ka makonjeladori kumbe ka majilera lweyi a nga ni a ma-conditions ya ku va a ni a jileira o congeladori leswaku a kota ku va a hlayisa a swilo swa ku fana ni ma-order xi ya hina kumbe leswi hi nga ta swi susa ka ma-order se a ma hlayisela hi wani ya kona. Ni nga dara example hi masalada. Salada u nga li veka swoswi li nga hi xicaca xa xona ka jileira leswaku li kota ku va li durara durante muito tempo talvez laya ka ku tshela laya ka ku tsuvula salada invece ka ku va hi tsema timintsu letiyana hi nga tsemi timintsu kambe hi mantera ni timintsu leswiya swi endlela leswaku hambiloko kumbe hi nga handle hi li veka ka jileira yo ta li veka handle li nga ganya ku va li durara ma 2-3 days kambe loko hi nga peti ka jilera hi fanele ku va hi li veka na li ni timintsu ta tona talona li ni ni misavanyana yitsongo se loko hi li endlisa swoleswo li nga kota ku va li durara a ma 2-3 days ate 4 days porque laha ni timintsu laha ni misavanyana kasi loko hi ni jilera hi nga ya li peta ka jilera. A swa makofu kumbe swa ku fana ni matsawu hi nga ma teka na wona hi ma peta ka jilera swoswi ma nga tshamisa xiswona kumbe xana hi ma hlantswela hikusa ma nga kupara xipasi xa xikulu endaura ma nga kupara xipasi xa xikulu podi hi ma hlantswela hi ma kamba hi kamba ni kamba leswaku hi nga perderi a mapropriedades nutritivas lawa ma nga kona lahaya ka matsavu lawana kumbe makofu lawaya. Se hi ma hlantswela loko se hi ma hlantswelile se hi ma tsemetela na ma hlantswiwile hi ma tsemetela van'wanyani va rhanga hi ku vilisa va gama va teka va ya peta ka jilera swi gama swi nga tshamiseki kahle a xivezi swi alterara sabori swi alterara ma-propriedades ya manyingi maandzeni ka ku va hi vilisa hi gama hi famba hi ya peta ka jileriwa hi ya peta ka konjiladuri, kambe u nga ma hlantswela matsavu ya wena kumbe makhofu ya wena u ma hlantswela u ma peta ka nkwama kumbe u ma chela ka basiya u ma teka swoswi u nga ma endlisa swona na u nga ma vilisanga u ma teka u ya ma veka ka jilera siku leri u nga ta lava ku sweka wo ma teka ntsena u ma chela ka panela a ku perdereki a ma proprietatis nutritivas. Hi ndlela ya ku va u nga na kojeladori kumbe u nga na jilera la ku va u konservara u nga hamba leswi va swi thyaka swa ku i mufusa a mufusa ni nga hlayela va lava va nga ka timbangu ta le handle lomuaka ku nga na magezi ku nga na makojeladori va endlisa ku yini a mufusa a mufusa kambe swa fana ni xiplikasao lexi a ni nga dara hala xa jilera van'wanyani va endla leswaku va wu tsemelela kumbe makhofu kumbe matsawu va ma tsemelela loko se va ma tsemelele va ma vilisanyana se loko va ma vilisile va ma teka va ma yaneka ka mumu leswaku ma woma loko se ma womile u ma teka u ma veka ku ma nga heta nambi ma 2-3 meses ma nga zanga ma onhekile basta ma li ka ndhawu ya ku tshamiseka ya ku titimeta ku kala ka ku nga tsakami futhi hi nga ma boheleli ka nkwama leswaku ma nga kriyari a humidadi kumbe a ku tsakama hi ku tshama ka masi ma nun'wa se hi ma veka ka ndhawu ya siguru ka ndhawu ya fresku ka ndhawu ya ku kala yi nga tsakami se hi van'wanyani a va vilisi kumbe mina a ni ta hlaya leswaku a swa ku yantswa i ku kala u nga vilisi hikusa lahaya ka ku vilisa lahaya ya hi vilisa hi gama se hi minya mati a nkama lowu hi vilisaka hi minya mati a ma-nutrient lawa ma nga na wona makhofu lawaya kumbe matsawu lawaya ma perdereka kumbe ma luza se u nga ma tsemelela makhofu ya wena u ma tsemelela loko u ma tsemelelile u rhanga hi ku ma hlantswela se loko u ma hlantswile u ma tsemelela loko se u ma tsemelelile u ma yaneka na u nosole xikaldanti kumbe ka mumu wa vuhisa kambe u ma yaneka ka ndzhuti u ma hangalasa u ma yaneka ka ndzhuti leswiya swi permitela leswaku a ma-nutrient hinkwawo ma kontinuana na mali kona laya loko se ma womile hi ma khoma loko se li womile la tikomba swaku se ma womile makhofu lawa kumbe matsawu lawa se hi ma teka na wona wa mfusa wa hina hi wu chela kumbe ka panela kumbe ka bakidi kumbe ka n'wana ndhawu ka recipient kwalikeri lana hi nga ta famba hi ya makonserva ra kona aleswo e valido bra masa bra matsavu bra makhofu bra swin'wanyana ni swin'wanyana swa makamba bra mathapa nambi bra tihaka nambi bra nkaka loko se ku fika siku la ku va hi sweka hi yo ya hi ya nusa hi vuyeta ta fika hi swi vilisanyana hi chela timanga ta hina swi kontinuara swi tlhela swi pfukisa xinyuwana leswi hi nga swi yanekisa xiswona a loko hi lava a ku konservara a ximati a nga va ximati a nga va mimanga ku ni minkama ya ku va ku ni mimanga ya yinyingi kumbe ku ni ximati xa xinyingi hi lava ku konservara leswaku siku lin'wanyana hi ta tshama na hili naswona hi nga hamba mufusa ku ni mufusa wa mimanga ku ni mufusa wa xiwa ximati ku ni mufusa wa mafruta yo xi tsemelela ximati xa hina a fino fisha xili xa fino hi ntamu loko se hi xi tsemelele xili xa fino hi xi hangalasa ka bandeja kumbe ka saka ndhawu ya ku basa kambe ximati lexi hi xi tsemelela naswona ku sungula hi rhanga hi ku xi hlantswa se hi xi tsemelela hi xi hangalasa se loko hi xi hangalasile naswona hi xi yaneka loko hi xi yanekile dependendo da temperatura hi minkama ya wuxika xi nga hlwelanyana podi xi heta ma-4 days na xa ha zama ku woma kambe hi minkama ya malanga a xi nge hlweli a xi hlweli xi za xi heta ma-2 days podi xi heta no masimu talvex 2 days hi xi hlangalasa se hi xi tsika xi woma loko se xi womile naxona hi nga xi chela kumbe ka panela kumbe ka bakiti loko ku fika siku la ku va hi xi tirhisa hi yo ya nusanyana swi marhodela ma nga ri mangaki hi ma teka hi makandza se hi hamba a podi tomati lawa hi nga ta maleli hi nga ta li teka hi ya hi ya sweka hi lona se a ma konservarela ya ma-order ya hina hi lawu a swa makhofu hi nga endla loko hi nga na a majilera for example hi nga lavi ku hamba mufusa hi lava ku a ku hi mamantera durante 2-3 days juma simana o segredo Now hi nga tsemi amarayizi kumbe a timintsu hi yenche hi ku tsuvula. Se loko hi yenche hi ku tsuvula na mani misavanyana hi maveka ka ndhawu ya fresco hi nga konsigira ku va hi va mantera durante muito tempo.
0: Mavonela ya lisima ya leswi hi fanekelaka ku va hi hlayisisa xiswone amabindzu hi makumaka ka tikantero teswo leswaku swi tama swi li kona minkama ya ku hlawa. Loko u landza maendlelo lawa muyingiseri wa ku zhandzeka swakudya swaku swi ta va ni matshamela ya ku va ni switizo hinkwaswo leswi mizwiwaku vilelaka swone a nga mavitamina ni swin'wana. Akuva hutitizela ni ku hlayisa avutomi minkama hinkwayo. Akuzvanza kwezvo hikuva hikola ka nongoloko lowu hukuma mavonela ya ku yantswisa avutomi ndzeni ka xiyenge xa tamadela. Yamukela kulelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma va ku navelelaka vuyingiseti byinene ka mintirho milandzelaka. Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumele ya vutomi byinene hi kola ka Madela. Bana hi ndlela yinene ku